0: medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas sa alas 8 ng umaga.
3: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon,
3: bangon, bayang mahal.
7: Pag-uusapan,
3: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Tatalakayin,
3: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
7: At sasagutin,
3: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
7: 738 AM.
6: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Ngayong araw pong ng Martes, Oktubre 6 sa taong 2026. Ako po ang inyong makakasama ang inyong lingkod, Al Corpus, dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Mahalaga po ang ating tatalakayin ngayong umagang ito, mga kababayan. Upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan, ano nga ba ang mga karagdagang tulong sa sektor ng industriya, ang pamumuhunan at ng komersyo dito po sa ating bansa? Aalamin po natin, mga kababayan, ano nga ba ang bahagi natin dito po sa ating bansa? Kung atin pong matatandaan, ang Pilipinas po ang kasalukuyang chairperson ng ASEAN. Diyayaman din lamang na tayo po ang chairperson ng ASEAN, bansang Pilipinas, maaari po natin itong gamitin to our benefit. Pagdating po sa usapin ng business, ayan, dito sa atin pong bansa. Of course, with the advent of AI at ng mas modernong teknolohiya, mga kababayan, ito po ang nagtatransform sa atin pong business landscape, sa atin pong komersyo dito sa ating bansa. Ang katanungan dito ng ating mga kababayan, paano nga ba natin gagamitin ang future tech, kung tawagin, pang mas pagyamanin po ang ating mga oportunidad sa kalakalan dito sa ating bansa? Kasama po natin upang ipaliwanag sa ating mga kababayan at bigyang daan, bigyang liwanag, mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa naman ng pamahalaan upang tulungan ang ating mga kababayan from the business sector? Makakasama natin ngayong umagang ito ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Commerce and Industries o PCI, President Ferdinand Perry Ferrer. Press Perry, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Allen. Thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry on your show. Maraming salamat.
6: Sir, the pleasure is ours at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito upang tulungan po ang ating mga kababayang mas maintindihan na ano nga ba ang bahagi ng PCCI sa atin pong bansa. And of course, para po matulungan yung ating business sector. Una po sa lahat, pag-usapan po muna natin yung ating chairmanship sa ASEAN 2026. Ano nga po ba ang goal ng PCCI at nung tinatawag nating ASEAN Business Advisory Council sa Pilipinas bilang paghahanda po na tayo ang mag-host, tayo kasi ang chairperson for the ASEAN Business and Investment Summit 2026?
5: Thank you, Al. Aside from hosting the ASEAN, it is because it's a rotating hosting. So the next hosting of the Philippines sa ASEAN will be after 11 years after the 11 member countries go through the rounds. Pero ang purpose natin para mapakita natin sa buong ASEAN at sa buong mundo na Philippines is ready and open for business, and Philippines is an attractive destination para sa mga negosyo, both for local and also foreign investments dito sa Pilipinas. Now, Pilipinas is a good destination para sa ibang mga negosyante mula sa East and West na Pilipinas ang gawin base nila para ma-experience nila at targeting yung market ng buong ASEAN, which is 680 million, aside from the 115 million of Filipinos sa atin. So magandang oportunidad para sa Pilipinas na mapakita natin sa buong mundo, lalo na sa ASEAN, na ang Pilipinas is the destination for investments.
6: Opo, at lagi po nating actually nababanggit na we are trying to show the world and our neighbors in the ASEAN na ang Pilipinas po, gaya nga po ng inyong sinabi, is attractive for business investments. Pero are we considering or may mga nakikita po ba tayong specific sectors siguro sa tech, lalong-lalo na po mainit ang usapin tungkol sa Pacsilica? Is this among our agendas and priorities from the side of the private sector para po mas maisulong natin yung ating agenda for the ASEAN Business and Investment Summit 2026?
5: And Al, nabanggit mo yung technology. Technology will drive economy in the future. It's always technology that is the driver of innovation, technology will be the driver of the markets. And currently, the Philippines is looking, nabanggit niyo yung Pax-Silica, the Philippines will be hopefully, and we're positioning the Philippines as the center in ASEAN for advanced manufacturing, advanced technology development for the next 10 to 20 years. So we want the Philippines not only in manufacturing itong mga equipment and mga devices that will be used for all this advanced technology, AI technology, but gusto rin natin na dito sa Pilipinas i-develop ang mga leading edge technology, lalo na yung gagamitin natin sa nabanggit nyo na AI in the future.
6: Opo, Press Perry, I think ang binabanggit po natin dito is yung technology transfer. Siguro from outside, na kung po pwedeng ma-transfer yung technology from other countries dito po sa ating bansa. That way, mas mag-open ito ng mas high level siguro no, ng mga trabaho po para sa ating mga kababayan. But will this make up the bulk ng ating mga trabaho? Or ito, is this our focus? O meron din tayo mga programa naman na may bibigay sa ating mga micro, small, and medium enterprises which comprises more than 90%, if I'm not mistaken, ng ating komersyo dito sa ating bansa.
5: Yeah, itong technology, you mentioned technology transfer. It starts with technology transfers from our partner countries. And then from the transfer, then we develop it further to more advanced technology. So what we are doing now is, especially for our MSMEs, is capacity building on how our 99.6% actually al ang atin mga MSMEs or 1.2 million enterprises on how they can incorporate and adopt technology, digital technology to help in their businesses be more efficient and also to grow. Once you are in the digital landscape, the market opens not only within the Philippines, not only within ASEAN, but really globally, as most of the businesses now are into the digital space.
6: Opo, nabanggit po natin ano, at tayo ay kabahagi ng ASEAN Business Advisory Council. Ano po yung mga, let's say, groundwork na ginagawa ngayon to lay out the foundation ng mas matatag na komersyo at mas matatag na industriya dito sa ating bansa? We take it na talaga nakikipaghabulan ngayon tayo sa iba nating mga foreign counterparts when it comes to AI and future technology. But what can you tell us ngayong umagang ito, Press Perry, na itong ginagawa po natin, ipakikinabangan po ng ating mga kababayan for the foreseeable future?
5: You know, one of the highlights and achievements of the ASEAN as the Philippines is chairing the ASEAN is the DEFA, the Digital Economic Framework Agreement. Yung DEFA, ang gagamitin ng ating mga negosyante is digital transactions which will be seamless within the ASEAN. Imagine an MSME or a micro or small enterprise from one of our regions outside the urban areas being able to export, sell, or introduce their products digitally throughout the 680 million consumers in ASEAN. At the same time, pagdating ng mga bayaran or pagdating ng mga transactions, all transparent, digital, and also there is traceability. So yung DEFA, ang malaking makikinabang sa DEFA natin ay talagang itong mga MSMEs natin na bubukas sa kanilang mga negosyo ang merkado ng buong ASEAN.
6: Apo, and Press Perry, ano, to put it in perspective, kasi pag pinag-uusapan po natin, and to people na nakikinig sa atin na naiintindihan yung atin pong pinag-uusapan, siguro ano, doon sa iba na nakikinig sa atin, these are all just numbers, these are all just plans. Pero ano po yung masasabi natin, ano, kung mamarapatin po natin, can we siguro illustrate sa ating mga kababayan, How will this benefit the MSMEs? Gaano po karami ang matutulungan po nito? Will all the 99.6% ng ating mga MSMEs na bumubuo sa ating business sector, sila yung makikinabang dito?
5: Makikinabang talaga dito MSMEs natin, Al. But the first thing that we need to do is capacity building and ensuring that our MSMEs are digitally capable and digitally when they do their business, they're digitally connected, they have digital learnings, that moving forward, enterprises and businesses will do transactions through the internet. So the connectivity infrastructure is very important, and it's a priority program of our government now to ensure that the whole Philippines is digitally connected. Of course, not only education, but yung pinag-uusapan natin ngayon, yung mga enterprises. Ang tanong mo kung makikinabang ba yung MSMEs, 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries. So kung ikaw ay micro or small or medium enterprise sa isang rehiyon sa Pilipinas, wag na sa Manila or Cebu, makikita mo na meron pala sa Indonesia, meron pala sa Malaysia or Thailand na may kailangan ng produkto mo, at pwede na kayo mag-transact seamlessly, magkabayaran seamlessly through this agreement, which we're looking forward to this DEFA to be signed this November.
6: Opo, itong DEFA na binabanggit po ninyo, Press Perry, ito po ba siguro kanina nga binabanggit nyo yung seamless transaction, halimbawa nasa Pilipinas ka, meron kang siguro buyer from another country dito sa ASEAN. But will the DEFA oversee itong transaction na ito? Tayo ba from the side of the government? Tayo ay regulatory lang ba? O ito po ay maaari din gamitin as a means to regulate trade?
5: No, the DEFA is a framework on how all these transactions will be processed or implemented. Yun ang binubuo ngayon ng 11 countries. Nagka-agreement na 11 countries. They all agree that for the good, because of all these micro, small, and medium enterprises, hindi lang tayo na bansa na 99% ang MSMEs or 99.6. Lahat ng mga neighboring countries natin sa ASEAN, ganun rin ang porsyento ng MSMEs nila. Kaya nung nagkasama-sama ang heads dito ng mga economic ministers dito sa ASEAN itong nakaraan ng mga buwan, nagsama-sama at nakita nila na talagang itong digital economic framework ang mga katulong sa MSMEs, not only sa Philippines, but sa buong ASEAN. At lalaki ang merkado. Kasi dito tayo sa ASEAN, ang tinitignan natin is, with all these geopolitical uncertainties, market challenges, supply chain realignment, dapat ang tinitignan natin ang buong neighborhood muna natin. Sana dito sa ASEAN, lumakas ang trading, inter-trade between ASEAN. Bakit pa tayo bibili sa labas ng ASEAN kung pwede naman tayo bumili within our neighborhood? So yun ang pinapalakas natin sa ASEAN, and one of the objectives of the chairmanship of the Philippines sa ASEAN is to increase the activities within our 11 member nations.
6: And hopefully, once mapirmahan po itong DEFA, will make a much more solid ASEAN business bloc. Kanina nabanggit po natin, Press Perry, yung tungkol sa capacity building. Our side, syempre, tayo, bukod sa tayo ang chairperson ng ASEAN, syempre, we have to do also our part. Kabilang po ba dun sa capacity building na binabanggit natin? yung capacitating din po ng ating mga MSMEs in accessing infrastructures, business infrastructures, kinakailangan po natin ano, to connect to the Internet of Things, kailangan mas robust yung ating siguro yung ating mga ISPs, yung ating mga infrastructures, whether physical infrastructure yan or siguro mga digital infrastructures. Are we also considering that or ito po ay talagang bahagi na ng ating capacity building?
5: At PCCI, dito sa PCCI, ang role ng PCCI is through the memberships of PCCI, which is amongst 135 local chambers, tinuturuan namin ang mga membro, which karamihan ay MSMEs, is paano mag-transact, paano magnegosyo dito sa internet o tinatawag natin digital world ng mga merkado. Yun ang capacity building. When it comes to, yun ang capacity building na role ng PCCI sa taon 2026. Of course, it will progress over the next few years going to cybersecurity and payments, but that is for 2027 and beyond. For when it comes to the infrastructure, we're working with our partners, including DICT and DTI, on improving the connectivity of the whole country. Because meron nga tayong digital economic framework, pero hindi naman konektado, so baliwala. So napakalakas ng advocacy ng PCCI on ensuring that the whole Philippines, especially in the far-flung regions, are digitally connected. Not only for business, nakikita namin ang benepisyo ng internet connectivity is hindi lang sa mga negosyo, is pati rin sa education and training. So napaka-importante na lahat ng mga public schools natin ay digitally connected para meron tayong educational parity, including also sa training, para ma-upskill and reskill natin yung mga future or current workers and future workers natin.
6: Opo, and Press Perry, if you'll indulge me, ano po? Siguro ang tanong na iniisip ng ating mga kababayan ngayon, eh baka naman masyado tayo nagpo-focus on the AI industry. Alam natin lahat ng bansa ngayon sa mundo ay nagkukumahog ano to have a head start in developing AI technologies. But paano po natin nasisiguro na yung ibang mga industriya dito po sa ating bansa, we all know we are an agricultural country, eh hindi po natin mapapabayaan.
5: AI, just to put it in perspective, AI is a tool. You know, it will not remove the human touch when it comes to our industries. AI, ang tinuturo namin sa atin mga private sector na mga miyembro is huwag kayong matakot sa AI. You know, gamitin natin ang AI para your business or your learnings or your training will be more efficient. So AI is just a tool. Similarly, na before, tayo ngayon, meron tayong mga mobile phones or smartphones, tawag ng iba. So we are easily reachable at any point. When you look back 30, 40 years ago, pag ikaw nasa labas ng bahay, mahirap kang tawagan dahil wala kang telepono. Pero ngayon, instantaneously, pwede kang matawagan and pwede kang makausapin. It's similar to AI. You will have this tool to help businesses, as we talk about just the business side of the AI, it will help businesses to manage more efficiently the operations of your business. Whether dito sa paggagawa ng mga produkto or pagmamanage ng inventaryo mo sa planta, or titingnan natin yung paano ba ang takbo ng mga customer ko, ano ba ang pattern ng mga pag-order ng customer ko, ano mga kailangan nila at certain seasons or certain months of the year. So AI will help, you know, the decision is still with the person. So ang decision making nasa tao pa rin, nasa may-ari ng mga kumpanya, pero ngayon mabibigyan itong may-ari ng kumpanya, itong entrepreneur ng data na ito ang lagay ng iyong negosyo. Ito ang movement ng inyong inventaryo. Ito ang kung saan, kung if you are a manufacturer, dito ko ang makakakita ng dito ang maganda mong proseso, dito kailangan mo i-improve na proseso. Yun ang pinanggagamitan ng tinuturo namin sa PCCI as it relates to AI.
6: Opo, on
5: sa mga negosyante.
6: Opo, Presperi, on the other hand, bukod po sa mga emerging technologies natin, sa AI and other future technologies, ano po yung mga industriya dito sa ating bansa na nakikitaan po natin ang pinakamalaking potensyal para maging siguro ano, a large portion ng ating commerce? Eh, may mga na-identify na po ba tayo ng mga industries dito sa ating bansa?
5: Now, as it relates to AI or just in general?
6: Besides AI po, in general po.
5: No, besides AI, you know, the Philippines, our number one strength is our people. You've heard it many times, talaga napakagaling ng Filipinos natin, napaka madali maturuan ng Filipino workers. So the strength of the Philippines always relies on its Filipinos or its talent. What we need to do, ang maganda natin magawa is ma-upskill and reskill natin itong mga Filipino workers into the next future work or future technologies. So nakikita namin mga industriya ngayon, everything when it comes to services. Agriculture is still an industry that is a strength of the Philippines. We just need to improve the output and the productivity and efficiency of our farms or our fisheries. Nasa atin itong raw resources natin ng land and also our aquatic resources. Ito dapat talagang lubus-lubusin na natin ang output and productivity nitong nasa atin bansa. Ang makakatulong dito, technology. Definitely, as technology will always assist and advise our, whether it's farmers or fisher folks, the right methodology, improved methodology, using technology and advanced equipment para magamit sa atin.
6: Po, Presperi, I wholeheartedly agree. Ano? Sabi nga ng ilan, fourth great industrial revolution daw ang pagpasok ng AI sa atin pong mundo. Lastly po, ano ang ating mensahe for the Philippine business community, sa atin pong mga investors na nais maging kabahagi po ng ASEAN Business and Investment Summit ngayong 2026? Ngayong umaga pong ito, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
5: Yes, to all my fellow entrepreneurs and business people in the Philippines, tignan natin ang the strengths of the Philippines, you know, as we go through the ASEAN, which will conclude this November. Look at the strengths of the Philippines and look at the raw materials and the resources of what the Philippines can offer locally and also internationally. Para sa atin mga micro, small, and medium enterprises, tignan natin yung mga projects at mga tulong na may bibigay ng ating gobyerno, at also get in contact with your local Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI chapters. We are there all over the Philippines. We have over 135 local chambers. Puntahan nyo yung mga local chambers namin, PCCI, in every city or town meron PCCI dyan. At be a member at tingnan natin ang mga benepisyo, makikita nyo, and we are the voice of business. Maraming salamat.
6: Maraming salamat po, as always, sir, sa pagbibigay linaw sa ating mga pinag-uusapan, ano po, at sa pag-educate sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo, Sir Perry, at mabuhay po ang ating mga kasamaan from the Philippine Chamber of Commerce and Industries. Magandang umaga po.
5: Thank you, Al. Thank you for having us.
6: It's a pleasure, sir. As always, mabuhay po kayo at magandang umaga po.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Atin pong nakapanayam ang butihin pong Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industries o PCCI, President Ferdinand Peri Ferrer. Malinaw yung ating usapan with Press Peri from PCCI. El tayo po, we understand na ito ay rotating na chairmanship sa ASEAN, pero yung susunod kasi nating opportunity will be 11 years later pa. So ngayon na nasa atin ang chairmanship, mabuti po mga kababayan na sulitin ito ng atin pong bansa. At ang pangunahin pong layunin ng atin pong pamahalaan, pangunahing layunin ng PCCI, mas maging aktibo po tayo, mas maging future ready ang ating mga MSMEs. Ayan, sabi nga ni Press Peri kanina, 99.6% ng mga businesses dito sa ating bansa comes from the side of the MSMEs. Almost 100 na. So kinakailangan mga kababayan na ang mga ginagawa pong programa at mga proyekto ng ating pong pamahalaan should benefit the MSMEs. Only then will we have a more robust economy. Only then will we make our country much more attractive for foreign investors. Hindi na tayo pwedeng siguro patumpik-tumpik pa mga kababayan. Kailangan na po nating i-grab ang opportunity. Hindi yan laging dumarating sa ating harapan. Ngayong nakahain na yan sa ating harapan, sulitin na po natin. Ang oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Usapang ASEAN pa rin tayo mga kababayan, but this time, ating mga kababaihan naman ang bida. Dahil pag-uusapan po natin ang pangunguna ng ating pong mga kababaihan sa center stage as we host ang ating pong bansa, ang ika-apat na Women's Leaders Summit. Nakapanayam po natin ngayong umagang ito from the Philippine Commission on Women, ang ating pong Social Marketing Section Head, Ma'am Jessel Aquino. Ma'am Jessel, magandang umaga po.
11: Hello po, magandang umaga.
6: Hi ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan. We understand ano na tayo eh busy ngayong umagang ito, but we thank you ano po sa mga binibigay niyo pong oras sa amin. Ma'am Jessel Aquino, gusto lang ma'am po namin unang kamustahin. Eh tayo po ang nanguna dahil tayo po ang ASEAN chair, ang ating pong bansa sa 4th ASEAN Women's Leaders Summit. Pwede niyo po ma'am munang ibahagi sa amin. Ano po ba mga napag-usapan dito sa ika-apat na Women's Leaders Summit?
11: Opo, no, yung pinag-usapan po natin dito sa 4th ASEAN Women Leaders Summit ay kung paano po mas mapapalakas yung role ng kababaihan po sa leadership, hindi lang po sa Philippines of course, but po sa buong ASEAN po. No? Hindi lang po ito about having more women in leadership positions, but ensuring po no, na may mga bosses yung kababaihan at may mga pwesto po sila dun sa mga decision-making tables at meron po talaga silang opportunity na makapag-contribute doon at maging part po ng mga decisions that shape our communities and our region po. Importante po ito kasi dito po sa dami po no, ng mga changes and challenges na hinaharap po ng mga countries ngayon, especially na nakaka-apekto po sa mga kababaihan. Kaya kailangan po nating pag-usapan kung para saan po ito at parang ano po ba yung mga pwedeng role ng mga kababaihan pagdating po dito sa pagde-decision natin. And yun po, no? So gusto po natin na yung development po natin ay truly inclusive at dapat po may boses po yung isa, no? Bawat isa po sa atin in changing the landscape of leadership, especially for women po.
6: Opo, and I agree, Ma'am Jessel, ano, at ang atin nga pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binigyang diin ng pangunguna ng ating mga kababaihan ay mahalaga for security, resilience, and prosperity. But paano po natin ito maisasalin sa mga konkretong programa at polisiya for the benefit of our women?
11: Opo, una po kailangan nating buksan yung mas maraming pathways para sa mga kababaihan na makapasok po at umangat doon sa mga leadership at decision making positions, no. Hindi lang po ito tungkol sa pagkakaroon natin ng representation, kundi pagkakaroon po natin or pagbibigay po natin ng tunay na mga opportunities para marinig po yung mga boses at makapag-ambag po sila sa mga decisions po, no. Kailangan din po nating palakasin yung mga leadership development po, no, such as yung mga mentoring, yung skills development, yung networking at even po yung mga mechanisms na talagang makakatulong po sa mga women leaders natin, especially po dun sa mga nasa

0: nating yun po yung mensahe po natin during the summit po, no, na hindi sapat yung mga commitment lamang po natin sa papel, kundi talagang maisalin po natin yun sa mga policies, sa programs, sa investments, and even po sa lahat ng mga measurable results na meron po tayo.
1: Opo, and to add, Ma'am Jessel, sa ilalim po ng ating chairmanship sa ASEAN, eh, paano po natin ito makakamit, yung mga binabanggit po natin, ano, na mas maraming oportunidad for leadership ang ating mga kababaihan, for decision making, mas open ang access, ano, mawala yung mga barriers para sa ating mga kababaihan. But when it comes doon sa mas matagalang epekto sa buong rehiyon, hindi lamang po sa ating bansa, eh paano po natin ito makakamit?
0: Opo. Under the 2026 Philippine ASEAN chairship po, no, ang gusto natin ay ma-achieve yung maging parte talaga yung gender equality of how ASEAN moves forward as a region. And tayo po kasi sa Pilipinas, tinagurian po tayong vision lead for gender mainstreaming. Kaya meron po tayong malaking role sa pag-ensure natin that gender is considered not just in programs specifically for women, but across the different areas of ASEAN cooperation po. No? And for us po, ang long-term goal po natin is to strengthen how ASEAN integrates gender equality sa mga polisiya, sa mga programa, sa planning, and even dun sa budgeting po. And at the same time, we want to share po yung mga good practices natin dito sa Philippines, and also learn from other ASEAN member states and to strengthen the regional cooperation on what works po. And ultimately po, no, we want this to contribute to the ASEAN Community Vision 2045. So hindi lang po siya about what we can accomplish during our year as the chair of the ASEAN, but ang gusto po talaga natin is to build stronger systems and commitments that will continue even after the Philippine chairship, so that women and girls across ASEAN po ay magkakaroon ng mas maraming opportunities to participate, no, na mag-lead po sila, and to benefit from the development of the region.
1: Definitely lasting po na impact sa ating mga kababaihan ng ating target. But na-curious ako dun sa sinabi mo kanina, Ma'am Jessel, ano? Ano yung mga best practices natin dito sa ating bansa na naibahagi po natin? At ano naman, conversely, ang nakuha natin, napulot natin from our ASEAN counterparts?
0: As tayo po yung vision lead nga na for gender mainstreaming, one of the best practices po ng Philippines ay yung ating gender and development budgeting po, no. Hindi po ito dagdag na pondo, no, kundi ang gusto po talaga natin ay nai-integrate po natin yung mga gender and development, no, yung mga pangangailangan po ng mga kababaihan doon sa mga plano and programa po ng mga gobyerno po, no. Hindi po ito gagawa tayo ng bagong programa para sa mga kababaihan, kundi yung mga programa po ba natin at polisiya natin ay sumasagot doon sa pangangailangan po ng mga kababaihan. So ganun po natin ginagamit dapat yung mga God budget na meron po tayo, no. Also po, ano po yung mga nakuha natin sa mga other countries, no, sa ASEAN member states na dumalo po dito, is that maayos po ang kanilang mga pagdating po sa digital facilities po nila, no. Alam niyo naman po, no, na ang dami nating sa ngayon po lumalabas na rin yung technology facilitated gender-based violence, and isa po sa mga napag-usapan po natin during the summit ay kung paano pa natin mapapalakas yung online spaces po natin na dapat ligtas pa rin po siya, and yung access po ng mga kababaihan doon pagdating sa financing and then sa pagiging safe po nila sa mga online spaces po. Medyo malakas po ang other ASEAN member states pagdating sa pagkakaroon po ng digital skills and digital empowerment for women po. And yun po yung isa sa mga gusto po natin na ma-integrate din dito sa Philippines po. And of course, yung ating skills po ng mga kababaihan pagdating dun sa mga underrepresented na mga sectors such as yung STEM, no? And yun din po yung gusto nating makita dito sa Philippines po.
1: Po, and will this form part siguro, ano, dun sa ating pag-i-institutionalize ng mga convention against discrimination for women, ano, yung mga violence against, ano, sa ating mga kababaihan? Ito po ba eh maisasama na rin natin in institutionalizing it?
0: Sa ngayon po, may mga polisiya po tayo na talagang nilalabi po natin na sana maging mas ligtas po ang ating mga online spaces. No? Ang Safe Spaces Act po, the RA 11313 po, kinocover niya lahat ng mga spaces. and even the online spaces po, no? Pero hindi pa po doon nakapasok kung ano yung technology facilitated gender-based violence. Kaya isa rin po ito sa mga ini-integrate din po talaga natin. And paano

0: pa po ba natin gagawing ligtas ang digital spaces? Dahil lahat po tayo ay nasa digital world na rin po. Eh, no? And tama po kayo, gusto po nating i-integrate po yan dito sa mga meron po tayo na nilalabi dito sa Philippines. And gusto nga rin po natin na maging practice na rin po natin kung ano po yung nagiging practice nila sa ibang bansa. And yun po ang dahilan kung bakit importante po ang ASEAN cooperation po. Hindi lang tayo as beneficiary, kundi tayo rin po as contributor sa pagkakaroon po ng mas malawak and mas integrated na One ASEAN po. Hindi lang po for this year, kundi sa buong ASEAN Vision 2045 po.
1: Opo, and lastly, Ma'am Jessel, ano naman po, tayo ang chairperson ngayon ng ASEAN, ng Pilipinas. Ano naman po ang gusto nating makitang aksyon from our ASEAN member states, ating mga karatig bansa sa ASEAN, matapos po ang pagtitipong ito?
0: Opo, one of the biggest results po ng summit ay nagkaroon po tayo ng common direction as One ASEAN on how we can really move women's leadership forward po, no? And isa po sa naging key outcomes po nito is the joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity, which brings together po yung mga commitments and recommendations that nag-came out po dun sa mga discussions na meron po tayo. Na in fact po, we came up with 10 strategic recommendations and kasama po dito yung strengthening women's participation in decision making, recognizing women's leadership, no, sa mga areas like disaster and peace, addressing barriers po in different sectors, supporting women through financing and gender responsive budgeting, making sure po na ang unpaid care work ay properly recognized and addressed, and kasama rin dito yung strengthening po ng ating data and monitoring, engaging men and boys as allies po, no, ng ating gender and development, and investing in young women leaders po. So, hindi lang po doon nagtatapos yung summit po, no? Yung gusto po natin is makita kung paano po natin masasalin yung mga commitments na ito sa actual policies, sa mga actual programs and investments po ng bawat bansa po, no? And of course, kailangan po nating bantayan yung progress po natin dito. Kasi at the end of the day po, hindi lang tayo naghahanap ng magandang statement, no? Ng magandang successful na summit, kundi yung makita po talaga natin yung pagbabago sa buhay po ng mga kababaihan across ASEAN po, and yung mas marami po silang opportunities na mag-participate, mag-lead, and talagang magkaroon po ng mga bosses dun sa mga decisions na direktong nakaka-apekto sa buhay po nila.
1: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito at sa pagpapaliwanag po ng bahagi ng ating bansa sa Women's Leadership Summit. Maraming salamat po, Ma'am Jessel, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Commission on Women. Thank you po at magandang umaga, ma'am.
2: Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam from the Philippine Women's Commission. Philippine Commission on Women. Wala po sa ating Social Marketing Section Head, Ma'am Jessel Aquino. Nag-uusapan nga natin ano ba yung mga best practices na maibabahagi natin to our ASEAN neighbors, at ano nga ba mapupulot nating aral mula sa kanila in making our digital space, our workspace, much more accessible sa ating mga kababaihan. Hindi lamang po yun, sligtas na mga digital spaces para sa ating mga kababaihan. Samantala, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Philippine Red Cross nagbigay ng tips para makaiwas sa heat stroke at heat exhaustion ngayong ramdam na ang epekto ng very strong na El Nino. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala nga ang Philippine Red Cross hinggil sa posibleng epekto sa kalusugan ng paghagupit ng very strong El Nino sa bansa. Ayon sa Red Cross, mahalagang malaman kung nararanasan ay heat exhaustion o heat stroke. Kapag heat exhaustion, madalas na maranasan na matinding pagpapawis, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, at matinding pagkauhaw. Habang sa heat stroke naman, ang mararanasan ay kapag nakararanas na ng pagkalito o pagbabago ng mental state, pagkawala ng malay, mainit at tuyo o labis sa pagpapawis, at may napakataas sa temperatura sa katawan. Kaya payo ng PRC sa matinding mainit, uminom ng maraming tubig. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw at bantayan ang mga bata, nakatatanda at outdoor workers. Iginit din ng Red Cross ang isang medical emergency, ang Heathrow, kaya dapat tumawag agad sa ng tulong sa hotline 143 at palamigin ng tao habang hinihintay ang mga responder. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution na nindigan na walang nilabag na batas sa paglalahad ng AMLC records sa impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Iniit ni House Lead Prosecutor Jervy Luis ng walang nilabag na Anti-Money Laundering Act o AMLA ang kamera na mag-iso ito ng sabing at talakay ng AMLA records kaugnay impeachment proceedings na bangkay VP Sara Duterte. Ayon kay Luis, rubahagi ng constitutional mandate ng kamera ang pagsasagawa ng clarificatory hearing at paghingi ng AMLA records sa proseso ng impeachment. Ito ang pahayag niya matapos sumistigo sa Senate Impeachment Court si AMLA Executive Director Ronel Buenaventura tungkol sa mga financial transactions na pinasasangkutan ng Vice Presidente, kanyang asawa at mga kumpanya may interes sila. Sa cross-examination, paulit-ulit na kinestiyon ng depensa ang confidentiality ni AMLAC Records at ang posibleng criminal liability nito sa hindi atresadong pagbubunyag. Sinabi ni Luis Ro na maaaring magkaroon ng chilling effect sa mga mamamahayag ang pagbanggit sa posibleng pananagutang kriminal kaugnay ng pagbubunyag ng impormasyon nila sa AMLAC. Diin niya na ang coverage ng media sa impeachment trial ay bahagi ng malayang pagpapalaganap ng impormasyon sa isang usapin may public interest. Pagbag ni Luis Ro na nakapagpasa na ang impeachment court sa usapin ng confidentiality at kung mayroong pagtutol sa ruling, dapat itong idulog sa Supreme Court.
5: Inaral po yan ng justice members. Inaral po yan ng House of Representatives. Every step of the way hanggang sa makarating kami dito sa Senado. And I'm confident that the House of Representatives did not violate the confidentiality provision of the Anti-Money Laundering Act.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Pagtindig sa prinsipyo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinuri ng prosekusyon sa gitna ng mga nagbabanta sa pagbabanta ng depensa. Ang ulat niya mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Pinuri ng prosecution si Anti-Money Laundering Council o AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura dahil sa kanyang matatag na pagtindig sa katotohanan at prinsipyo sa kabila ng mga banta ng criminal liability mula sa panig ng depensa. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luristo na natiling very consistent ang opisyal ng AMLC sa kabila ng mga paulit-ulit na objection at badgering ng depensa sa kanilang cross-examination. Anya kahanga-hanga ang paninindigan ng opisyal ng AMLC dahil alam nito ang batas at mga panuntunan ng kanilang tanggapan. Sa day 33 ng paglilitis, may pagbabanta ang panig ng depensa hinggil sa posibleng criminal liability ni Buenaventura kaugnay sa umano'y paglalahad ng mga confidential records ng bank account ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, maging ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, sa kabila ng mga panggigipit na ito, pinili ni Buenaventura na manindigan para sa katotohanan at mga opisyal na datos ng ahensya. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luisto.
5: Gusto ko lang i-commend si Executive Director ng AMLC na in spite of the lengthy questions dwelling on the criminal liability, narinig nyo ba yon? 8 years to 15 years and then a fine of 500,000 to 1 million. It seems na naging very consistent si Executive Director, which means that it's clear to him that he is not violating any law.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Ilang istasyon ng MRT3 nakaranas ng mabigat na volume ng mga pasahero. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ito nga pamunuan ng MRT3 na nakaranas ng moderate to heavy passenger volume ang ilang istasyon nito kabilang ang GMA Kamuning, Cubao at Quezon Avenue Station southbound side kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Ayon sa MRT3, nasa 19 na tren ang kasalukuyang bumabiyahe sa mainline. Ipinatutupad na ang crowd management measures para matiyak ang kaligtasan at maayos sa daloy ng mga pasahero habang inaayos na rin ang train deployment para matugunan ang passenger demand. Humingi naman ang MRT3 ng pangunawa at paumanhin sa abalang na iulat nito sa mga pasahero. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat Mary Ann Bastasa. Isa munang public service announcement. Magkakaroon po ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79. Iniimbitahan po ang mga miyembro nito sa Nobyembre 7, taong kasalukuyan, Sabado po ito, na pangungunahan po ng Batch 79 ng Rizal High School sa Pasig City. Maaari pong makipag-ugnayan kay Ginoong Larry Vidal, ang ating pong Batch President, Vice President Rose Ann Florentin, Secretary Noel Dionisio, at kay Miss Lisa Cruz. Shout out sa Team BORD o Board mula po kay Miss Connie Rebadavia. Yan po ay mula sa ating kasamahan si Miss George Seminiano. Gusto nating batiin ang happy happy birthday, Ginoong Jules Biahera. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na pagkakataon. Antabayanan ang mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilotin.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens, para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Gobyerno naglaan ng 6.2 bilyong piso bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Gamitin ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 bilyong piso ng nilabas na pondo sa ilalim ng uplift program para tulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino at mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng agrikultura. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel sa pulong balita sa Malacanang na nasa 45 billion pesos ang inihirit ng kanilang ahensya sa ilalim ng uplift at ang 6.2 billion ay para ipantulong sa mga magsasaka at mangingisda. Dagdag ni Laurel na inaasahan din ng kanilang departamento ang dagdag na 10 billion piso na gagamitin sa ilang mitigation efforts kontra El Nino. Kabilang dito ang pagbili ng solar irrigation, solar pumps, solar aerators at karagdagang biofertilizer. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka sa mga lugar na nakararanas ng kakulangan sa tubig. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, 1,600 o 1,600 sugarcane farmers sa Iloilo tumanggap ng uplift assistance. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpaabot ang Department of Social Welfare and Development ng uplift assistance, emergency cash transfer sa 1,600 sugarcane farmers at mga farm workers na naapektuhan ng red stripe soft scale insect o RSSI infestation sa Pasig City sa Iloilo. Isinagawa ang payout nitong Lunes sa Pasig City Arena at pinangunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian. Hangad ng cash assistance na makatulong sa agarang pangangailangan at pagbangon ng mga magsasaka at manggagawa matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa pest outbreak. Target naman ng DSWD na umabot ng hanggang 7,000 sugarcane farmers sa Pasig City ang mabigyan ng naturang tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte itinanggi ng kampo ng bise. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang mga alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV, lalo na ang sinuportahan umano ang bise ng China. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Vice Presidente, hindi kumot nagkaroon man ng donasyon sa Tapang at Malasakit Foundation, ang China ay otomatiko na itong pagsuporta sa Vice Presidente. Anya, nakausap ni Panelo ang dating taga-foundation at sa pagkakaalam nito ay ginamit ang pera upang magpagawa ng mga eskwelahan at classroom. Hindi naman masagot ni Attorney Panelo ang tungkol sa umunay pera na dinonate ng China sa Cali 88 Foods Corporation. Pero naniniwala siya na anuman ang alegasyon ni Trillanes ay wala itong basihan. Kung sakali naman anya magkaroon ng kaso o investigasyon laban sa Vice Presidente dahil sa mga alegasyon ni Trillanes ay handa itong harapin ng kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Depensa ni Vice President Sara Duterte hinamon na magsampa ng formal na reklamo sa halip na manakot ng testigo at media. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Let the evidence speak. Ito ang naging reaksyon ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers matapos ang tinawag niyang bigong pagbabanta ng panig ng depensa sa testigo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang pahayag ni Barbers ay tugon sa paulit-ulit na objection at pagbabanta ng criminal liability ng abogado ng depensa na si Attorney Mark Binluan laban kay AMLC Executive Director Ronel Beneventura at sa mga miyembro ng media. Ayon kay Barbers, tila hindi ginagawa ng depensa ang kanilang homework na pag-aralan ng mabuti ang kaso, ang mga kaukulang datos mula sa AMLC Sa halip na takutin ang testigo, hinamon ni Barbers ang kabilang panig na maghain na lamang ng formal na reklamo kung nais nilang patunayan ang kanilang mga paratang. Anya, sa proper court, maaari nilang ilatag at ipaglaban ang issue ukol sa umano'y paglabas ng mga confidential na records mula sa bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Manz Carpio. Anya, ang importante ay nailabas ang katotohanan at ito ay base sa opisyal na dokumento para patunayan ang bank transaction ng mag-asawang Duterte at Manz Carpio. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
6: If they have any issues regarding breach of confidentiality or laws that have been violated by the AMLAC Executive Director, this is not the proper court or proper forum. They should do it. They should file charges against him kung meron man silang nakikita. Ang importante dito sa ating paglilitis ay inilalabas natin ang katotohanan na sinusuportahan ng dokumento o ng datos. At ang datos ay hindi magsisinungaling. This is a classic example of let the evidence speak. So, yun lang ang aking...
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Simbahang Katolika at tinutulan ang pagbubukas ng kasino sa Boracay. May ulat si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling iginigit ng Diocese of Calipo ang pagtutol nito sa pagsugal kasunod ng pagbubukas at operasyon ng isang kasino sa Boracay, Malayaklan. Ayon sa Diocese, bagamat maaaring magdala ng dagdag na kita at trabaho ang kasino, dapat ding isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa mga pamilya, mahihirap at iba pang vulnerable sectors. Binalaan ito na maaaring humantong ang pagsusugal sa pagkakautang, pagkawala ng perang nakalaan sana sa pagkain, edukasyon at gamot, gayon din sa alitan at problema sa pamilya. Nanawagan si Diocese of Calipo sa Provincial Government of Aklan, Municipality of Malay at iba pang kinaukulang ahensya na unahin ang kapakanan ng mga residente sa anumang hakbang para sa economic development. Iginidi ng diocese na kayang umunlad ng Boracay sa turismo nang hindi umaasa sa pagsugal at operasyon ng mga kasino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we, yun, ini-enroll natin sa araw.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 9 minuto.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Pinganim na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, mga kababayan. Ito po ang Leslie Bocopo Live. Sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bocopo, kumunang inyong makakasama Al Corpus. Leslie Bocopo Live po ay live dito sa Radyo Pilipinas. Napansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ngunit tayo napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kaunong bugso po ng ating balitaan, tanggapin natin ang ulat mula sa ating kasamang si Marian Bastasa. Inflation nitong Setyembre bumilis ayon sa Philippine Statistics Authority. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: Yes, Al, inuulat nga ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot sa 7.2% ang inflation rate noong Setyembre ng 2026. Ayon kay PSA National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, mas mabilis ito kumpara sa 6.1% inflation noong Agosto. Dahil dito, naitala sa 5.4% ang full-year average inflation mula yan Enero hanggang Setyembre. Paliwanag ng ahensya, ang pagtaas ng inflation noong nakaraang buwan ay dulot ng mas mabilis na paggalaw pagdating sa presyo ng mga pagkain tulad ng repolyo, manok at bigas, pati na rin na mas mataas na singil sa kuryente, upa sa bahay at LPG. Nakaambag din ang mas mabilis na inflation pagdating sa gasolina at diesel. Dito naman sa Metro Manila, bumilis din sa 5.4% ang inflation dahil pa rin sa mas mataas na food inflation. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Brian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Samantala, performance-based bonus o PBB ng mga guro, tinututukan na mapadali ayon sa DBM. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Minamadali na ng Department of Budget and Management ang pagproseso ng performance-based bonus o PBB para sa mga public school teachers para sa fiscal year 2024. Ito ay base sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan katuwang ng DBM ang Department of Education o DepEd. Ayon sa DBM, may 20 calendar days ang DepEd mula sa pagtanggap ng Final Eligibility Assessment Report upang isumite ang listahan ng mga opisyales at empleyadong kwalipikado sa PBB. Kapag natanggap naman ang kompleto at tamang dokumento, agad na ipoproseso ng DBM ang Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation. Tiniyak ng DBM na walang magiging kinakailangang pagkakaantala sa pag-release ng PBB para sa mga kwalipikadong public school teachers. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pangangalaga sa mental health, pinaalala ng Philippine Mental Health Association ngayong Mental Health Awareness Month. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Alinimok nga ng Philippine Mental Health Association Incorporated ang publiko na gawin ang maaga patiba yung pag-iingat sa pangangalaga sa sarili. Ito tinura ng grupo bilang pagunita ng National Mental Health Month ngayong Oktubre. Ayon sa PMHA, malaki ang epekto sa mental health ang mga pang-araw-araw na hamong kinaharap ng bawat Pilipino, gaya na lamang ng mahabang oras sa pagkababad sa trapiko, pagtaas ng presyo ng langis at ipapambilihin. Gayun din ang mga lumalaking pressure sa paaralan at lipunan, mga pang-araw-araw na hamon sa buhay, na gayun din ang mga suliraning kinaharap ng tao. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala sila ng 354 na kaso ng tinatawag na intentional self-harm sa bumbansa sa unang tatlong buwan pa lamang ng 2026. Sa habang ang National Capital Region Police Office naman o NCRPO ay nakapagtala ng 111 insidente ng self-harm sa Metro Manila mula Enero 1 hanggang Marso 23. Mahigit triple kumpara sa 33 insidente na itala sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasabay na rin ang mga ulat ng karahasan sa mga paaralan na kinabibilangan ng mga kabataan. Ayon kay Dr. Jason Ligot, ang Public Relations Officer ng PMHA, na hindi isang nakahiwalay na krisis ang mental health na luminitaw lamang mula sa wala. Nabubuoan niya ito sa pang-araw-araw na kapaligiran, kabilang na pagbiyahe at sa mga silid-aralan at kuminsan ay maging sa mga tahanan. Kailangan ng wakasan anya ang manipaniniwala na ang mga kondisyon ng mental health ay isang bagay na dapat ikahiya o itago. Dapat itong binibigyan prioridad sa pamamagitan ng pangangalaga sa emosyonal na kalusugan ng isang tao at hindi sa at ito ay nangangailangan ng iba yung pangangalaga at pakikinig lalo na sa mga nakararanas nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: 22 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Babalik ang Leslie Bukobo Live at sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Kapin naman natin ang balitang ito mula sa Radyo Pilipinas Dagupan. EBM program, nagatid ng suportang bigas sa higit 4,000 mga benepisyaryo sa Calasiao, Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Dagdag ginhawa para sa kabuang 4,308 na benepisyaryo sa Calasiao, Pangasinan ang karagdagang supply ng bigas na ipinamahagi sa ilalim ng bawat bayan makikinabang o BBM Rice Distribution Program. Ilan sa mga benepisyaryo ng programa ay mga manggagawang mabababa ang sahod, senior citizens, persons with disabilities o PWD at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Nitong ikalima ng Oktubre 2026, ipinamahagi sa mga benepisyaryo ang ikalawang tranche ng tig 20 kilo ng bigas na pinangunahan ni na Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. at USEC Facundo Palafox IV ng Office of the Executive Secretary. Sa kabuuan, umabot sa 40 kilo ng bigas ang natanggap ng bawat benepisyaryo mula sa dalawang tranche ng programa. Tinatayang 11.9 milyong piso naman ang inilaan na pondo para sa naturang rice support program sa bayan ng Calasiao. Bahagi ng naturang suporta ang alokasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni USEC Palafox na alinsunod ang programa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit na maipadama sa mga Pilipino ang malasakit at serbisyo ng pamahalaan. Ipinunta naman ni Secretary Abalos na hindi lamang nakikinig ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga mamamayan kundi kumikilos din upang matugunan ang mga ito at maipadama ang malasakit ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
10: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, DICT Davao Region, namahagi ng higit 1,000 bayanihan SIM cards sa Malita, Davao Occidental. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Namahagi ang Department of Information and Communications Technology Region 11, Davao Occidental Field Office, ng kabuuang 1,023 na bayanihan SIM cards sa apat na paaralan sa Malita sa Davao Occidental. Ito ay bahagi ng programa ng DICT para mapalawak ang digital connectivity at access sa internet, particular sa mga komunidad na may limitadong koneksyon, gayon din sa mga mag-aaral at guro. Ang bawat SIM cards ay may 25 gigabytes na buwan ng data na maaaring gamitin para sa online learning, academic research at pagpapaunlad ng digital skills. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Chidoro Lopez Senior Elementary School, Ernesto Lopez National High School at Kidalapong Elementary School at maging ang Mariano Peralta Elementary School ay mabigyan din ng 33 SIM cards para sa mga guro. Isinagawa rin ng DICT personnel ang on-site at real-time SIM registration upang agad na ma-activate at magamit ang mga SIM cards. Layunin ang inisyatiba na makatulong sa pagbibigay ng mas pantay na access sa digital resources at internet connectivity para sa edukasyon at pagpapaunlad ng digital skills. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisona Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
10: Agricultural Training Institute Ilocos Region, inilunsad ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Ang ulat na yan mula kay Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Matagumpay na inilunsad ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month 2026 sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pinangunahan ni ATI-RTC 1 Center Director Dr. J.V. Brian Carillo ang aktibidad kasama ang panauhing pandangal na si BFAR Regional Manager 3 Dr. Remily Lachica at iba pang kawanin ng ATI-RTC 1. May temang Extension at Work, Empowering Communities, Sustaining Growth, kung saan layunin ng selebrasyon na palakasin ang pagbabahagi ng kaalaman, paggamit ng makabagong teknolohiya at inobasyon, at pagtutulungan para sa patuloy na pag-unlad ng agrikultura at pangisdaan. Tampok sa programa ang paglulunsad ng Knowledge Resource Center, Agri Innovation Hub at Agri Amuanan. Ito ay upang mas mapalawak ang access sa impormasyon, teknolohiya at inobasyon. Isinagawa rin ang Successful Farmers and Fisher Folk Forum kung saan ibinahagi ng mga gawad sa ka-awardees ang kanilang mga karanasan, inobasyon at pinakamahuhusay na pamaraan sa agrikultura at pangisdaan. Binigyang diin sa aktibidad na mahalagang extension services bilang tulay sa pagdadala ng makabagong kaalaman, teknolohiya at oportunidad sa mga komunidad upang mapalakas ang kabuhayan at maging mas produktibo at handa sa mga hamon ng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
10: Supply ng dekalidad na inbred rice seed sa Ilocos Region para sa 2027 dry season at wet season pinagtibay ng Phil Rice at Seed Growers Cooperatives and Associations. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Sayug.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nakisa ang nasa 500 magniniyog mula sa Calabarzon sa Coconut Scholarship Program Information Caravan sa SLSU Lukban. Ayon sa pabatid ng PCA at ng CHED, ang COSCO ay programang nakasaad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o RA 11524 na pinangangasiwaan ito. Layunin itong matulungan ang mga kwalipikadong anak at dependent ng mga rehistradong magniniyog na makapagkolehiyo gamit ang COCO Levy Funds. Tinalakay sa Info Caravan ang mahalagang impormasyon sa scholarship program, pinalakas na coordination sa higher education institution at inilapit sa mga pamilya ng magniniyog ang oportunidad sa pagkakaroon ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
10: Higit 300 mga magsasaka sa Sorsogon tumanggap ng condonation certificates mula sa NIA. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Burado na mula sa pagkakautang at iba pa mga pinansyal na pasanin ang 366 na mga farmer beneficiaries mula sa lalawigan ng Sorsogon patapos sa ipagkaloob ng National Irrigation Administration ang Certificate of Condonation sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat sa Sorsogon City. Sa pamamagitan ng NIA Sorsogon Masbate Irrigation Management Office, iginawad sa mga magsasaka mula sa 5 Irrigators Association sa Bayan ng Bulan ang mga nasabing certificates na sumasaklaw sa kabuuan halaga ng higit 58 million pesos na siyang magpapagaan sa mga gastusin ng mga magsasaka at inaasahang magpapataas ang kanilang ani at kita. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Republic Act No. 10-969 o mas kilala bilang Free Irrigation Service Act na nagtatakda ng condonation sa mga hindi nabayarang irigasyon pati na rin sa lahat ng mga utang at multa para sa mga magsasakang nagmamayari ng lupang hindi hihigit sa 8 ektarya. Samantala, pinasalamatan naman ni Ginang Ana Laksa, Pangulo ng Akilala Irrigators Association Incorporated, ang nasabing programa. Malaking tulong ang condonation program ng ahensya upang maalis ang pasanin ng kanilang samahan sa mga bayarin sa patubig. Sa pamamagitan nito, muling pinatanayan ng DIA at ang pamahalaan ang suporta sa mga magsasakang sorsoganon upang mapalakas ang kanilang produksyon, makatulong sa seguridad, makatulong sa food security at maiangat ang kanilang pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Filfida Central Visayas at lokal na pamahalaan ng Barili Cebu nagsagawa ng pagsasanay ng pagproseso ng sisal fibers para mapagkakitaan. Ang ulat niyan mula kay Jessa Aguailanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Upang matulungan ang lokal na komunidad ng bayan ng Barili, Southwestern Cebu, nagsanay ang ilang mga residente upang maging dagdag kabuhayan ang paghabi ng sisal fiber. Sa tulong ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, katuwang ang LGU Barili, matagumpay na naisagawa ang 1 linggong livelihood training upang mabigyang gabay ang mga nais maging kabuhayan ang pagproseso ng hibla. Suportado naman ito ni Barili Mayor John Garcia na pinunto ang kahalagahan ng product development kasama ang mga eksperto upang makatulong sa kanyang pinaglilingkurang komunidad sa pagpapalago ng kanilang potensyal na kabuhayan. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ang mga lumahok na makapag-hands-on, matuto mula sa demonstrasyon kung saan at paano ang pagbuo ng produkto mula sa lokal na nakukuhang hibla ng sisal upang maging kapaki-pakinabang, may mataas na halagang produkto at mga potensyal na pagkakataon sa kabuhayan. Mula sa hilaw na hibla hanggang sa natapos ang produkto, ipinakita ng pagsasanay kung paano magsasama-sama ang mga kasanayan, pagkamalikhain at lokal na likas na yaman upang lumikha ng mga bagong posibilidad para sa mga komunidad. Ang inisyatibang kagaya nitong training ay isinasagawa bilang pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamumuno ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at PhilFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza sa pagsusulong ng pag-unlad ng industriya ng hibla sa Pilipinas at pagtataguyod ng produktong paggamit ng mga likas na hibla para sa kabuhayan at pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
10: PhilFIDA Eastern Visayas, pinalalakas ang ugnayan para sa rehabilitation at pagpapaunlad ng abaka sa Leyte. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 8 ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na stakeholder para sa pagpapaunlad ng industriya ng abaka sa Leyte. Sa ginanap na executive at sectoral meeting ng Leyte Provincial Agriculture and Fishery Council sa Kananga, inilahad ni PhilFIDA Region 8 o IC Regional Director Joseph Salas ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng abaka sa lalawigan. Hinimok ni Salas ang konseho na suportahan ng isang komprehensibong programa para sa abaka, kabilang ang rehabilitasyon ng mga taniman, pagpapalakas ng mga organisasyon ng magsasaka, pagpapahusay ng post-harvest facilities, at pagpapalawak ng market linkages. Ayon sa PhilFIDA, may mahalagang kasaysayan ang Leyte sa produksyon ng abaka at maari pang mapalakas ang ambag nito sa industriya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na support suporta at koordinasyon. Dumalo rin sa pulong ang mga kinatawan ng mga Agriculture and Fishery Council sa iba't ibang bayan ng Leyte. Layunin ng Felfida na mapalakas ang grassroots partnerships at pagtutulungan ng pamahalaan at mga lokal na sektor para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
10: Maraming salamat, Penelope Pumida. Foreign Minister ng Cyprus bibisita sa Pilipinas ngayong Linggo ayon sa DFA. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, kinakapatid na Alian, bibisitahin niya ng Foreign Minister ng Cyprus sa pangungunangan ni Dr. Constantino Cambos ang Pilipinas bukas. Nakatakda nga magsagawa ng bilateral meeting kasi kinakapatid na Alian, sila Cambos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro upang talakayin ang kooperasyon pampolitika at pang-ekonomiya. Gayun din, kinakapatid na Alian, sa larangan ng maritime at ang pagpapalit people-to-people exchange at mga usapin konsulado at mga isyong panrehiyon at pandaigdig na kapwa mahalaga sa dalawang bansa. Dalawang kasunduan naman, kinakapatid na Alian, ang inaasahang lalagdaan matapos ang pulong, kabilang nga dito ang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa sports at kasunduan din para sa pagkilala sa mga sertifikasyong inilabas, alinsunod sa International Convention Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. Mahigit 8,000 overseas Filipinos ang naninirahan sa Cyprus noong 2025 na umaabot sa $4.2 million ang bilateral trade ng Pilipinas at ang bansang Cyprus. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Pantala, higit 1,500 na mga presidential scholars sa Catanduanes hinimok na gamitin ng maayos ang tulong na natanggap. Ang ulat na yan mula kay Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinimok ni Deputy Executive Speaker Dennis Santiago ang nasa 1,575 na mga presidential scholars sa Catanduanes na gamitin ng maayos ang tulong na ipinagkaloob sa kanila upang maipagpatuloy at makumpleto ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Santiago, isa sa mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na direktang maihatid ang suporta sa mga scholar, partikular sa mga malapit ng makatapos, upang matulungan silang maitawid ang nalalabing bahagi ng kanilang pag-aaral. Anya, naniniwala ang Pangulo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan at ang pagtatapos ng mga scholar ay hindi lamang makatutulong sa kanilang sarili, kundi maaari ring maging daan upang makatulong sila sa kanilang pamilya, komunidad at kalaunan sa bansa. Binigyan din ni Santiago na mahalagang sulitin ng mga benepisyaryo ang pagkakataong ibinigay sa kanila dahil ang edukasyon anya ay maaaring magkaroon ng sirkular na epekto mula sa isang nagtapos na scholar patungo sa pamilya at komunidad na maaari rin niyang matulungan. Samantala, sa isinagawang orientation para sa mga scholar kahapon sa Kapitolyo, nagpaabot rin ng maikling mensahe ng suporta sina Governor Patrick Azanza at LMP President Mayor Paulo Teves. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
10: Maraming salamat, Juris de la Rosa. Samantala, mga miyembro ng isang asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda, sumailalim sa pagsasanay hinggil sa responsabling pamamahala ng payaw at pananalapi. Ang ulat na yan mula kay Ronnie Hufansha ng Radyo Pilipinas, Naga.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Sumailalim sa pagsasanay para sa responsabling pamamahala ng payaw at pananalapi ang mga miyembro ng Kabutunan Farmers and Fisherfolks Association sa bayan ng Lagunoy, Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Bicol, layo ng programang palakasin ang kaalaman ng mga mangingisda sa tamang paggamit ng Municipal Fish Aggregating Device kasabay sa pagsulong ng sustainable pangingisda at pangangalaga sa yawang dagat. Kabilang sa mga isinagawa sa training ay ang aktual na paggawa at paglalagay ng payaw sa katubigan ng Barangay Kabutunan upang magkaroon ng praktikal na eksperyensya ang mga partisipante. Nagkaroon din ng Feast and Learn Gain na isang interactive orientation sa tamang pagbabudget at savings, gayon din ang pagpapadami ng income at tamang pangungutang. Ayon sa mga partisipante, malaking tulong sa kanila ang training sa pagpapahusay ng kanilang kabuhayan at sa mga responsabling pangangalaga sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
10: Mga kooperatiba sa Iligan City, palalakasin. Ayun yan. Ay, tanggapin natin ang ulat mula kay Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Nakiisa ang tanggapan ng alkalde ng lungsod Iligan sa mga pambunga na aktividad para sa pagdiriwang ng National Cooperative Month 2026 sa pangunguna ni City Mayor Frederick Freddy W. Shao kasama ang Chief of Staff na si Jules Overny Padilla sa pagpapakita ng suporta at pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga kooperatiba sa komunidad. Tampok sa okasyon ang pagpapahalaga sa diwa ng kooperasyon, pagkakaisa, pagtutulungan at masaganang hatian ng responsibilidad sa pagbuo ng mas matibay na komunidad at pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Higit 80 mga residente sa San Jacinto, Masbate na kinabang sa iba't ibang serbisyo ng DENR. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
18: Radyo Pilipinas,

0: dalawang residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo at konsultasyon hinggil sa permitting at land-related concerns. Layunin ng permitting on wheels na gawing mas accessible sa mga komunidad ang mga serbisyo ng DENR, partikular sa mga usaping may kaugnayan sa mga permit at pangangasiwa ng lupain. Bahagi ito ng pagsisikap ng ahensya na mailapit ang serbisyo publiko sa mga mamamayan. Bukod sa mga serbisyong ipinagkaloob, nahamahagi rin ang DENR Bicol ng humigit kumulang 100 punla ng NARA upang mahikayat ang mga residente na makibahagi sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng pagtatanim ng mga katutubong puno. Ayon sa ahensya, patuloy nitong paiigtingin ang mga hakbang upang maging mas accessible, mabilis at people-centered ang paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Aso ng dengue sa Naga City, Camarines Sur, bumaba. Ang ulat niya mula kay Myra Revilla Villareyes ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ipinahayag ni Mayor Lenny Robredo na bumaba na ang kaso ng dengue sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ng alkalde na magpupulong muna ang management committee at pag-aaralan kung tuluyan ang tatanggalin at ililift na ang deklarasyon na isailalim sa state of calamity ang lungsod ng Naga kung patuloy na ang pagbaba ng kaso ng dengue sa lungsod. Samantala, sa management committee meeting, pag-uusapan na rin ang mga preparasyon ng lungsod sa pagharap sa Super El Nino, pati na ang inuutang na 150 milyong peso ng Metro Naga Water District sa Local Water Utilities Authority o LUA para ipatayo ng dagdag na mga distribution lines para merong sapat na supply ng tubig ang Water District. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang patungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura itinutuloy ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
4: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
3: Dagdag bawas sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
0: Headlines.
4: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Limat kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: May malayong posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunyar sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap ng nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay ani ito sa minikuna na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito ayon sa kalihim ay sa tubig naman, maaaring magkaroon ng implementasyon ng strict conservation measures. Pakinggan natin si DENR Secretary Cunha.
6: Napag-usapan namin kanina posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. Laking tulong po sa in terms of conserving energy noon. So ngayon, tubig naman.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation, kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang produksyon nito.
7: Ganitong mainit na panahon, madaling masira yung ating mga agricultural commodities. So yung role ng cold storage para ma-preserve at mapatagal yung shelf life, mabawasan yung tinatawag natin na post-harvest losses, kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod din sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So, ibig sabihin yan, mas kukunti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facility.
4: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aabot sa 45 billion pesos ang target na pondo ng Department of Agriculture para sa El Nino response ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna pang 6.2 billion pesos na inilabas para sa uplift assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang na dyan ang fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aniya sa mga kritikal na sektor ang palay at mais, kaya kailangan ng karagdagang pondo para sa solar irrigation systems, farm machinery at fertilizer. Dagdag pa ni Laurel, nasa 8 billion pesos din ang inihinging karagdagang pondo ng DA para sa fertilizer assistance, partikular sa pagpapalakas ng seeding sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din ang kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan ito ang local agricultural production.
8: The national government for the Department of Agriculture, because this really affects our productivity, our farmers, our fisher folks, even our livestock sector. Kung mainit pa panahon, masyado, bumabagal ang productive rate ng manok, mga people. So we are watching things very closely to make the decision.
3: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa migit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghahanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumalapa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
7: Kailangan nito, may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas na sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency.
3: Yes.
7: At masigurado natin na talagang may ulan na papatak din sa mga watershed areas na nangangailangan.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan ay pagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendo So na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
9: The best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
3: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob ng one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas. Sa programang Boses, sinabi ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa amihan habang umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
10: Strong to very strong El Nino na po yung possible po na nananatili po ngayong buwan ito. Patungo po by end of 2026 ay nararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong area under dry spell, dry condition at drought.
3: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga komunidad at lugar na labis na maapektuhan ng very strong El Nino. Both kasi sa ibibigay ng family food packs at cash assistance sa mga komunidad na sasalantain ng matinding tagtuyot. Iginit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may long-term intervention din ng DSWD kontra El Nino. Ito nga ay ang Project Lawa at Binhi. Ani Gatchalian, 2 taon na nakalilipas ang simulang ilunsad ang nasabing proyekto na isinusulong ang pagtatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ang DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
11: Ang long-term program na tumatakbo yung Project Lawa at Binhi, ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least tumalooban ng mga communities natin. 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang Binhi.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
12: Yung seeding ay merong heat insulator. Aside from that, nag-i-install sila ng high ceiling grade fan. yung pang yung mga industrial fund na malalaki ano, kasi opo. Tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino. Si Kathleen Forbes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nanawagan si Deputy Speaker Janet Garin sa publiko at pamahalaan na isama ang kalusugan sa mga paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino. Ayon kay Garin, kailangan paghandaan hindi lamang yung supply ng pagkain at tubig, kundi pati ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga Pilipino. Anya, mas madaling ma-dehydrate ang katawan kapag mataas ang temperatura, habang tumataas din yung panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Payo ni Garin, uminom ng sapat na tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Partikular na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng karamdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagduduwal at matinding pagpapawis. Maari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawalan ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinag-utos ng liderato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng kanilang mga tauhan sa field. Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index bunsod ng matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili silang malusog at handang gampanan ang kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kasunod dito ay pinarerepaso na rin ng PNP Chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin ng hakbang na mabawasan ang mga panganib dulot ng init sa mga tauhan na nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno, pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyoni ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case, hinggil sa umunay hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan ito ng pagkakataon para sa interjections ng Senator Judges.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Suportado ni House Lead Prosecutor Jervy Luis ang panawagan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luistro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Kali 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatanda ang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trillanes ukol sa malalim na implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luistro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim ng relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luistro, sa hakbang na ito, iginit niyang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
16: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Defense team sa impeachment trial, nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ang sinuman o kahit ng senator judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Finluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nais na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Finluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng Anti Pinay Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 hanggang 8 taon ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Vinluan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLA. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay ihatid ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niyang binanggit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigo nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chiz Escudero. Binigyan ni Tongol na maaaring lumampas sa December 16 ng paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring rin namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido. May mga testigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tongol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batikos na umunay paulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito'y matapos na siyang sitahin ni Senator Judge Raffy Tulpo sa open court dahil sa naunayang pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng pagtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish si Tongol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tongol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ang oras po natin, 11:30. Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2%. noong isang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ng 2026. Ang inflation noong September ay pareho ng naitalang inflation noong Abril ng taong kasalukuyan at ito rin ang pinakamabilis buhat noong Marso ng 2023 na pumalo sa 7.6%.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Naasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ng epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation sa 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasapinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture at fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Diane Liar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito'y matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation ng Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para mapagaan ang epekto nito, sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inulunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna kontra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap. Si AJ Ignacio para sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: AJ? AJ, go ahead. Babalikan po natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas sa advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos at 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Yes, John, na binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layunin na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para matugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong mas pagpapaigting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahang mag-asagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan sa pulong, isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyu sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Soligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Soligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
2: At nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito. Kasi gusto nga nila na lalo pang maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang mga inaayos, no, na procedures pa yata. Kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
3: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Soligin Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matinding paghahanda na ang ikinakasa ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o NCRPO, para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
21: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin na sapat po yung gagawin natin sa seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po dun sa mga identified natin or mga places of convergence natin.
4: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
22: Filipino in any ASEAN country should be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require, of course, coordination between central banks and individual banks.
3: Yan po ang pahayag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs

0: to payments and also deliveries.
1: CPCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nangangamba ang grupo ng mga truckers gaya ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagkisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabook ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng

0: tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, 11:51 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan, ekonomiya sa Kalinga. Tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa Provincial Products Account ng lalawigan. Ayon kay Provincial Statistics Officer Maribel Talaytay ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%. 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025. Mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito. Nanawagan naman si Bontoc LGU Executive Assistant Benedict Odsi II na iwasan ang pagsusunog upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kagubatan. Samantala, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan na may mga programa ang Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Siniguro ng probinsyal na pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsigawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspindi pa din ng pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisito Lumentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi aniya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Kokoy Medina.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsasaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Technodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duct Farming System, Herlom Agroecology at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahaponan Valencia City, Bukidnon sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamahalaang lungsod ng Valencia. Ang Technodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Maridit E. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang mga nasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsisikap ng DE na mapataas pa ang aning ng mga magsaka, mabawasan ang gastos sa produksyon at maitaguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, mahigit 20 Korean tourists binisita ang mga tourist spots sa lalawigan ng Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas hingoog para sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Binisita ng 19 na mga Koreano ang mga mahalagang tourist destinations dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay upang maranasan mismo ang natural na kagandahan, pakikipagsapalaran at mga lokal na karanasan na inialok ng lalawigan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring makatulong umano sa pagsulong ng turismo sa lalawigan sa mas malawak na international na madla, habang ang presensya ng mga negosyante ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas makilala ang mga potensyal na pamumuhunan. Ito ay bahagi sa direksyon ng kasalukuyang administrasyong panlalawigan na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng turismo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan para sa mga residente nito. Sa patuloy na pagtataguyod ng mga destinasyon sa turismo at pagtanggap ng mga lokal at dayuhang bisita, ipinakita ng Misamis Oriental na marami itong maialok mula sa magagandang dalampasigan, pay tourism, kabundukan, pakikipagsapalaran, pagkain hanggang sa mga pagkakataon para sa hinaharap na mga pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ang ating pang oras, isang minuto na lang at alas 12 na po ng tanghali. Hanggang bukas, ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
20: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
20: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
20: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
25: Gayon din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
9: Tatlong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, samantala, itunguhin po muna natin ang kasalukuyan nangyayaring live stream dyan sa Senado kaugnay pa rin ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Documenting the transfer from Attorney Manscarpio to Piki Mong. And also, Your Honor, even in the 2025 sell-in of the Vice President, she still disclosed Cali 88 as among the business interests.
5: In 2020?
4: 2025, December 31, 2025
5: sell-in. Okay. So just to put it all together, KL 88 was incorporated in 2021. From the period of 2022 to 2025, the AMLA records are saying there was transactions amounting to 1. How many billion?
26: 1,254,736,297.08 pesos on record. Tabular okay. Summary.
5: And in 2022 to 2024, from 40% stockholder owners, si Manscarpio, naging 47% by 2024. But then in 2025, wala na siya.
4: Wala po sa GIS.
5: Wala na siya sa GIS at Pikimon na.
4: Pikimong.
5: Okay. So, maraming mga interesting na maaari nating tanungin sa SEC and then sa BIR. Thank you. No further questions.
4: Thank you, Your Honor.
27: What is the pleasure of the senator judges? We have senators Erwin Tulfo, Padilla for round one. Thereafter, senators Pia Cayetano, Soto, Ontiveros, and Lacson for round two. May dagdag ba? Pareho naman sinabi ko. Ah, okay. So we pause for lunch? Nakatayo ka na dyan, wala nang tayo magagawa.
28: Kaya inunahan ko na, presiding officer.
27: Mukhang ayaw mo pa nga eh. Senator Judge Erwin is recognized. And let's finish with Senator Judge Padilla, if Senator, it's okay with Senator. So we finish with round one. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir.
28: Maraming salamat po, Ginoong presiding officer, Ginoong testigo. Ano ba ang AMLAC? At para saan po ito itinatag? Anong trabaho ng AMLAC?
26: Your Honor, yung AMLAC po ay na-create po pursuant po sa batas po, Republic Act number 9160 or Anti-Money Laundering Act. Ang base po sa mandato niya under Section 2 ng law, under law po, ang nakalagay po doon ay to ensure that the Philippines shall not be used as money laundering site for proceeds of unlawful activity. So kasama na rin po dito yung to ensure the integrity of the financial Philippines Philippine financial system po, Your Honor.
28: All right, para sa kalaman po ng karamihan ng mga kababayan natin, ang ibig po ba sabihin ng money laundering, nililinis ang maruming pera, nilalabhan ang perang madumi, kung saan nanggaling ito kapag ipinasok sa lehitimong negosyo, ay mawawala na ang trail na galing ito sa marumi. Tama po ba ganun explanation po ng money laundering, sir?
26: Tama po.
28: Gaano po kahirap matuntun ang pinanggalingan ng maruming pera?
26: Mahirap po, Your Honor, kasi we have to establish po yung financial trail po, hanapin po namin yung unlawful activity, kung ano po yung illegal na activity po na ginawa, yung hanapin po namin yung proceeds, hanapin po namin yung saan po trinansak at saan po dinala po, Your Honor.
28: May pagkakataon ba, attorney, na hindi natutuntun o matrace ang source ng pera kapag nalinis na po?
26: Maari po, pero maari pa rin po matuntun, mahirap lang po, pero mandato po namin na gawin po yun, na hanapin po.
28: Dito nyo ba ginagamit ang inyong pong CIF funds na 9 point something million, napakaliit po. Sapat po ba yun para matuntun at habulin po mga drug lord, mga smuggler, etc. etc. sa ating bayan?
26: Yung totoo po, maliit po yun kumpara dun sa mandato po na nakaatang po sa amin. Yun po ay personal ko na po na opinion, Your Honor.
28: Take note, Finance Chair J.B. Hersito. Sir, maaaring nyo po ipaliwanag mabilisan lamang ang proseso na dinadaanan ng AMLAC matapos makakuha ng STR?
26: So, pag nakakuha po kami ng STR po, tulad po nung nabanggit ko kanina, sobrang dami po kasi amin natatanggap, we will prioritize po yung mga STR. So, meron po kami tinitignan ng mga, kumbaga, high-risk crimes po na iunahin po namin. And then mula po doon, i-analyze po namin yung report. And then base po doon sa initial na analysis po, financial intelligence na report po, ibibigay po namin yun doon sa aming investigation po. Yung investigation group naman po, sila na po yung lalabas talaga. Kakausap po ng mga other law enforcement kung may kailangan po kaming information. Kukolekta po, punta po doon sa lugar, sa negosyo po mismo, titignan kung legitimate ba. So, sila na po yung bubuo ng kwento. Kung kailangan pa po namin ng information po sa bangko, doon po magpa-file po kami ng bank inquiry po. Kung kailangan po namin, kung tingin namin na baka ma-alerto yung criminal po or yung money launderer po, magpa-file po kami ng freeze order. Kasi po, pag nag-imbestiga kami, syempre, necessarily po, we have to ask, baka mamaya makarating po sa kanila. So, magpa-file po kami ng freeze order. Pag nabuo na po namin yung kwento, or yung case kaso po, maaari din po na ipa-file po namin yon. So kung abot na po dun sa beyond reasonable doubt criminal case or kung hindi po civil case lang po, preponderance of evidence. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagre-resulta po doon. So kami naman po ay impartial naman po. So kapag nakita namin na okay, maayos naman talaga, wala pong basihan na mag-file or kulang talaga ng ebidensya, walang ebidensya. So hindi po namin pa-file. Pero pag meron po, we will file po, Your Honor.
28: Okay. Sir, marami po kayong pinakitang mga dokumento, mga bank accounts ng prosecution kahapon at kanina. May nakikita ka bang discrepancy sa mga transactions ng mag-asawang Carpio at Duterte sa kanilang mga bangko since 2007?
26: Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin and yun lang po yung nailagay din po sa record.
28: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
26: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client. Except po, nung dalawa po, alam ko lang po na si Vivi po ay Vivi po ngayon po, Your Honor.
28: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by a foreign state-owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
26: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
28: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remittance ng Cali 88? na isa sa mga company po na inoognay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong.
26: So tulad nga po na sabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Sir Honor. So kung if and when na kailangan po namin gawin, kaya titignan pa po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa record, Sir Honor.
28: All right, sir. Yung mga bangko, I'm sure nire-report po sa inyo yung mga kahina-hinala mga transaction, tama po?
26: Yeah, tama po yun.
28: All right. May ginagawa ba kayong sarili investigation pag inireport na po sa inyo itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC, can you do something about it? Or hinahayaan nyo lang? Or dahil mataas na official, medyo may special privilege?
26: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin and then nagpa-file po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
28: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon yun lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
26: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
28: Before you came here, didn't you review those documents that they were asking you? Did you have the opportunity to review and look at it?
26: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
28: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
26: Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
28: based
26: on
28: the
26: findings, based on the documents po, there are, ito po ang nalagay
28: that's
26: po.
28: That's what I was asking you. Yes, do you po, see yeah. any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
26: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
28: So did you conduct any investigation already?
26: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
28: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
27: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
6: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
26: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
6: Kayo po'y taga Bulacan?
26: Tama po yun, Your Honor.
6: Saan po kayo sa Bulacan?
26: Sa Malolos po, Your Honor.
6: Malolos? No, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
26: Tama po, Your Honor.
6: Po, ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po ay dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notcher. Tama po ba?
26: Tama po yun.
6: Aba. Kaya, po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
26: Kung okay na po kung ano po. Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
6: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano pong pagkakaintindi nyo dito, aming kabayan?
26: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
6: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw
26: from
6: po,
26: from my interpretation
6: no?
26: po, Your Honor.
6: Opo. Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
26: Yung nakalagay po dyan is parang hindi naman po records. Sa pagkakatanda ko po, ang nakalagay lang po sa mga information received po by the email si po.
6: Opo. Opo. Pero confidential. Sa, opo, ano?
26: Opo, parang nakalagay po ng confidential. Pero maaari ko bang linawin lang din po kasi yung kami naman po ay MLC, yun nga po sa Section 8A po, yung paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso, halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay di-disclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
6: May tamang proseso?
26: Sa, yes po, in accordance din po doon sa guidelines po namin. Po,
6: dapat yung alinsunod sa batas.
26: Batas at implementing rules in mga guidelines po.
6: Due process.
26: Tama po yun, Your Honor.
6: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pagpunta po nyo dito?
26: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa supina po na inisyo po ng Honorable Court. And kahapon po, medyo hindi ko po nasundan lahat, pero alam ko po, nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po. And inalaw naman po niya. So I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
6: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob, katulad kahapon?
26: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko, Your Honor. Pero salamat po. Your Honor, take ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong nyo po.
6: So, tama po.
26: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extended po dun sa mga tao that we
6: so,
26: are...
6: So, sumasang-ayon po kayo.
26: Meron po. Apo.
6: Opo. Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po, sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry? Parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, okay, second round na lang
27: po. You may wind up your question.
6: Pwede po.
27: Senator Judge,
6: salamat po.
27: Please do.
6: Ginoong Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
26: Hindi ko po masagot, Your Honor.
6: O, so hindi pa po
26: ano
6: tapos?
26: Ano lang po yung nasa records po na nasabit po namin.
6: Opo, kasi na malinaw kanina, parang nasabi niyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
26: Nung sinupina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
6: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
26: Hindi ko po masagot, Your Honor, any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito.
6: So, hindi pa po
26: hindi
6: tapos
26: ko
6: yun?
26: Hindi ko po maite-testify po, Your Honor.
6: Opo, yung apat na yon hindi niyo pa nagawa?
26: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor. Hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung
6: pero
26: meron man po.
6: Andyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko sinabi niyo, investigation eh.
26: Opo, yung mga documents po.
6: So, nasa pangalawa pa lang. Wala pang evaluation, wala pang conclusion.
26: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor. Apo.
6: So, wala pa po kayong finifreeze na assets?
26: Hindi ko po masasagot po. Hindi ko pagka, po may di-disclose
6: pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
26: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
27: with the permission,
26: may mga...
27: with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi yes, mo po. Pwedeng ilahad.
26: Apo.
27: Kung meron
26: po.
27: O wala.
26: Apo.
27: Kasi hindi yung saklaw ng sinapina.
26: Hindi po yung saklaw ng sinapina at meron din po mga rules po na hindi po namin, na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa po, yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry rules, bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So, yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So, we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung nasa na-include po sa subpoena.
6: Apo.
26: Then, mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
6: Apo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
26: Ang sinubpoena po sa amin, Your Honor, ay...
6: So, kanina may nabasa po kayo parang investigation yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
26: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte yeah, with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor po.
6: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
26: Kung sumusunod po, hindi po...
6: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
26: Apo, may
6: inquiry,
26: process...
6: investigation, conclusion, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
26: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po
6: okay,
26: yun.
6: Apo. Okay na po, kahawig na po yun.
26: Apo. Apo. Maari pong kahawig nung apo. Ano po. Apo.
6: Sa, ano lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na... Ginoong
27: po. Gentlemen may proceed. Kindly wind up with your manifestation.
6: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa tapang and malasakit. Inihingi ko po na wag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte. Binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korting ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka... generalize po natin yan, natapang at malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck. Yun lamang po, maraming salamat po.
27: Duly noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Kababayan, pansamantala nga po na magkakaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court mula po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babalik sila no, mga 1:30 p.m. Bago tayo magkaroon ng commercial break, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si Alvin Baltazar, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biyahing Singapore bukas para sa limang araw na working visit. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kuyang Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
10: Maraming magandang tanghali. Thank you po si Pag-President na Marcos Jr. para sa 5-day working visit. Ito rin ang invitasyon ni Prime Minister of Ministry for Finance, His Excellency Lawrence Wong. Simula ang working visit bukas ng Pulitino, October 7, hanggang 11 isa ay nasa susulong lalo pang pagpapalalong sa ugnay ng Pilipinas at ng Singapore. Inaasahan din susulong ni Pangulo Marcos ng kooperasyon sa mga sektor na makakatulong sa kaunay ng Pilipinas at mapalawak ang economic engagement. mahalaga rin ang working process dito talaga ng kamulod dapat ka nalalapit na ito yung may kugnayan pa rin ng sa nalalapit na pagkatapos ng Pilipinas bilang silensyo at pagsisimula na para sa bilang susunod silensyo sa 2027. Sa palasyo ng Malacanã para sa bagong Pilipinas, ako din sa sarang ng Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Maraming salamat Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 27 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
7: At 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang paglilitis ng Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinggal pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nasa day 34 na ng pagdinig. Ay may kinalaman pa rin sa mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang kanyang mga business interest, kung saan nga dinidikit ang kanyang pangalan sa mga korporasyon na umano siya ay incorporator nito o di kaya naman siya ay stockholder mula sa mga nasabing stock corporations na ito. Aroon naman ang ating mga kasamahan mula po sa iba't ibang panig, mula sa Senate Impeachment Court, mula sa prosecution at sa depensa. Nakatutok ang ating mga kasamahan mula po sa bahagi naman ng prosecution, Tapang at Malasakit Foundation, kinukonsidera ng House Prosecution na ipasabina sa Senate Impeachment Court. Mga bangko, BIR at insurance representatives, handa na humarap sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang araw, Alian. Nakatatlang humarap sa paglilitis ngayong araw ang mga kinatawan mula sa 15 bangko at insurance firm sa 34th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng paglilitis, kinumpirma ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero na nasa pasilidad na ng Senado ang mga isinabinang opisyal ng bangko at insurance companies, gayon din yung BIR, pang 16 sa listahan ang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue. Samantala, hiniling naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na payagan ang prosecution at depensa na magsagawa ng isang conference of parties bago tuluyang sumalang sa pagtestigo itong mga bank representatives and insurance officials. Kabilang sa mga ipinagsabi ng institusyon ay ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank o yung PS Bank, Metropolitan and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank, so PNB at BDO. Gayun din ang mga insurance at financial firms gaya ng Prudential Life Alliance, Manulife, Manufacturers Life o Manulife, FWD Life, BPI Ayala Life, BDO Securities at BDO Life. Pakinggan natin yung naging pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon kaninang umaga sa pagbubukas nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: It is the prosecution's request for a conference of the parties to be undertaken with them so that we can be able to obtain preliminary information relating to their identities, their type of work, and among related matters, Your Honor.
8: Sa interjection naman ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya ang House Prosecutor o Private Prosecutor na si Attorney May De Villagracia kung may plano ba ang prosecution panel na ipatawag o ipasabina itong Tapang at Malasakit Foundation na pag-aari ni kung saan incorporator si Vice President Sara Duterte. Ayon naman, sagot ni De Villagracia, kinukonsidera ng kanilang kampo na ipatawag ang naturang foundation na naharap ngayon sa kontrobersya dahil sa naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Si VP Sara ang incorporator nitong foundation kasama ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano na si Mayor Lani Cayetano. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney De Villagracia sa katanungan ni Senator Bam Aquino.
10: Will there be any move to get the records of Tapang at Malasakit Alliance?
11: We are considering it, po, Your Honor.
10: Thank you.
8: At yan ang sa panig ng prosecution, Alan, mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kababayan, kung saan business interest ng isang tao ang pinag-uusapan, of course, meron tayong tinatawag na financial trail. Yun to yung dinidiscuss kanina ng Executive Director ng AMLA. And itong mga eksperto Sa ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes from the side of the BIR, wala sa mga insurance representatives natin, wala po sa mga banking experts natin, they are better situated upang ipaliwanag sa ating publiko, himayin at mas gawing simple. Ano nga ba ang what does these documents entail? Ito nga ba ay makapagtuturo kung talagang may pananagutan ang Vice Presidente o di kaya naman kung wala siyang pananagutan. Samantala, bago natin ipagpatuloy ang talakayan na yan, tanggapin muna natin ang ulat mula naman sa bahagi ng Depensa, Cross-Examination and Defense Team, pinuntong hindi patunay ang suspicious transactions na sangkot sa illegal na transaction ang Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
13: Al, tapos na ang cross-examination ng defense team ngayong araw kay AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura. At isa nga sa pinagdiinan ng defense team ay hindi komot inireport na ng mga bangko na suspicious transaction ay magpapatunay na ito na illegal ang isang transaksyon. Sa pagtatanong ni Attorney Mark Binluan, Defense Counsel, ang tinukoy rito ay ang isa sa suspicious transaction na inireport sa AMLAC Philippine Savings Bank noong 2024 dahil sa posible umanong may kinalaman ito sa drug trafficking. Mayroon ding ilang mga transaksyon noong 2019 na finlag ng mga bangko dahil naman sa posibleng may kinalaman ito sa DPWH Flood Control Project. Pero nalinaw sa cross-examination, hindi naman komot reported suspicious, otomatiko ng illegal o may nilabag sa batas. Kailangan pa rin ng verifikasyon ng AMLAC dahil ang mga report din naman ng mga bangko kung bakit naging suspicious ay base sa mga lumalabas na news reports o isinusumiti lang na detalye sa kanila. Ang AMLAC dadaan pa sa investigasyon upang mapatunayan na illegal talaga ang transaksyon. Isa pa sa nilinaw sa cross-examination, hindi naman komot lumabas na sa records ng covered at suspicious transaction ay patunay na rin na ill-gotten wealth ito ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
14: On the STRs alone, masisiguro ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa DPWH flood control issue?
15: We have to conduct pa po analysis, investigation, if warranted po.
14: So, masisiguro nyo ba na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
15: Not alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if right. needed or warranted, Your Honor.
14: Huli, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
15: On that alone, no, Your Honor, we have to verify and conduct investigation if necessary.
14: We're okay with that, thank you. Also do not prove that VP Sara, through any of these corporations, committed money laundering, correct?
15: On the basis of the CTRs, STRs alone, Your Honor, not at that point, Your Honor.
14: Okay. Yung tabular summaries and reports po ba na yun ay conclusive proof of unexplained wealth on the part of VP Sara?
15: Your Honor, all I can say is the CTR, the tabulation is based on the reported transactions, Your Honor.
14: Are they conclusive proof of ill-gotten wealth on the part of VP Sara?
15: For the same answer,
14: same
15: Your
14: answer.
15: Honor.
14: They are not conclusive proof of the true wealth of VP Sara and Attorney Mans as declared in their salins, correct?
15: I have no knowledge on their salin, Your Honor. But again, this is only based on the reported transactions, Your Honor.
13: Pagdating naman sa lambas kahapon na si Vice President Sara Duterte umano ay tumatanggap ng pera mula sa China sa pamamagitan ng pagpapasok ng pera sa Cali Aid Foods Corporation kung saan shareholder ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nilinaw lang ng depensa na hindi naman lumabas sa records ng AMLAC na diretso kay VP Sara ang mga pumapasok na pera sa Cali 88

0: Yes, Al, kwestiyon nga ni Senator Judge Riza Ontiveros ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sinuri nito yung mga Chinese company na nagpadala ng tinarayang 319 million pesos dun nga sa Cali 88. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Cali 88 ay Chinese state-owned enterprises kabilang ang China National Township Enterprise at Beijing Zhen Wei Fang Food Company. Ayon kay Ontiveros, malabas sa open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ng mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Tinanong ni Ontiveros kay AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Benaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong klase ng linkage. Gayunpaman, sinabi ni Benaventura na hindi niya masasagot ang tanong dahil limitado sa mga record na saklaw ng pinasalpina ng impeachment court ang kanyang inilalahad dito nga sa korte. Nang tanungin kung itinuturing niyang dapat ikabahala ang ganitong transaksyon, sinabi ni Benaventura na kailangan muna niyang repasuhin ang mga impormasyong inilahad nga ni Ontiveros. Nauna rito, lumitaw sa mga AMLAC report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Narito ang naging bahagi ng pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Ontiveros.
1: So, nabanggit po na may mga covered at saka suspicious transaction reports sa 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Kasama po sa red flag ay dahil walang lehitimong transaksyon sa likod ng perang pinadala. Inimbestigahan na po ba ng AMLAC ang mga Chinese companies na transaksyon ng Cali 88?
2: Your Honor, I'm unable to answer po that. The only documents related to what we were subpoenaed po, yung pong mga nasubmit po namin na summary report po, financial investigation report on Attorney Carpio, confidential information sharing, Your Honor.
1: Tiningnan ko ng opisina ko yung mga ito, yung mga binanggit na mga kumpanya kahapon. At lumalabas na ilan sa nagpadala ng pera sa Cali 88 ay mga Chinese state-owned enterprises. Yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
2: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
1: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaction under these circumstances?
2: Your Honor, I note po the I have to review po yung binanggit nyo po, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we take note naman po yung nabanggit po ninyo.
0: So naman ni Senate President Sherwin Gatchalia ng AMLAC, kung maaaring maging panimulang punto sa money laundering investigation, yung 776 million pesos na pumasok ano sa Cali 88 Foods. Sa DT-34 nga nitong impeachment trial, sinabi ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC, may 776 million na inflow sa Cali 88 at 154 million pesos naman na outflow. Ayon kay Gatchalian, hindi niya makita itong naturang halaga sa available balance sheet ng kumpanya na may paid up capital lang na 125,000 pesos. Cumulative sales na 23 million pesos mula 2021, assets na 18 million pesos at liabilities na 20 million pesos. Sinabi naman ni AMLAC Secretariat Executive Director Ronel Benaventura na hindi siya maaaring magbigay ng opinyon kung saan napunta itong halagang ito dahil ang maaari lang niyang patotohanan ay yung mga nasa records. Tinanong din ni Gatchal kung maaaring pumasok sa mga dahilan para maituring na suspicious transactions ang halagang hindi tugma sa financial capacity ng isang negosyo. Tumugon si Benaventura na kailangan pa rin tingnan ang nature ng negosyo, profile at iba pang transaksyon bago makapagbigay ng konklusyon. Nang tanungin kung maaaring maging candidate para sa Money laundering ang isang transaksyong hindi makita sa libro ng kumpanya. Sinabi ni Benaventura na maaari itong maging starting point pero kailangan pa rin ikonsidera yung ibang salik at tukuyin kung may predicate offense o illegal na pinagmulan ang pera. Ayon kay Benaventura, kabilang sa maaaring imbestigahang unlawful activity, ang drug trafficking, kidnap for ransom at graft. Kinumpirma rin niya na sa normal na proseso ng AMLAC, tinitingnan ang pinagmulan ng pera at lahat ng kaugnay na salik, kabilang nga ang entity at yung pinagmulan ng pondo. Narito naman yung bahagi ng interjection ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Kasi kung hindi mahanap sa libro yung 776 million, candidate ba itong Kalia 88 for money laundering? In your expert opinion and imang experience mo, dapat ma-reflect yan sa books, di ba? Eh, hindi ma-reflect sa books. So, said candidate for money laundering?
2: Your Honor, we'll have to further investigate po if...
3: On this example.
2: As starting point po, difficult...
3: A starting point,
2: maari lang po. But I have to consider all other factors po, Your Honor.
3: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
2: We'll have to check po yung kung may predicate
3: pero rin
2: pwede po.
3: Pwede siyang maging candidate.
2: Kung candidate lang po, yes. But we have to consider all other factors po. Your Honor.
3: Ang next step pag naging candidate na siya for money laundering?
2: In general lang po, Your Honor, I cannot answer for that.
3: In general po,
2: we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung pera or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking, graft.
3: Dito nyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
2: Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po. Siyempre, hindi naman po namin ipipilit kung wala naman po talaga. So kung meron po, gagawin po namin yung trabaho po namin.
3: But from your perspective, kailangan nyo malaman kung saan nanggaling yung pera.
2: Yes po, kasi requirement po yun for us under the law that the proceeds, that the illegal activity must come, the proceeds must come from illegal activity po.
3: So dito...
0: Yes, so sa ngayon nga ay naka-lunch break pa itong impeachment court at mamaya pagbalik ng 1:30 ay inaasahan natin na magpapatuloy yung ilang mga tanong pa ng ilang senator judges at saka naman sa salang na yung mga kinatawan mula sa mga banko at insurance companies. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula sa panig ng impeachment court at senator judges. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ang oras po natin, 56 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Habang tumatagal, mas lumalalim. Ito pong pinag-uusapan po natin. Tunguhin muna natin yung side ng depensa kanina, yung binabanggit natin, na totoo ba na separate and distinct entity ang isang korporasyon mula sa isang tao? Gaya ni Vice President Sara Duterte, sinasabi po sa atin ng batas, definitely. Iba po ang pagtrato ng batas sa natural persons, gaya po ni Vice President Sara Duterte. At sa mga artificial persons, and this is juridical entities kung tawagin natin, o yung kung tatagalogin po natin, ito po yung katang-isip sa ilalim po ng ating batas. Kaya lang, meron tayong tinatawag sa ating corporation law, yung doctrine of piercing the veil of corporate entity. Ibig sabihin, sa mga piling pagkakataon po na sa ilalim ng ating batas na minsan nade-disregard itong general rule na ang tao at ang isang korporasyon ay magkaibang entity. ano yung mga binabanggit natin ng mga pagkakataon? Kapag ka ginagamit ito para depensahan ng isang krimen, nagamit ito upang gumawa ng mga bagay na ilegal, at para talunin yung tinatawag nating public convenience. O sa mga ganong pagkakataon po, hindi po pwedeng gamitin ang isang yun yung mga pagkakataon na yun, pwedeng gamitin para malagpasan yung general rule na yan. So it's not absolute, mga kababayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong itanggi ang iyong liability o yung iyong pananagutan upang sabihin na ay hindi ako yan. Yung korporasyon yan na kinabibilangan ko, yan ang gumawa niyan. Yun po ang madaling paliwanag ron, mga kababayan. Actually, dahil nga nabago na po, no, na-revise na yung ating corporation code, isa sa mga very salient features nito, ikukumpara natin doon sa naunang batas na naamyendahan ng revised corporation code, ay yung creation ng tinatawag nating OPC, yung one-person corporation. Ibig sabihin yan, ikaw, mag-isa ka lang, pwede kang gumawa ng korporasyon para korporasyon na yun ang mananagot kung sakaling magkakaroon ka na ng mga pananagutan sa ilalim ng batas. And even then, mga kababayan, pupwede sa mga piling pagkakataon, mind you, piling pagkakataon, pupwede pong malagpasan niyang balakid na yan. O isa pang pinag-uusapan dito, yung predicate crime o predicate offense. Para sa madaling paliwanag sa ating mga kababayan, yan po ay isang krimen na underlying sa mas malaki pang krimen na kaakibat o kadugtong nung second o yung pangalawang pananagutan, yung pangalawang offense. So kung pupwede, money laundering ang una mong krimen. Ang susunod na nun ay graft and corruption. In any case, napakarami pa nating magandang talakayin, mga kababayan. Pero dahil hindi pa po tapos ang ating day 34 ng ating pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang mga paalala po muna mula po sa aming himpilan. Ang oras po natin, ganap na ang alauna ng hapon.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din, mga prutas, kakuan, manzanas, at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
18: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
17: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa bayan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
9: 1:15 na po ng hapon at patuloy nga po kayong nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Day 34, ngayon pong October 6, 2026, araw ng Martes. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. Napapakinggan din po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At tayo po naman ay sisingkaw sa Himpapawid alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pagkatapos naman po niyan ay susundan naman ng kahalili natin si J. Mark Dagala. Tuloy-tuloy lamang po ang impeachment hearing. And then kami po ay nag-hook up naman, no, pagdating ng alas 6 sa Ulat Bayan. Kagabi ay inabot ng halos alas 7 na ng gabi ito hong pagdinig, no? At ngayon mukhang mahaba-haba rin dahil kahapon ay umaangal yung kampo ng depensa na halos isang buong araw daw na nagsagawa ng tinatawag na direct examination ang kampo ng prosecution. Kaya naman, ngayong araw na ito, to be fair, sabi nga ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero, ito ang pagkakataon naman ng depensa for cross-examination. At napakinggan din po ninyo ang mga naunang ulat ng ating mga kasamahan dito po sa Radyo Pilipinas mula dyan sa Senado. sa mga naging pangyayari, no? Kanina, alas 10 ng umaga, sinimulan muli ng Senate Impeachment Court ang kanilang kanila pong pagdinig at si Senator Erwin Tulfo ang nanguna para po sa kanyang prayer. At bago ho yung cross-examination ng depensa, personal na humingi ng tawad si Attorney Mark Vinluan, ang defense counsel sa impeachment court, kaugnay po ng naging cross-examination kahapon ng AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, kung saan ay nabanggit dito ang mga parusa kung may lalabagin sa confidentiality ng AMLAC records. Sa manifestation po ni Attorney Vinluan, wala silang intensyon na mang-intimidate ng sino man nang talakayin nila ang batas patungkol po sa anti-money laundering. Narito po, muli nating balikan yun pong mga eksena kanina, no? Sa pagdinig ng impeachment court. Ito po ay kaninang umaga nangyari, no? Muli lamang po nating balikan yan, yung eksena na yan. Anyway, maya-maya po, sisikapin natin na mabalikan itong eksena na ito. But, you know, yung I think ang unang mga nag-manifest din dito bukod kay Senator Kiko and kay Senator Risa ay talagang marubdob yung damdamin ni Senator Judge Rafi Tulfo, no? And talagang sinasabi niya na hindi raw dapat na ganoon, na para bang binabudge. Pakinggan natin. Okay, pakinggan po natin yung personal na paghingi ng tawad ni Attorney Mark Vinluan kanina po yan bago isagawa yung cross-examination.
10: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Maha Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
11: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
9: Ayan po, ang nangyari kanina, no, sa pagdinig, muli lamang po nating binalikan yan habang recess ang impeachment court, no? At maya-maya ay sigurado na na marami na namang mga ikangay tayong mapupulot, no, na mga impormasyon. Alam niyo sa bawat mga witness, no, na kanilang tinatawag kagaya niyan sa AMLAC, 'di ba? Natuklasan natin na hindi pala kailangan na kumbaga parang lumagpas ka sa threshold para sabihin suspicious yung account. The mere fact na mayroon, halimbawa yung banko, nakita nila na suspicious itong mga transaction mo, pwede ka pala nilang i-report sa AMLAC. Oh. So yun yung mga masasabi natin ng mga facts, no, na kanina ho ay mga nabanggit and ayon din po kanina sa isinagawa nga hong cross-examination, sinasabi ho nitong si Mr. Witness, si Attorney Buenaventura, na ang tanging magde-determine ng legality or illegal yung transaction, ang magde-determine daw po niyan syempre ay yung korte, no? Sila po ay yung bangko, yes, nagka-classify sila gumagawa sa batay sa guidelines na itinakda at kasama sa pag-audit yung mga institusyon tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng AMLAC. Ayan. Pero sabi nga po ay hindi kailangang lumagpas dun sa threshold, no? I don't know, pero yun po yung pagkakaunawa ko kanina. Sa pagkakaintindi ko, the mere fact na ikaw halimbawa ay mayroong transaksyon sa bangko, no, at ito ay kahinahinala, maaari kang i-report sa AMLAC. Ayun. Okay. And speaking of, no, yung kaninang paghingi ng tawad ng defense, matatandaan ninyo kahapon kasi si Senator Judge Risa Hontiveros ay sinasabi niya nga na parang sana ay hindi magkaroon ng parang paghadlang, no, para doon sa yung tinatawag na pagganap or paggampa ng mga nasa media, no, bilang fourth estate, kasi syempre parang kung paulit-ulit na sinabi kahapon na alam mo ba na maaari kang kumbaga managot sa batas, yung mga ganyan. Syempre kapag ganoon maaaring magkaroon nga naman ng intimidation. Pero kanina nga po nilinaw na rin ng kampo ng depensa na ito daw po ay hindi pag-intimidate. Ay, speaking of which, ha, ito po ay walang kaugnayan sa impeachment hearing, pero gusto kong mahingi ang opinion ng ating mga kasamahan na reporter din, no, na nagko-cover dyan sa Senado, at siguro kung may pagkakataon tayo yung GSIS. Kasi naging controversial po ngayon, no, laman ng mga balita actually kahapon ay ito hong parang nasa construction site, hinubaran yung mga opisina ni Senator Jinggoy Estrada, no, pati daw po maulang galang na doon sa mga kumakain, pati daw po yung inidoro tinanggal. O ngayon ang tanong ko sa GSIS, baka pwede na makuha natin sa ibang mga pagkakataon. This has nothing to do with the impeachment, no? Kasi talagang lahat tayo ay busy sa impeachment. Pero nakakalungkot lang at parang nakakabahala din na may ganito pala, no, na nangyari. Ang sabi ho doon sa balita ay balak lumipat doon ni Senator Tito Soto, and only to find out kasi nga, di ba, hindi na nag opisina si Senator Jinggoy, so balak niyang lumipat doon sa opisina daw ni Senator Jinggoy. So pagpunta niya doon, wala na lahat. Oo, parang wala na yung tiles, yung mga flooring, yung mga ano. I don't know kung naggawa ba ng renovation or whatever. Bakit ko itatanong natin sa GSIS to? Kasi unang-una, nag-lease ang Senate sa GSIS, no? And ako ho, bilang kumbaga, nakakaunawa naman tayo kahit papano na ikaw, kapag ka ikaw ay tenant or umuupa ka, naturalmente, ano man yung mga babaklasin mo dyan, ilalagay mo or kung ano pa man, ipagpapaalam mo yan dun sa may-ari ng gusali or ng kung sino mang inuupahan mo. Na halimbawa, maggagawa kami dito ng divider, ha, sa mga bahay, ganito ho yung nangyayari kadalasan. Halimbawa, ako yung nagpapaupa. Pagkatapos yung aking tenant ay sinabi na, tawag dito, kumbaga maglalagay kami ng partition sa apartment. Okay, sige. Pero ibawas mo na lang sa upa, ganon. O po pwede yun, yung ganon. Sige, bawas sa upa. Or po pwede naman, halimbawa, hindi ibabawas sa upa, pero pag ate, kukunin namin yung mga pinagawa namin na yan. O edi, alam nung may-ari. So I don't know kung ito ay, siguro may check nga natin sa GSIS, 'di ba? Kasi sa kanila yung building, naglilease lang ang Senate doon. At saka yung bang pagpapaganda ng mga opisina, sino bang sumasagot talaga niyan? Diba? Out of the pocket ba ng ating mga politiko yan? Diba? Eh sino ba nagpapasweldo sa kanila? O edi, naturalmente, yung mga ginastos dyan na mga pampaganda or kung ano pa mang mga ilalagay dyan, o eh saan nila kukunin yon? Ako ho, nagtatanong lang din ha. Pero kasi yun nga, parang sabi nung ibang mga na nakita ko nagko-comment, damang-dama daw nila ang galit nung nag-opisina doon para ano, talagang wala hong natira. Nakita nyo ba sa mga litrato, sa mga balita, 'di ba? Ultimo yung mga wirings wala. Ultimo yung mga wall, yung mga kung ano pa ma, as in bare talaga. Pag nagpunta ka doon, talagang ano lang, parang ano ba ito? Mainam pa nga yung itine-turnover na ano eh, na yung tine-turnover na mga pabahay, di ba? Meron at least finish yung mga wall. Eh doon talagang ano eh, bakbak pati yung sahig. I don't know ha. Meron ba tayo makakausap somebody from ano? Tignan din natin kung anong masasabi dito ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, di ba? Okay, ito nga. In-inspection nga raw po, oh, speaking of which, ito. In-inspection daw po, ito'y nangyari kahapon at ang nag-inspect ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang opisina po ni Senate President Pro Tempore na binakante naman nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ang opisinang ito ay nakatakda sanang gamitin ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. At narito po, no, pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, okay? Ah, okay, sige. So yung sa pahayag po, no, na na-quote si Senator or si Senate President Sherwin Gatchalian, ito po sabi niya. And I quote, "I inspected the office yesterday to see the actual condition of office. It will take some time and funds for him to move in." End quote. So, pertaining to Senator Tito Soto siguro. Ah, kaya siguro nag-joke din si Senator Lacson kahapon, 'di ba? Parang may joke si Senator Ping na nakaupo si Senator Tito Soto sa isang monoblock. Baka yun. Pero ako bilang nagpapasweldo din. Ayan, sa mga politiko. Ayan. So siguro karapatan naman natin na malaman, no? Bakit nga nagkaganoon? 'Di ba? Kasi kagaya niyan, kung kakailanganin ng pondo para mag-move in, no? Yun hong isang senador, o eh, saan manggagaling ang pondo niyan kung hindi ba naman sa atin, di ba, na tayo mga mamamayan, not unless na sila ay talagang sila mismo yung personal na gagastos, no, para sa kanilang opisina. Eh, kaya lang parang kasama ata yan sa MOOE. But I don't know, may liability ba dito ang opisina ni Senator Jinggoy Estrada? Siguro yun yung malaman natin from hindi ko alam kung kay Senate President ba natin dapat itanong yan. Itanong nga natin kay NIMFA, sige nga. Hanggat hindi pa nag-re-resume yung trial, siguro matanong natin kay ating reporter diyan si Miss NIMFA Asuncion, no? Naitanong na ba nila kung ito ay may liability ba? Ano bang liability pagbabayarin ba si Senator Jinggoy? 'Di ba? Or maloko itong ibang mga nagko-comment eh, i-add na lang daw dun sa buwan or sa taon ng parusa. Oh, talaga kayo ha. May mga nagko-comment na ganun eh. But anyway, sige, itatanong natin 'yan. Tatanong ho natin sa Senate President. And at the same time, no, maganda na mapag-usapan nito with the GSIS bilang sila ho talaga yung may-ari ng building, no? Okay. So hanggat inaantay pa po natin yung pag-resume ng trial, dito naman po tayo muli nating balikan, no? Yung mga ilang eksena po sa impeachment kung saan sinabi po or inihayag nitong si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na kinukonsider nila ng House Prosecution Panel na ipasupina ang foundation ng tapang at malasakit. Tugon po ito ni Attorney Divina Gracia sa katanungan ni Senator Judge Bam Aquino kung may balak ang kampo ng prosecution na ipatawag ang naturang foundation. Kasalukuyan po kasing naharap sa kontrobersiya ang tapang at malasakit matapos namang isiwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ito ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Okay, and hindi sayang, hindi na natin maipiplay yan, pero mukhang nagsisimula na humuli ang impeachment trial. Dakuhan na po natin ang Senado.
11: Kumain ka na, kumain ka. Hindi uli.
12: Kumagat lang pong Skyflix.
11: Okay, basta nagagahan ka kanina. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready.
13: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Attorney Bonaventura.
12: Yes po, Your Honor, Senator Judge.
13: Magandang hapon po.
12: Magandang hapon po.
13: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
12: Tama po, Your Honor.
13: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
12: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
13: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
12: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor. Mm-hmm.
13: Kung ano yung nasa records dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang
12: Apo.
13: Either suspicious or covered
12: Apo.
13: Transaction
12: kung
13: records.
12: Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
13: Okay. Tapos, ito pong 319 million pesos mula sa China, dun sa AMLAC reports, hindi po naman yun yung paulit-ulit na pag-rollover ng time deposits, di po ba?
12: Yung nasa table 5 po namin, hindi po siya time deposit po, Your Honor. Ito po ay base po doon sa letter ng prosecution asking for the inward remittances po. So, nung ginawa po namin yung tabular summary po, titignan po namin kung anong code yung pertaining to inward remittances. So, at yun po yung ginamit po namin dito, Your Honor. So, hindi po siya at unique transaction po siya. So, magkakaiba po to. Hindi po siya yung rollover po.
13: Okay. So, magkakaiba po. Unique at hindi pare-pareho yung sinasabing rollover ng time deposits at yun namang masasabing remittances.
12: As far as in our records and as we understood it, Your Honor. Yes po.
13: Okay. As you understand your records. Opo. Yung milyones po na di umano'y galing kay Samuel Uy, hindi rin naman po yun rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
12: Your Honor, apologies po. I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
13: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
12: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
13: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
12: Wala lang po ako, wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
13: Alright, pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po ninyo ito?
12: Kung hanapin lang po at maituro po, mababanggit ko po.
13: Ah, kaya nyo po bang hanapin trial day?
12: Kung yun po yung mga pinabasa po na hindi ko po maalala ko ng defense or ng prosecution po, at maituturo lang po ulit yun base po dun sa kung ano po pinabasa ko, pinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po.
13: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports ka ugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga action kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
12: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasakop po nung sa PINA po natin na sinabit po, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
13: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng counsel.
12: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
13: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction reports na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
12: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako nung document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
13: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
12: Apo.
13: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yun kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
12: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron man po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
13: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron namang pong gustong umiwas sa AMLAC or sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
12: Para hindi po ma-report?
13: Para hindi ma-report ng covered.
12: Tama po
13: persons.
12: Yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklo dun sa covered transaction report. Kaya lang po, meron din pong isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na base po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law, matitreat naman po siya. Hindi po ng as covered transaction, kundi po suspicious po. So pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po.
13: All
12: so
13: right.
12: Makikita pa rin po, nare-report naman din po yun.
13: Okay. So kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure
12: apo
13: yung transactions, pwede pa rin pong masakop
12: apo
13: ng isang suspicious transaction
12: apo, tama
13: report.
12: Po yun.
13: All right. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura.
12: Salamat
13: po, Mr. Presiding Officer.
11: Thank you, Senator Judge Rizon Tivero. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
14: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
12: Kumagat lang po ng Skyflakes, Your Honor. Pero hindi na po makakain.
14: Hindi ka nervous na?
12: Nervous pa rin po, Your Honor.
14: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi. Okay?
12: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po.
14: Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado naging klaro sa akin at maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigasyon once na nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
12: Ano naman po yun, Your Honor? So pag na-report po sa amin, so meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So namimili po kami base po dun sa mga kung ano po yung ipaprioritize na investigahan po.
14: Kasi you did mention
12: po,
14: maliliit. Paano

0: that parang kailangan investigahan pa po ng mas detalyado.
1: Okay.
0: I-endorse na po namin yun ng, sa ikabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
1: At ano yung kabilang grupo?
0: Sa internal unit lang po yun sa AMLC.
1: Kaya
0: po.
1: Nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
0: Yung unit po na yun, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailan pong kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority,
1: okay.
0: Kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, alam ba, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
1: Yeah. Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod na course of action?
0: Gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na bangko po.
1: Kung hindi na kulang, nagawa na talaga.
0: Nagawa na po lahat. Magpa-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
1: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
0: Pag meron lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
1: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
0: Ay, part po yun ng ano investigation.
1: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, pa ulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbuong sa ginawa niyo mga pag-imbestika? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tao pa siguro, baka ipit na yun left and right.
0: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung supina po, meron po kaming mga sinabit na mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
1: No, why can you not? Samantala pag sa ordinaryong mga depositor, may mga ordinaryong tao na may bank account na meron kayo suspicious transaction nakita, eh, pinapadala nyo natin ng sulat and there are times na pinupunta nyo pa, I don't know, tell me. Pero pag
0: Honor,
1: dito, mukhang wala kayong ginagawa. Puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy lang ito tinatanong ko, Mr. Witness, ha? Wala akong tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa ginawa niyo.
0: In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules nila.
1: So, ginawa niyo ba ito? Sa kaso ng mga
0: kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
1: Okay, so hindi mo masasabi whether nag-file kayo o hindi?
0: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
1: Pero alam naman natin lahat na napakarami ng STR o marami na kayong beses na plug down tong account nito for several years. So hindi mo pa rin masabi kung meron ba kayong pinail o wala. Tama, mali.
0: Hindi ko lang po masabi. Ma-divulge po, Your Honor.
1: Meron bang ginawang paliwanag ng Kalye 88 tungkol sa mga STR? Sa mga accounts nila?
0: Sa Your Honor, pag po yung covered person po pag nagre-report po nung transaction, hindi naman po nila ini-inform yung bawal po nilang inform actually po yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
1: I'm sorry, paki-ulit po.
0: Sorry po. Kapag po finailan po ng or fafailan po ng STR po or CTR yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA na bawal po silang i-inform or na o ipafailan namin kayo. Kasi kumbaga tawag po doon tipping off, bawal po sila ma-tip off na fafailan na kayo na or finalan sila ng STR or CTR.
1: Pero meron ba insidente na pinapadala nyo ng sulat ang isang accounts o account holder na may mga transaksyon na suspicious?
0: sa
1: you contact
0: sa email si po, sa amin po hindi na po ang kung meron po kami sa procedure lang po ito, Your Honor, sa amin po ang kung meron man po na

0: Yes, Your Honor. I confirm, Your Honor.
1: Ma'am, her salary from the government is credited to this amount. Would you know this? Her salary from the government is credited to this account.
0: Yeah, the payroll, Your Honor.
1: These credits, where these amounts are coming from, can be seen by the San Pedro branch, correct?
0: If the validation is CM payroll, Your Honor, it's the agency who will prepare the payroll, and we will just upload in our system the payroll, the amounts that will be credited to the employees, Your Honor.
1: But that can be seen.
0: If we will check it one by one, Your Honor.
1: It can be. And the balance shown here that you said you identified is the amount remaining after the credits and debits.
2: Objection. Sorry, Your Honor, I have to object. This is beyond the scope of the direct examination. The prosecution has presented this witness only to authenticate, because we want to fast track and to expedite the authentication of all these documents, Your Honor, including other banks, Your Honor. So if we're going to have, I understand that there is leeway in cross-examination, but there cannot be an unbridled authority to ask anything and everything under the sun. Otherwise, Your Honor, we might waste the very valuable time of the Honorable Court. For your kind consideration, Your Honor.
3: It also opens up the possibility of Attorney CJ asking the wrong question and eliciting an answer that he may not desire, given the limited scope of the testimony.
1: Correct, Your Honor. He asked and identified withdrawal slips, Your Honor. That is simply what I'm asking.
3: Yes, it was part of what was identified.
1: Yes,
3: anyway, again, at Attorney CJ's peril, you may proceed, Attorney CJ.
2: We submit, Your Honor.
3: Again, given the limited testimony of the witness.
1: No further questions, Your Honor.
3: Any redirect?
2: I was about, Your Honor, but I'll just let it go, Your Honor. No redirect, Your Honor. Thank you.
3: I guess the manifestation of Senator Judge Lacson would apply to the Senator Judges, if I'm not mistaken, given that his payroll. You're giving me a thumbs up sign, Senator Judge Irwin, not raising your hand, I hope. Thank you. Ma'am, salamat po. Ma'am Eunice, sa inyong pagdalo, sa inyong panahon, pasensya, pagbiyahe patungo dito at pagsagot sa katanungan ng magkabilang partido. Thank you for your participation
0: thank you.
3: Thank
0: your
3: patience.
0: Honor.
3: Thank you, ma'am. You're excused. Let's do one more. Let's finish land bank at the very least. I presume this is no longer payroll, Attorney James?
2: Yes, Your Honor.
3: Kindly have your assisting counsels prepare the documents for this witness.
2: On that note, Your Honor, in order to make it more smooth or smoother, can we ask for a short recess, Your Honor, so that we can arrange everything, including the documents that we
3: just get? Yes, Chair declares a 15-minute recess.
2: Thank you, Your Honor.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Tatlo minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan. At sa pagkakataon pong ito ay meron pong maikling recess lang, no? Nasa anong babalik din sila kaagad-agad, karakaraka. Dahil hiniling na sabi nga magkaroon po ng break para at least maisaayos yung mga kinakailangan para sa pagpapatuloy po ng paglilitis. Kayo pa rin po yung nakikinig sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At ito pa rin po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Makasama nyo po hanggang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating special coverage. Sa dako pong ito, alamin po muna natin ang mga pinakahuling pangyayari po dyan po sa Senado. Kaugnayan doon sa ating mga kasamahan dyan na nakatutok sa impeachment hearing Habang hinihintay po no yung pagbabalik po na pagre-resume nitong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po 'yan, magbibigay lang po tayo ng ilang pagbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Sa oras po 5 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio,
6: ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan,
4: pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM,
6: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Meron po tayong bitong sandali makalipas pong alas 4 ng hapon at atin po ngayong tungayan ng mga pag-uulat ng ating mga kasama mula po dyan sa Senado Defense Team. Inalman po ang pagkaka-authenticate ng bank records ng pangalawang Pangulo sa Land Bank. Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa!
4: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: J. Mark, hindi ginawang madali ng kampo ng Vice Presidente ang pagharap ng unang testigo ng prosecution para sa bank records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Sa pagharap ni Land Bank Branch Manager Eunice Sumatra sa impeachment trial, inalmahan ng defense team ang nais ng prosecution na tanggapin ng authenticated ang bank records ay sinuputan ng bago isulat sa korte. Ayon kay Attorney C.J. Narvaza, Defense Counsel, hindi ibig sabihin na inauthenticate na ni Sumatra ang mga dokumento ay may tuturing na itong certified original. Hindi ibig sabihin na markat na ito bilang same exhibit sa korte ay tatanggapin na ito ng depensa na totoo. Ayon kay Narvaza, dapat himayin ito at mapatunayan muna ni Sumatra sa korte na authenticated. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina kung saan nagpahayag ng panig si Attorney C.J. Narvaza.
1: Sixth offer, Your Honor, as regards the numbers don't change. Your Honor, this is improper for an offer. No witness can prove that whatever that was, Your Honor. Your Honor, similarly...
3: Kindly continue.
1: Yes, Your Honor. Thank you. And for the first and second and other offers, Your Honor, subject to cross, but we would also like to register our continuing objection to the inclusion, examination, and the presentation of Attorney Manasseh Scarpio's bank records. Your Honor, this is pursuant to Section 2 of the Republic Act 1405, which protects the confidentiality of bank deposits, subject, of course, to recognized exceptions. Although impeachment is expressly identified as an exception, Attorney Carpio is not the respondent being impeached, neither is he on trial. Again, Your Honor, we do not request for a ruling. We just wish that the Honorable Court register our continuing objection.
3: The continuing objection is duly noted and so registered.
11: J. Mark, yung pahayag ni Attorney CJ Narvasa na narinig natin kanina ay hindi yung tungkol doon sa naging pag-alma nila kay Eunice Zamata, kundi tungkol naman doon sa kanilang pagtutol sa offer of testimony para kay Zamata. Inalmahan din kasi ng depensa yung offer muna kay Zamata bago ito formal na iharap sa prosecution o ng prosecution kanina sa impeachment trial. At bukod dito ay nagpahayag din ng continuing objections o pag-alma ang panig ng depensa para naman sa pagpresenta ng bank records si Attorney Man Scorpio o ang asawa ng Vice Presidente. Pero dito naman kayo ni Zamata kanina ay hindi naman nakasama dito yung bank records si Attorney Man Scorpio dahil lang napag-usapan lang sa examination. Kaya yun ni Zamata ay yung patungkol niya sa payroll account ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank dito sa Davao City. At natuloy-tuloy na naman yung direct examination, nagkaroon din ng cross-examination ang defense team at napatunayan nga na in-authenticate at nagkaroon ng certification si Eunice Zamata dito sa bank record ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank. Pero hindi kasama dito yung outstanding balance na dokumento na isinumite sa impeachment court. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng defense na sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ayan, napakinggan ninyo po yung ulat no ni Luisa Erispe patungkol nga dito sa pag-alma ng depensa na i-authenticate yung pong bank records ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Land Bank. Ang timano ho kasi kapag meron pong ano nagbabanggaan po yung prinsipyo ng umiiral na bank secrecy law at yung mandato ng Anti-Money Laundering Council. Pero sa pagkakataon to, malinaw naman ho na kapag ang isang opisyal ng pamahalaan, kahit nga mga simpleng empleyado ng gobyerno, diba, kapag ka nasasangkot sa mga katiwalian, eh talaga binubungkal po ang kanilang mga bank records, mga kababayan. Eh kese hodang sino ka pa, diba? Basta ikaw ay nasangkot sa katiwalian, dapat bungkalin ang iyong yaman na sa gayon ay malaman ng taong bayan kung ano ang iyong kinamkam o meron man, di ba? At dinataya pong nasa, kung ako nagkakamali, 13 bank records, bank accounts, di ba? Wala sa 8 banko po ang sinumite, binusisi po. Yan po sa Senate Impeachment Court. Dahil nagpalabas po ito ng supina para mabusisi nga po dyan sa Senado. Yung mga humaharap po, yung mga testigo ay mula po dyan sa Land Bank of the Philippines. Kasi po ang Land Bank of the Philippines, mga kababayan, dyan po nangyayari, dyan po nanggagaling yung ilan sa mga sabi nga dyan po nanggagaling yung sweldo, karamihan sa mga government employee, no? Bukod po sa Land Bank, meron din pong mga testigong inimbitahan mula sa Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro at Unibank. Sinimulan po ng prosekusyon yung pagpaparap po sa mga opisyal ng mga banko na ito kaugnay nga po dun sa mga bank record nitong sina, ito mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manases sa Carpio. Ulan sumalag po at anong pa bilang testigo ng Land Bank. Bilang testigo po itong Land Bank San Pedro Davao Manager. Yan, si Eunice Sumatra. Diyan din po hawak nila yung mga dokumento na sabi nga naglalaman ng mga detalye nung bank records po ng pangalawang pangulo. At isa po diyang ni-establish din katulad nga nung natalakay kahapon, no, yung nabunyag, no, na mga offers of testimony. Kahapon, di ba, natalakay din yung, sabi nga, yung mga pera di umano na natanggap ng second gentleman mula po sa China. Bagay na itinanggi naman ng Chinese Embassy. Doon sa sinagawang offers of testimony ng prosecution, sinasabing nagmamay-ari daw po ang itong sina VP Sara at second gentleman na attorney Man Scarpio ng 30 active bank accounts sa iba't ibang bangko. Mahigpit, dito po pinahayag nila na mahigit 100 milyong pisong pinagsama-samang taon ng balanse mula 2022 hanggang 2025. Ako, sarap. Sana all meron yan. Ganyan kalaking pera, no? Pero sa kaso po nila, hindi raw po ito na-deklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Naka! Yan o ang, ano dyan, yan po ang sabi nga, isa po sa mga, kaya po binubusisi ngayon lahat po ng mga bank document. Yan po sa, ano na yan, yan po sa... parting yan, mga kababayan.

17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, isa rin sa mga inaantabayanan ngayon. Dito po sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte.

Yun daw pong mga sabi nga pagkaharap ng mga testigo mula sa walong bangko. May paliwanag dito yung prosecution kung bakit daw po pinapaharap. Ayon po kay Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali. Ang offer of testimony para ho sa lahat ng mga testigo mula sa walong bangko ay kailangan daw po eh. Dahil sa pamamagitan po nito, ma-authenticate itong mga bank record po ng mag-asawang Duterte Carpio. Una ko kasi rito, tinanggi po ng panig ng depensa na pumayag sa isang stipulation o kasunduan ang kanilang panigo hinggil sa nasabing mga bank account. Pero ayon nung sa prosecution, nagmamay-ari po ang mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Mas Carpio na nga-abot po sa 30 active bank accounts. Doon sa order of testimony, mga kababayan, may pinakita pong slides dito eh, no? Doon po sa 2022, ang ending balance daw po ng mag-asawang attorney BP Sara at attorney Mans Carpio ay nasa mahigit 59 milyong piso. Nadagdagan po ito noong 2023 naging 71 milyong piso, 2024 naging 22 milyong piso. Ibig sabihin, tumaas, bumaba, at 2025 tumaas muli, naging 35 milyong pesos. Oo. So, isa sa mga binusisi rito, ano nangyari doon sa pera? Bakit? May tumati. Siyempre, ano yan eh. Doon binubusisi yan. Bakit tumaas? Bakit bumaba? Bakit tumaas uli? Di ba? So, mula doon sa 2022 hanggang 2025, sinasabi po na meron pong ending balance daw po. Kaya doon po nakuha yung ending balance na 190 million pesos. Na hindi raw po diniklara doon sa sale-in. Yo.

0: Ayon naman o kay Attorney CJ Darbasa, Defense Counsel. Ang ano po nila dito, ang kanilang interest naman dito, hindi dapat nilalabas yung mga ganitong klase ng impormasyon sa publiko. Dahil lumalabag daw po ito sa tinatakda ng Bank Secrecy Law. Pero ayon nga ho sa ilang mga eksperto, lalo na sa batas, yung mga law expert, lalo na sa litigating procedure, mga abogado, oo. Eh, yan nga daw ho ang trabaho ng AMLAC eh. Busisiin yung pera ng mga opisyal ng gobyerno. Para kay pa na nagkaroon ng AMLAC. Kung di rin naman pala pasisilip yung mga ganitong klase ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno. So, diba, yun yung sinasabi ng ilang mga sabi nga eksperto ho rito. Pero ayon no dito sa sinasabi po ng prosecution, kailangan daw pong imbestigahan itong mga pondo na ito. Saan ba napupunta to? Ano ba pinagamitan dito? Dito ba nakatago yung ilan sa mga kino-question ho ng mga pondo, ha? Yan po ang ilan sa mga katanungan na nais pong ibapatid at nais hanapan po ng sagot nito pong prosecution. At syempre na dapat naman pong depensahan, ha? Sa panig naman po ng kampo ng pangalawang pangulo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa aming pong pagbabalik mga kababayan, mga pag-uulat pa rin mula sa Senado. Update po, hinggil po sa nagpapatuloy pong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang oras, alas 4:23 po ng hapon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: 38 minutos, 30 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon. At sa pagkakataong ito, punta naman natin ang Senado muli. No? Yung ating mga kasamahan doon sa day, ano ba? Day 30? Oo. Day 34. Yeah. 33 kahapon, 34 ngayon. Mm-mm. Sige. Ang Senado ay nandun po, no, sa ating kasamahan si Tatlo po yung ating mga kasama na katutok doon, si Ding Pasuncion, si Melanie Baldos Reyes at si Luisa Rispe. Si Luisa nagbigay na sa atin ng update kanina. Ngayon naman magbibigay sa atin ng report. Yung nga po pinag-uusapan natin kanina, no, yung na bunyag, no, na 190 milyong piso na hindi dineklara po sa SALIN. At mula at bukod po dyan, eh, nabunyag din doon sa pagpapatuloy po ng pagdinig na meron pong 30 bank accounts itong mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Mans Carpio. Attorney Mans Carpio. Oo. Alamin nga natin, doon sa nakita natin, di ba, medyo sa 2022 to 2025, para medyo taas-baba ng yung figures, eh, no? Mataas, bababa, tataas, bababa. Alamin nga natin kung bakit. Mula sa ating kasama si Melanie Baldos Reyes.
13: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
18: Lan, bakit ganun? Parang medyo taas-baba yung figures sa from 2022 to 2025 yung figures ng mga laman, yung mga ending balance, no? Yung ending balance ng mag-asawang BP Sara at Attorney Mans Carpio sa kanilang mga bangko. 30 bank accounts to, no? Dami pala.
19: 24. Mm-mm. Ito ay nasa 22 million pesos. Pero Jamer, kung maalala mo, kailan ba yung investigasyon ng Good Government Committee, ito ay nasa 2024.
18: Oo.
19: Ito ay wild guess lang naman, Jay Mark, no? Kasi from 2023, 71 million, naging 22 million na noon, 2024.
18: Oh, biglang bumaba.
19: Simula yung Good Government Committee nag-iimbestiga doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte hanggang 2025. Mm. Umakit lang ito na 35 million. Dito naman nagsimula yung unang impeachment complaint na inihain sa Senate Impeachment Court 2025 yun, 19th Congress.
18: Mm-hmm. Ngayon.
19: Tapos, J. Mark, dito nga sa testimony ni yung offer ni Attorney Ibrahim Ali ng private prosecutor sa kanyang offer, merong 30 na active bank accounts ang mag-asawang Duterte Carpio mula 2022 hanggang 2025. Pero kung maalala mo, J. Mark, nung nagsisimula yung confidential funds, may testigo na nagsabi from Office of the Ombudsman na siyang repository ng mga SALIN. Ang sabi niya, walang idiniklarang cash in bank si VP Sara Duterte dito sa mga taong ito. Mm-hmm. Wala siyang cash on hand at wala siyang cash in bank. So kung ibabangga ito ng House Prosec dito sa hawak ng mga bangko, no, yung galing sa iba't ibang maliwalong bangko ito, J. Mark, 13 witnesses na kanilang ihaharap, merong bank accounts ang mag-asawang Duterte Carpio. Meron nga nagtatanong nga tayo kung bakit hindi kasi naka-specify dito kung ito ba ay kay VP Sara lang o kay Attorney Mans. Pero kung maalala natin, ang sinabi ni dating justice, kabutahe tang ito ay conjugal property. So pag ikaw ay nag-file ng SALIN at ikaw ay mayroong spouse, kailangan naka-declare ang kayamanan ninyong dalawa.
18: Mm-mm.
19: Ayon naman dito kay Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali, ang pinagsamang taunang kabuang balanse ng mag-asawa dito sa 2022 hanggang 2025, ito ay nasa 190 million pesos sa loob ng apat na taon. Nung inad lang, J. Mark, no, inad itong 2022 hanggang 2025 at base yan sa records ng mga bangko mula sa walong bangko na meron itong mag-asawa na hindi nakadeklara sa SALIN. Inihayag din ni Ali na ang detaling ito ay iprinusinta bago humarap itong testigo mula sa Land Bank San Pedro Davao Branch kung saan merong payroll account ang mag-asawa. Bali, Jamer, kung kanina meron na manifest si Senator Judge Ping Lacson na parang dito pa lang sa Land Bank ay medyo matagal na yung magiging patotoo. So paano pa na kailangan dumaan yung 13? Dapat natin tandaan na ito yung rason kung bakit gusto ng prosecution na mag-stipulate ang defense para i-authenticate lang o aminin lang na itong mga bank accounts na ito ay dito kay VP Sara at kay Attorney Man Scarpio para hindi na i-authenticate ng paisa-isa pero hindi pumayag ang kampo ng depensa. Babanggitin lang natin, J-Mark, yung walong bangko na ihaharap ng House Prosec. Ito ay yung Land Bank, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Banks, a bank, at BDO. Hiningan ako doon. Mali, walong bangko ito, J-Mark.
18: Ano?
19: Na ang dami. Eh, isa lang ata ang lamang nila sa iyo eh.
18: Ha?
19: Sa bangko, walong bangko ito, J-Mark, sa 30 na bank. So sa isang bangko, merong multiple na account.
18: Buti nga sila may bangko eh.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Medyo maaga-aga po na tinapos ng impeachment court ang kanilang pagdinig para sa araw na ito. Alas 5 pa lamang ay nag-adjourn na ang impeachment trial. Palagay ko'y talagang nadedrain din tayo nga lang na nakikinig dito eh. Medyo talagang nakaka-drain mentally. Ano? Yun pong mga dami ng mga iniyaharap na mga dokumento at mga pinag-uusapan, 'di ba? At ano pa, yung mga wala pa diyan yung mga sabihin na natin mga pagtatalo, 'di ba? Ng magkabilang kampo, yung panig ng prosecution at ng panig ng depensa. Kaya talagang I think itong ating mga senator judges din ay nadedrain, no? And baka po pwedeng ang ito tignang mabuti ni ano ni Senator Chiz Escudero, no? Na itong bagay na ito baka po pwede niyang matignan na kasi para sa akin lang ho ito, no? Opinion ko lamang to. Eh baka kahit sabihin mo na maghamaghapon pa yan, pero kung hindi na talaga na-absorb at hindi na gumagana yung kukote ng ilan dahil pagod na, eh baka lalong hindi lang din po makabuti, no, sa mga senator judges at maging sa mga witnesses, no? Kasi kung halimbawa ilang oras kang isasalang, 'di ba? Tapos parang ang dami-daming mga in between merong mga rebuttals, 'di ba? So yung mga ganong mga bagay parang ano, tuyot ng kokote. 'Di ba? Okay, dito ho muna tayo. Yung pong ibang bangko ni Vice President Sara at Attorney Man Scarpio ay iprinisinta po sa House ng Impeachment Court, House Prosecutor, at naniniwalang dapat daw imbestigahan na ang kinaukulang gobyerno ang inward remittance sa Kalye 88. Ito yung inward remittance from China. Oo. Kaya nabanggit China, pero hindi pa natukoy dito ng AMLAC kung ano ba talaga sino yung mga personalidad na ito. Anyway, pakinggan natin ang ulat ni Ms. Melanie Valdez Reyes. Ms. Melanie.
4: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ms. Mel. Oo.
5: Yes, Jamie, kaya pa ba? Nga dyan. Hindi nakakayanin kung medyo pagod na yung mga diba? Ating mga prosec, defense.
3: Kahapon nga.
5: Ang mga senator judges.
3: Oo. Kahapon nga nung natapos yung pagdinig, parang pakiramdam ko parang yung isang buong araw na pakikinig ko from morning till afternoon. Akala ko parang Biyernes na kaagad eh.
5: Totoo ka dyan. Alam mo nga kanina nung sinabi ni presiding officer na let's call it a day.
3: Uh-oh.
5: Hindi ko alam kung ilan sa amin na pumalakpak eh. Kasi parang info overload na, lalo yeah. na kahapon, Jamie, nung humarap itong si Attorney Ronel Beneventura. Mm-hmm. Ang dami niyang mga isiniwalat. Mm-hmm. At meron pa yan ano, carry over kanina no, na yeah, cross examination at ilang interjection mula sa mga senator judges, tapos hanggang dalawang testigo lang mula sa mga bangko, bank officials ang kinaya. Kanina nga meron ng manifestation si Senator Judge Ping Lacson na kailangan ba na ipresenta yung 13 bank officials. Actually, uh-oh, dapat 20 yan.
3: Uh-oh.
5: 20 yan originally, Jamie. Kaya lang matapos itong parties of conference ng ProSec Defense, bumaba sa 13. Uh-huh. Ang paliwanag naman dyan ng ProSec, hindi naman nila kasalanan kung bakit kailangan ipresenta itong mga bank officials dahil nga ayaw mag-stipulate ng defense. So, kailangan ito nila yung isa-isahin.
3: Ito ba yung para lang makasubaybay din yung ating mga tagapakinig.
5: Mm-mm.
3: And ako rin ano na sumusubaybay. Baka sabi ko nga baka mamaya mali yung interpretation ko. Pero tama ba na nasabihin na ito yung isa sa reason kanina nung humarap yung taga Land Bank San Pedro branch na 'di ba parang ang haba nung pagtatalo nila. So ito 'yon, ayaw tanggapin ng defense.
5: Ayaw. Oo, ayaw kasi maalala mo Jamie nung papasok na itong Article 2, itong unexplained wealth, umpisa pa lang, simula pa lang, meron ng request ang ProSec na una yung admission no ng mga testimony, mga bank records, pero ayaw ng defense. Then meron naman silang isang bargain na, sige, ayaw nyo, stipulate nyo na lang itong mga bank. Ang hindi naman kailangan itong i-admit ni VP Sara yung mga allegations ng ProSec, kailangan lang nilang i-authenticate na itong mga banko nga na ibinigay ng mga banko dito sa Senate Impeachment Court, ito yung mga bangko na mag-asawang VP Sara at Attorney Mans. Kaya lang dahil ayaw rin nila mag-stipulate, kailangan isa-isahin itong mga bank documents per account, per bank. Jamie, ilang bang bangko ito? Ito yung nasa 8 bangko.
3: Uh-huh.
5: At 13 testigo mula sa mga bangko dahil mula sa 8 bangko meron dyan, hindi lang iisa lang naman yung account. Example na lang
3: daw
5: yung
3: 30 sa 8 bangko. 30
5: ang bank accounts. Oo, 30 yung bank accounts. So, iisa-isahin to. So, kakayanin naman siguro nila hanggang bukas. Kaya lang kasi, Jamie, hanggang October 15 na lang and magbe-break. Itong whole day, magbe-break sila ng October 15. Hindi ako sure. Tapos whole day mula nung Monday. So, kakayanin naman siguro. Kaya lang meron pa kasing sanang bukod dito sa mga bank records, bank officials na mag-authenticate ng bank accounts, meron pang pitong insurance company na mag-testify. Merong isang taga-BIR. Then, meron pang ibang nakalinya. Meron yung nasa pre-trial, meron din silang idadagdag. So, sana mas makaya mula bukas hanggang sa susunod na linggo na maipresenta itong mga testigo ng prosecution para sa unexplained wealth. Sa ngayon, Jamie, nung tinanong natin kagabi si Lead Prosecutor Jervy Luistro, hanggat daw hindi nila inaanunsyo sa court na idadrop na nila ang kaso, ang allegation ng bribery, ito yung Article 3, ay wala pang final kung talagang bibitriwan na nila itong bribery case. Sinagot din niya ni Attorney Tuloy, no? Na mental block na tayo. Si Congresswoman Jervy Luistro yung sa ambush interview kay Attorney Panelo ng defense na baka mahina na yung kanilang kaso sa bribery. Ang sagot ni Congresswoman Jerville, gusto lang nilang mapadali itong paglilitis at hindi na sila umabot pa ng susunod na taon. Sana matapos hanggang December kung kakayanin. Pero sabi niya, depende yan sa panig ng depensa kung gaano sila katagal mag-present, kung ilan lang testigong kanila ipapresent. Kaya lang yung mga testigo kasi ng defense, halos parang 11 doon ay mga common witnesses na ipresent na ng prosecution. Mas masasayang oras kung ipapresent nila ulit para dumaan sa kanilang direct examination at sa cross-examination ng prosecution. Ngayon, JB, pakinggan natin yung naging offer ni Attorney James Ibrahim Ali, yung private prosecutor na nag-present itong mga bank documents. Kasi sa amin niya, itong offer of testimony, ito ay para dun sa 13 witnesses na ng 8 bangko. Pakinggan natin ang naging offer of testimony ni Private Prosecutor Attorney Ibrahim Ali.
6: Offer or purposes, as I have mentioned a while ago. First, that the witness or the witnesses are the duly authorized representatives of the land bank, particularly this one, but later on, Asian United Bank, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, PNB, NBDO. Sila ang authorized representatives ng mga bangko. Kikilalanin nila at papatunayan ang mga bank records na ang bangko mismo ang nagsumite sa hukumang ito. Bilang pagsunod, siyempre, sa subpoena. Second, the aforementioned entities submitted bank records of the Vice President Zimmerman Duterte, her husband, Attorney Manasseh Scarpio, and entities in which the spouses maintain business interests to the Honorable Impeachment Court. Number three, the Vice President, together with her husband, personally maintains at least 30 active bank accounts across 8 banks, among others, just for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Number four. Based on the bank records, the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts have the following total year-end balance for the years 2022, 2023, 2024, at 2025. For 2022, Your Honor, the ending balance of the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts is more than 59 million pesos. For 2023, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 71 million pesos. In 2024, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 22 million pesos. And in 2025, the ending balance of their bank accounts across 8 banks is more than 35 million pesos. Number 5, when taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her sal-ends. Number 6. Lastly, to prove such other relevant allegations and to identify and authenticate relevant documents. Your Honors, if I may, mga numero lamang po ito. Hindi nagbabago ang mga numero dahil sa politika o sa paulit-ulit na objeksyon. Kung tama at nagtutugma ang lahat, wala namang dapat ikatakot.
7: Your Honor, before he finishes,
6: allow me to finish, Your Honor. No,
5: so yan yung offer of testimony ni Attorney Ibrahim Ali na Jamie, sinabi niya kanina na ito ay para dun sa 13 witnesses, kaya lang meron kasing manifestation ang panig ng depensa, ang gusto nila bawat ay bawat testigo from other banks na iaharap, eh babasahin tong offer of testimony kasi pwedeng hindi ito angkop dun sa testigo na kanilang iaharap. Mm-hmm. At bigyan din na lang natin, Jamie, na yung bank accounts na ipinakita at mga laman ng bank accounts sa mga taong 2022 hanggang 2025, ito ay hindi nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni VP Sara. Dahil kung maaalala mo, Jamie, nung mga nakarang pag-uusap natin, hindi nagdeklara si VP Sara ng kanyang cash in hand. Cash on hand at cash in bank sa kanyang mga sell-in from 2018 ata to 2025. So, yung mga taong yun ay wala siyang, sabi niya, wala siyang bank accounts. Pero dito naman lumalabas nung sa patotoo ng AMLAC at ng mga bank records, eh meron silang bank account. Kanya-kanya sila ng kanyang asawa at meron pang joint account with that ating former President Rodrigo Duterte. Kanina, Jamie, dun sa unang bahagi ng paglilitis ngayong araw, meron kasing isa sa mga sumentro na usapin ay itong Calle 88 na unang isiniwalat ni dating Senador Senator Trillanes at bumangga yung records ni dating Senator Trillanes dito sa inihayag ni AMLAC Executive Director Benaventura na 319 million pesos ang pumasok mula China, pondo mula sa China. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor, nakakabahala itong sunod-sunod na pagpasok ng pondo from China para sa kumpanyang Calle 88. Ito ang sabi ng Defense, ito ay banana chip manufacturing na nag-export na negosyo na may 47% na share si Attorney Man Scarpio at nakadeklara rin naman sa sell-in ni VP Sarao. Nilinaw ni Ortega na ang remittance ay direktang ipinapadala sa Calle 88 at hindi direkta kina VP Sara at Attorney Mans para makaiwas sa money trail. Kaya lang may report kasi ang mga bangko sa AMLAC at ito ay nakita. Gayunpaman, ayon sa House Leader, maganda ang ginawang pag-raise ni Senator Judge Risa Ontiveros kanina tungkol sa mga depositor mula sa korporasyon. Kasi kahapon, Jamie, kung napanood natin, sa bawat direct examination ni Attorney May Divinegracia, binabanggit kung magkano yung dineposito sa Calle 88 dollar account, pati yung katumbas na peso amount. Tapos nandun sa ilalim ng audiovisual kung anong kumpanya. So nakita at nag-research yung team ni Senator Risa at napag-alam ang mga state-owned corporation etong mga nagdideposito dito sa Calle 88. Jamie, kanina sinabi rin naman ni Congressman Ace Barbers na advisor ng prosecution, kailangan lang malalimang investigasyon ang gobyerno dito sa inward remittance. Kasi saan ba napupunta daw yung pera na dinideposito sa Calle 88? Ito pa ay legit talaga negosyo kasi baka, ang sabi niya, hypothetical, baka naman bayad ito kay VP Sara sa kanyang pananahimik sa usapin ng West Philippine Sea. So kailangan ng imbestigahan ng gobyerno, mga kaukulang gobyerno, itong inward remittances sa Calle 88. At isa pa, Jamie, bago tayo magtapos, sinagot naman ni prosecution prosecutor Terry Ridon yung naging press conference kanina ni VP Sara kung saan sinabi niya conflict of interest yung si Congressman Terry Ridon dahil siya ay dating nagtatrabaho sa Davao at ngayon ay nasa impeachment. Ang sabi ni, ang matapang na sagot ni House Prosecutor Terry Ridon, basahin na lang natin, Jamie, te, walang conflict of interest. Yan ang sagot niya. Ito yung buwelta ni House Prosecutor Terry sa paratang na may conflict interest kasi ang paliwanag niya, 2018 to 2020, siya ay kinuhang consultant ng Davao para sa poverty alleviation. At ayon kay Ridon, malinaw na hiwalay ito sa naging kanyang consultancy sa Davao at sa impeachment trial ngayon. Banat pa niya, baka ang ibig sabihin lang daw ni Vice President Sara na kung ikaw ay nagsilbing consultant umano doon sa Davao, eh dapat sunuran ka na sa kanila. Yun yung kanyang naging buwelta kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga inihayag kaninang umaga sa kanyang press conference sa Davao.
3: Miss Melanie, yung prosecution ba, may balak ba sila na ipatawag si VP Sara?
5: Actually, Jamie, paulit-ulit na nilang sinasabi na dapat humarap na si VP Sara kasi siya lang talaga ang pwede magpaliwanag yun sa mga bank accounts, yun sa confidential funds, maging yun sa threat. Kaya lang, dahil nga hindi naman ito sumisipot, so wala silang magawa kundi manawagan na lang parate na dumalo o sumagot na si VP Sara dito sa impeachment. Pero malay natin,
3: diba parang ipasapina. Oo.
5: Parang meron ng ganyan, Jamie. Hindi ko lang maalala kung anong article, kung confidential fund ba o yung threat. Parang meron ng hiling ang prosek na ipasabina na si Vice President Sara Duterte. Pero kaya lang meron kasi provision na parang pwedeng i-represent lang ng mga abogado niya si VP Sara. Yun ang ano. Pero mas maganda nga kung siya na. Para at least malinaw na kung ito ba. Oo. Kasi mahirap din na yung ating mga kababayan ay sabi nga ni Ace Barbers kanina, mas maraming tanong na lumalabas ngayon kaysa sa sagot sa mga isinisiwalat ng bawat testigo per article.
3: Oo.
5: So malay natin, Jamie, baka naman dumating si VP Sara sa pagtapos itong article 2. Pero kung maalala mo, di ba sabi nila, pagtapos nila mag-present, baka ipasabina na nila si VP Sara para sagutin niya na from article 1, 2 hanggang 4 at 3, depende pa kung ipipresent nila itong bribery case.
3: Okay.
5: So well, yun ang sa panig ng prosecution, Jamie, yes?
3: Oo, ako'y nilulook forward ko din yan at doon sa mga totoong mga nagmamahal, no? Doon sa ating Vice Presidente, kung ako sa inyo, 'di ba? Chance 'yun ni VP na paharapin ninyo, 'di ba?
5: Kasi mas magandang
3: galing mismo sa bibig niya, 'di ba? Lalo na hindi naman ibang tao 'yung pinag-uusapan. Kaya ako ha.
5: At saka may respeto naman pag siya ang dumating dito meron pang bum sniffing dogs nire-ready talaga 'yung facility pag nung time na si Mayor Bastiang ang nandito, talaga nag-ready itong Senate. Merong mga umikot na mga bomb sniffing dog para yung sa security nila. And nakita mo naman, nung humarap si Mayor Baste, hindi naman yung paggalang bilang siya ay isang Duterte, napansin din naman natin yun sa panig ng prosecution at ng mga senator judges.
3: We look forward, I am looking forward na madinig, diba, sa mismong bibig ni Vice kung ano ba yung kanyang mga sasabihin tungkol sa mga bagay dito. Anyway,
5: mas maganda na akala nga natin, Jamie, kanina sa kanyang press conference dito sa Davao, mababanggit niya yung sa impeachment. Kaya lang doon lang sa kaso nung dating aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, yung kanyang binanggit. Yung sa impeachment na binanggit niya, ito yun lang kay Terry Redon na conflict of interest. So hindi na siya nag-touch doon sa mga allegation like ng Cali 88. Hindi niya na binanggit yun, yung mga bank accounts. Wala na siyang binanggit tungkol doon sa mga iniharap ng prosecution ng mga testigo at ebidensya.
3: Anyway, sige, tignan natin. Sana magbabago ng isip yung defense team, no? Para nang sa ganun, sabi nga, once and for all, sagutin na lang, no? Para ano bang masasabi niya tungkol sa mga pangyayaring ito. Okay, Miss Melanie, so bukas ulit, alas 10 ng umaga?
5: Bukas ulit, gigising tayo ng maaga para hindi tayo maiwan ng bus at makarating tayo dito ng alas 10 ng umaga. Maaga-aga rin kasi ang alis ng bus from Congress sa HREP. So, kailangan talagang gumising ng maaga. Okay, mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
3: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes. 5:38 na po ng hapon. Nagpapatuloy po Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, kung saan nga po ay maagang natapos, no? Itong pagdinig ngayon pong araw na ito, ika-30 araw, no? Nasa 34 days na po tayo. Anyway, dito naman tayo sa panig ng defense team, binigyang diin na hindi komot asawa ng Vice Presidente si Attorney Man Scarpio ay may karapatan na ito sa land bank account. Si Luisa Irispe sa detalye.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Jamie, naging mabilis nga yung impeachment trial ngayong araw at naging mabilis din yung cross-examination ng defense team dito sa huling testigo ngayong araw na si Land Bank Branch Manager Raquel de la Serna. Isa lang naman ang pinunto ng panig ng Vice Presidente sa naging cross-examination. Ito ay hindi komot asawa ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Man Scarpio ay hawak o may karapatan na ito sa kanyang land bank account. Sa pagtestido kasi ni De La Serna, pinatunayan nito na may active account si Attorney Carpio sa Davao na may balanse na 1.3 million pesos nitong 2025. Pero noong 2022 ay nasa 505,000 pesos lang ito. Sa pagtatanong ni Attorney CJ Narvasa kay De La Serna, ininaw nito na hindi komot nakalagay si VP Sara sa asawa o bilang asawa sa information sheet na isinulite ni Carpio sa land bank ay joint account na ito. Hindi rin sapat na patunay na iisa lang ang nagpapatakbo ng account dahil hindi naman ituturing na iisa sina VP Sara at Attorney Carpio. Hindi rin komot depositor ay signatory at ganito ang rules at guidelines ng banko o ng land bank pagdating sa mga account holder na may asawa. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.

0: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: Being married to someone does not make the spouse an authorized signatory for that account, correct?
2: These are two different or distinct individuals, sir.
1: And you do not automatically notify the spouse whenever a deposit or a withdrawal is made, correct?
2: Yes, sir.
1: Neither do you automatically inform the spouse of the account's balance at the end of the year, correct?
2: Yes, sir.
1: It is the LBP's practice whether the individual account holder is the husband or the wife. It doesn't matter, correct?
2: Again, the
1: question. Kahit yung lalaki or babae, it doesn't matter. Walang difference. Yun yung practice niyo po.
3: The question is, sir?
1: I withdraw, Your Honor. In ordinary banking transactions, marriage alone does not entitle a person to obtain the other spouse's account balance directly from the LBP, correct?
2: Yes, sir.
4: Jamie, nabigyan din naman sa cross-exam na walang access ang asawa kahit sa online banking at hindi rin basta-basta mapibigyan ng impormasyon patungkol sa account. Samantala, kanina naman ay nagkaroon ng press conference ang defense team sa pangungunayan ni Attorney Michael Poa at natanggap naman sila patungkol dito sa posibleng pag-drop muli yung, kasi naging usap-usapan na ito noon na posibleng ang i-drop ng prosecution itong bribery case.
5: Uh-oh.
4: Ayaw namang komento dito ng defense team hanggat hindi daw minamanifest formally ng prosecution sa impeachment court. Pero kung sakali man na ito ang maging desisyon na prosecution, ay handa naman umano ang depensa para sa kanilang pagpapahayag ng kanilang panig. Pagkatapos nga kasi ng prosecution ay panahon na. Ito na iniintay natin, panahon na ng defense team na talagang maglatag ng kanilang mga ebidensya at sagutin yung mga tanong na noong una pa lang ay binabato na sa kanila.
5: Oo. Luisa, may balak din ba sila? Sana naitanong mo rin kung may balak pa ba sila na iharap si Vice President Sara Duterte?
4: Jamie, matagal na nating tinatanong yan sa defense team kasi isa nga yan sa talagang gusto nating marinig, talagang makita din natin si Vice President sa impeachment trial since na naman talaga yung nililitis dito. Pero ang sabi ng defense team, sa ngayon, hindi pa nila nakikita na kailangang humarap si Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin man talaga sa panahon na sila na yung magpepresenta ng kanilang ebidensya, ay kailangang i-recommenda. Ano nang pwede nilang gawin, i-recommend o kaya ay payuhan ang vice-presidente na dumalo at humarap pero nasa discretion o nasa decision pa rin ni Vice President Sara Duterte kung talagang kaharap siya o hindi.
5: Ayun, okay. Sige, maraming salamat sa'yo, Luisa.
4: At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pinas, Radyo Publiko.
0: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
5: Samantala, yung daw pong AMLA record saklaw ng confidentiality pero maaaring gamitin sa otorisadong proseso. Land bank records maaaring gamitin matapos na mapatunayan ang pinagmulan. Si Nympha Asuncion sa detalye.
0: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
5: Nympha.
6: Yes, Jamie, isa nga doon sa mga naging paksa ng naging pagtatanong ng mga senator judges kanina doon sa ating AMLO witness si AMLA Executive Director Donel Buenaventura yung tungkol pa rin sa usapin ng confidentiality nitong mga AMLA records.

0: there ayon kay Buenaventura kung ituturing na absolute yung confidentiality ng AMLAC records at hindi maaaring ibunyag o gamitin sa otorisadong proseso, hindi makakapagsampa ng kaso ang AMLAC dahil mawawala na nga ito ng supporting documents. Dito sinabi ni Pangilinan na yung absolute confidentiality ay tumutukoy sa unauthorized disclosures o yung mga hindi otorisadong pagbabahagi o paglalabas na pinapayagan ng batas, rules at guidelines. Sumang-ayon naman dito si Buenaventura. Tinanong din ni Pangilinan kung sa ganitong interpretasyon ba ay mawawala ng kakayahan ng AMLAC na mag-freeze ng accounts at magsampa ng money laundering cases. Kinumpirma naman ni Buenaventura na mangyayari ito kung absolute ang ipapatupad na confidentiality sa lahat ng pagkakataon. Binigyang diin naman ni Pangilinan na maging ang pagsusumite ng mga dokumento sa AMLAC para suportahan ang budget request nito ay maapektuhan kung hindi maaaring gamitin ang mga record sa mga otorisadong proseso. Narito yung naging bahagi ng diskusyon na yan tungkol dyan ni na Senator Judge Kiko at ng AMLAC witness.
1: Section 8A. So marami na kayong mga accounts na na-freeze. No?
2: In general po, yes, Your Honor.
1: Di ba?
2: Apo.
1: At dito, at dito sa mga kasong ito na dinadala nyo sa CA, nagbibigay kayo ng AMLA records, di ba?
2: If
1: sinusumitin ninyo bilang
2: may mga yes po, yes po, totoo
1: yes,
2: po.
1: At tinatanggap ng korte.
2: Apo.
1: At ginagamit ng korte ng basehan para mag-issue o hindi mag-issue ng freeze order.
2: Tama po.
1: At kung wala yung mga records na yun at isus na dahil nga absolute confidentiality, mapapabilis ba yung trabaho nyo?
2: Kung absolute confidentiality po, hindi po kami mapag-file ng kaso. At kung mag-file man kami at wala pong supporting documents, i-dismiss lang po yun ng court po.
1: Kaya ibig sabihin, ay yung absolute confidentiality only pertains to unauthorized disclosures.
2: Tama po, Your Honor.
1: Hindi ba?
2: Apo.
1: Pero pagka authorized disclosures, the absolute confidentiality will not apply.
2: Apo, dun sa insofar as the law, the rules yes. And guidelines would allow.
1: So kung yes, susundan natin yung argumento na may absolute confidentiality ang AMLA records, edi wala na kayong na-freeze na mga account.
2: Wala.
1: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
2: Tama po, tama po. Hindi rin po kami makapagsubmit nung halimbawa po nagre-request ng mga...
1: Kaya hindi na namin kayo bibigyan ng budget.
2: Ayun nga po sasabihin ko, hindi na po kami makasubmit ng mga documents to support the budget request po, Your Honor.
1: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President Soto, magsara na lang kayo. Di ba?
2: Apo.
0: Samantala, Jamie, bago nga natapos itong pagkatapos ng naging 15-minute parang break ng or recess nitong impeachment court para talakayin itong bago iharap yung second land bank witness natin ay nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na maaari nang gamitin dito nga sa trial yung mga record mula sa land bank matapos nga mapatunayan yung mga pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Ito rin yung parang pinaka naging dahilan kaya medyo naging mas mabilis na yung pagharap ng second witness natin mula sa land bank. Ayon kay Escudero, direktang isinumite ng land bank ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o interesadong partido. Itinala, inibentaryo, iningatan at kinopya naman ng clerk of court yung mga dokumento para magamit ito sa paglilitis. Binigyang diin ni Escudero na hindi lang custody ang naging batayan ng korte kundi ang direktang pagproduce sa mga record ng institusyong may regular na custodian nito, mga dokumentadong pagtanggap at pag-iingat ng korte at court supervised reproduction. Anya, sapat ang mga ito para maitatag ang pinagmulan. Land, pagkakakilanlan, integridad at pagiging tapat ng mga kopya ng records. Narito yung naging ruling tungkol dyan ni Presiding Officer Escudero.
3: Collectively, these circumstances establish records of provenance only, identity and integrity, as well as fidelity of the copies. We are not depriving the respondent of any of its available rights to question the authenticity of the documents but are simply trying to abbreviate the proceedings if there are no allegations nor claims of fraud, palpable mistakes.

0: Ay sa pagtatanong sa Executive Director ng AMLAC, sinuri rin ang posible umanong money laundering sa Cali 88 Foods Corporation matapos himayin ang balance sheet nito at ang mga remittances na tinanggap mula sa China.
1: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
2: We'll have to check po yung kung may predicate
1: crime po. Pwede siyang maging candidate.
2: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
0: Yan ang tanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura sa patuloy na pagsiyasat sa Cali 88 Foods Corporation na inugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasses Man Scarpio. Napansin ni Gatchalian na hindi nagtutugma ang kapital ng kumpanya sa halagang pumasok na pera sa Cali 88.
1: Tinignan ko dito sa iyong report na merong pumasok 776 million sa Cali 88 Foods. May inflow siya na 776 million. May outflow siya na 154 million. Ngayon, itong 776 million, ilang beses ko na binabalikan yung kanilang available na balance sheet. Hindi ko makita dito. No? Dahil ang kanilang paid up capital, yung kanilang capital dito ay 125,000 lang. Yung cumulative sales nila since 2021 is only 23 million. Ang assets nila 18 million. Ang liabilities is 20 million. So in your opinion, saan munta itong 776 million na pumasok?
2: Apologies, Your Honor. I am unable to give my opinion po. I can only testify on the records, and the records will not indicate where it went except on what is stated po on the records po, Your Honor. Apologies po, Senate President.
1: Yung meron rin kanina na pag-usapan rin itong suspicious transactions at nasabi na merong there is isa sa mga dahilan, there is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. Anong ibig sabihin nito? Nasa suspicious transaction to nakaliit.
2: I don't want to add po sana na interpretation po on that. It's what is indicated in the law po. There's no underlying legal trade obligation, purpose, or economic justification.
0: Kasabay nito, tinanong ni Gatchalian sa Benaventura kung anong susunod na proseso kapag natukoy na candidate of money laundering ang isang transaksyon.
2: In general po, we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung pera or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
1: dito niyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
2: Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po.
0: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na natanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Tinanong naman ni Senator Judge Riz Ontivero sa Benaventura kung batay sa datos ng AMLAC, posible bang mas malaki pa ang halagang natanggap na remittances ng Cali 88 mula sa China?
3: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
2: Tama po, Your Honor.
3: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
2: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
3: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yun?
2: Your Honor, hindi.

0: po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa record, Sir Honor.
1: Mm-hmm. Kung ano yung nasa records, dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang apo, either suspicious or covered apo, transaction
0: kung
1: records.
0: Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Sir Honor.
2: Ipaniliwanag ni Hontiveros na malagang masuri ang background at profile ng mga Chinese state-owned companies na nakipagtransaksyon sa Cali 88.
1: Dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party. Sa mismong corporate governance structure ng Xinjiang Fruit, may institutional Chinese Communist Party organization na naka-embed. It has its own Chinese Communist Party Committee, Party Committee Organization Department at 11 subordinate subcommittees o party branches. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing, Zhen Weifang, ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests, and they frequently act as interlocutors with foreign government officials, businesses, and academic institutions. Sa Canada naman, sinabi na the premier overt United Front organization is the Chinese People's Political Consultative Conference. At sa isang report naman sa Australia, parte ng key United Front groups and events linked to foreign interference ang CPPCC at nilarawan ito bilang peak United Front Forum. So ang tanong ko po, Attorney Buenaventura, yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
0: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
2: Ayos, natapos na ngayong Martes ang pagtatanong kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Siya ang pinakamatagal na sumalang sa witness stand sa kabuuan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula nang ito ay magsimula. Ayos?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation rate nitong Setyembre. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng halaga ng food and non-alcoholic beverages, partikular ang repolyo, manok at bigas. Ayon kay DepDev, Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga consumer sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene, secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids, pati ang pag-expand ng mga storage ng palay at pag-rollout ng bakuna kontra ESF para mapatatag ng seguridad sa pagkain ng bansa. Tinutugunan na niya nito ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at maghahatid ng mas stable at abot-kayang supply na pagkain sa hinaharap.
4: Planuhin ng maaga ang mga dapat na bilhin. Payo yan mula sa grupo ng mga supermarket sa gitna ng naitalang pagbilis ng inflation ngayong Setyembre. Alamin ang ilan pang tipid tips sa ulat ni Rod Lagusay.
5: Sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte ang bawat isa sa atin kung paano mapagkakasya ang kinikita para mabili ang mga kinakailangan sa pang-araw-araw. Ngayong Setyembre, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation, mas mataas sa 6.1% noong nakaraang buwan ng Agosto. Ang tindera na si Tatay Domingo para makatipid, ginagawa ng kanyang pamilya ay isahang luto na lang ng pagkain para sa buong araw.
6: Sama-sama na yun, pag nagluto ka, hanggang ng hapon na yun. Trito, taksiw, ngayon lang, isang pakbit, gano'n.
5: Ganito rin ang ginagawa ni Nanay Luisa para makatipid sa pagkonsumo ng gas sa pagluluto.
7: Dati po, yung almusal, iba ang almusal, iba sa tanghalian. Ngayon po, kung hanggat maaari, isang lutuan na lang yung almusal hanggang hapunan na para mas malaking tipid sa gastos.
5: Payo naman ng grupo ng mga supermarket, spend wisely o gumastos ng tama Paliwanag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua.
8: Spend only the things you need. Always have a list. Have some plan. Kasi ang tao walang plano eh. Kaya, kumbaga, I mean, you, those who overspend or end up, you know, not making their budget or their ends meet. Kasi yun na nga eh. Ginagawa gastos ng walang pakundalang. Kumbaga, dampot na lang dampot, no? Kailangan siyempre may konting plano.
5: Dagdag niya, mula ng COVID-19 pandemic, laging may sales section sa mga supermarket na maaaring puntahan ng mga mamimili. Paliwanag niya, gusto kasi ng mga manufacturers, suppliers, or importers na mailabas ang kanilang mga produkto at maubos ang mga ito. Kaya meron anyang all-year-round sales section sa mga supermarket.
8: Swak na swak sa budget yun. Mura na, ano pa, sulit pa. So, hindi porke mura ay sulit. So, isipin mo, sulit lang kung magagamit mo, ang pakinabangan mo ng mura.
5: Pagdating naman sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ayon kay Kua, may paggalaw ng presyo mula sa manufacturers at suppliers at maging sa mismong mga supermarket. Kumukonti din anya ang mga produktong inilalagay ng mga consumers sa kanilang basket at mas pinipili na lamang ang mga bibilihin. Para naman sa Noche Buena, tingin ni Kua, posibleng makapaghanda ng disenteng pagkain ng isang pamilyang may ilang miyembro sa budget ng 1,000 pesos. Samantala, ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, inaabangan ng mundo ang catch-up spending ng pamahalaan lalo na sa infrastructure na anilay mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya.
9: I've been talking to the credit rating agencies in recent weeks kasi yung economic growth natin, bibilis lang talaga pagka tuloy na yun yung catch-up spending. No? Kasi yung economic growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual yun kasi nakasanayan ng buong mundo. Ang economic growth natin, one of the fastest in Asia, in ASEAN, and even among relatively larger countries.
5: Importante anya ang papel ng pamahalaan pagdating sa government spending para sa pagkakaroon ng economic activity. At para makontrol ang inflation, anya makakatulong dito ang pagbawas sa pagiging dependent sa langis ng bansa at mas magkaroon ng renewable source ng energy. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Oportunidad para mas palakasin ang kanyang commitment sa public service. Ganyan inilarawan ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles ang kanyang promotion. Mula sa pagiging auxiliary commodore, paakyat sa ranggong Rear Admiral ng Philippine Coast Guard o PCG. Binigyang diin ni bagong PCG Rear Admiral Robles ang kahalagahan ng PCG bilang katuwang ng PCSO sa pagpapadala ng mga supply at tulong sa mga apektadong komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Dagdag niya ang mga posisyon, titulo o ranggo ay makabuluhan lamang kapag ginamit para magsilbi sa bayan.
10: Aktres at host na si Chris Aquino labis ang pasasalamat sa mga biyaya at suportang natatanggap sa unti-unting pagbabalik sa spotlight. Samantala, sinong veteranang aktres at dating beauty queen ang bibida sa isang suspense drama film na mapapanood na sa mga sinehan bukas, October 7. Narito ang ulat.
11: Mas maraming nakakatakot kesa sa mundo.
12: Sa likod ng bawat mansya, may kwentong hindi madaling burahin. Ito ang sentro ng mansya, isang advocacy film na tumatalakay sa mga sugat, lihim at katotohanang maaaring matagal nang itinatago sa loob ng ating sambahayan. Sa direksyon ng veteranong filmmaker na si Louie Ignacio at sa produksyon ng Dragon Entertainment kasama sila Bambi Fuentes at Tin Ariola, binubuo ang suspense drama ng isang stellar cast kabilang ang ilang Philippine cinema icons. Narito ang naratibo ay nakasentro kay Lola Pasita na ginampanan ng veteranong aktres na si Pilar Pilapil. Kabilang din sa core cast sila Jerry De Belen, Kai Flores, Shira Tweg at Lloyd Sammartino. Featured din sa pelikula ang screen legends na sina Snooki Serna at Janice De Belen. Ang inaabangang psychological suspense thriller naman siya ay palalabas na sa mga sinehan nationwide bukas, October 7. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, si Chris Aquino ay unti-unting bumabalik sa limelight ngayong taon. Kabilang na dyan ang kanyang role sa streaming giant bilang Chief Head of Insights at Content Analysis, ang kamakailang feature niya sa sikat na fashion magazine. at ang kanyang endorsement para sa isang e-commerce shopping platform. Kaya dito naman niya ipinadama sa social media ang gratitude sa sunod-sunod na blessings at suportang natatanggap niya sa mga malalapit na kaibigan. Anya, ang autoimmune disease ay unpredictable. Merong excellent days at may mga araw na kailangan lamang niya pakinggan ang kanyang health. Ang kanyang trabaho ay nagsisilbing inspirasyon at parte ito ng kanyang proseso sa paggaling. Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
10: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 80 days na lang, Pasko na. Atin pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
10: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
18: Ampalaya!
19: Ampalaya!
18: Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo! Publiko.
20: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
0: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
20: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
1: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
20: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: In the evening. Salam, salam, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. October 6, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, may mga pag-uusapan talakayan tayo na ihatid sa inyo. Oy, kanina ba tumuto kayo na ika-34 na araw ng paglilitis ni Vice President or kay Vice President Sara Duterte. Madaming pagsisiwalat ang nangyari ngayong araw na ito. Well, almost every day naman, no? Ang kagandahan naman yon ay lagi tayong may natututunan. On the corners of law. Oo, di ba? Alam mo yun, parang nakailang impeachment trial na din ng Senado. From Chief Justice, Pangulo, mukhang malapit na makumpleto yung mga impeachable officer. Ah. Diba? Kasi impeachable officers lang yung pwedeng dumaan sa impeachment trial. Yung sa Senado. Oh, meron na tayo, Chief Justice, diba? Former president or president during those time. Then ngayon ay vice presidente. Anyway, 7:09 in the evening. Samahan niyo ako para sa ating mga kababayan diyan, lakas ng ulan kanina. Kumusta naman kayo? Inaasahan natin ang Super El Nino. Dapat ay maging handa na din po tayo. Dahil official nang tinapos din ng pag-asa ang habagat. And supposedly dapat nararamdaman na natin yung amihan, pero wala pa namang official. Yun yung pagpapalit, no, from monsoon. Ngayon naman amihan. Supposedly sabi nila itong amihan ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa North Pole. At yun nga po, kaya every sea or month, so ber months, malamig na simoy ng hangin ang nararamdaman natin. Eh kaya lang, dahil nga sumabay itong si Super El Nino na baka daw tumagal hanggang next year, ha? Eh baka siguro, ewan, kung mararamdaman pa o may mga oras na pwede natin maramdaman ang amihan. Kasi sa umaga, maalansangan, maliwalas masyado, in the evening naman. Although, yun na nga, no? Kagabi, oo, kagabi, malakas din yung pag-uulan. Alam mo kung most na napansin ko sa pag-uulan ngayon is that yung kulog and kidlat. Oo, malalakas. Anyways, 6 days passed at ang sabi ng Bangsamoro ay particularly the BFP kasi isa ito sa mga parties na nakakalap ng malaking numero ay nakabuo na daw sila ng numero na karapat dapat para mailuklok ang kanilang chief minister na napipili. O kanilang napipiling chief minister. Hindi na natin alam. Hopefully, sana pero sa November 1 pa natin ito malalaman. Or rather, October 31. Or October 30, if I'm not mistaken. Kasi yun yung unang araw ng kanilang panunumpa or kanilang trabaho. Pero just recently, sila ay nanumpa sa Supreme Court, no? Sa kanilang tungkuling bilang unang halal ng parlamento. Nandun yung BFP, nandun yung dalawang member ng UBJP, nandun yung non-Moro Indigenous People, NMIP, and then nandun din yung BGC. Diba yung isa sa members ng BGC na kausap natin? Yung si Attorney Rakim. So, October 30, yun yung unang araw ng which falls on a Friday, pero para mag-uopisina sila. Although, diba may 4 working week, no? Or 4 day work week. Pero at least sa bar, mag-uopisina sila kasi yun yung mandato nila. By October 30, dapat ay o before yung regular, no, working ng members of the parliament, the government of the day, or the government, the Bangsamoro government, for their first day, actually, it would be November 2, which is a holiday pa rin. O, holiday ba? November 2. Kasi 31 is Saturday. Then November 1, which is a holiday nga. No, holiday naman talaga. And then, November 2 is a Monday. Eh, doon naman yung kanilang paghalal. Hindi, dapat sa Friday, October 30, on the morning ay makahalal na sila ng upong prime minister and or chief minister rather, no? And then in the afternoon, yun na din yung talaga na mga sino. Pero sa ngayon, talagang ongoing yung talks, which is hindi naman mawawala. Almost every day nakikipag-usap. That's the wisdom of the parliament, no? Na after the members of the parliament have been voted by the people, ay sila naman yung mag-uusap-usap para alamin kung sino yung mga miyembro talaga bilang mga members of the, or rather ministers and also the chief minister. Yun yung pinaka-importante na dapat nilang unahin. Anyways, ito na ang headline ng ating mga balita.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Una sa ating mga balita, headline, apat sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa Rojas Isabela. Department of Agriculture may hakbang na kontra pagtaas ng presyo ng pagkain. MLC official, hindi maipaliwanag ang agwat ng sal-in ng bank transactions ni VP Sara Duterte. BIR nilunsad ang taxpayer portal para sa large taxpayers. Mga pribadong guro ng Iligan City Association of Private Elementary and Secondary High School, kaisa ng Iligan City LGUs sa pinasiglang pagdiriwang ng World Teachers Day. Access ng mga magsasaka sa Ilocos Region sa makabagong teknolohiya at impormasyon mas pinalawak. 20 tourism products at packages bookable na sa Ilocos Region.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Yan po ang ating mga headlines sa ating mga balita. Para sa mga detalye naman,
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Apat patay, apat sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa Rojas Isabela. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kumpirmadong nasawi ang apat na individual kabilang ang tatlong bata habang apat pa na bata ang nasugatan matapos na sumabog ang isang rifle grenade sa Rojas Isabela noong Linggo. Batay sa Philippine National Police o PNP, nangyari ang insidente sa Purok Ranyag, Barangay Sinamar, bandang alas 9 ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, may nakitang bagay ang mga bata sa isang kanal at ginalaw ito na isa palang kalawanging rifle grenade. Posible anyang matagal na itong naroon at sa halip na iulat sa nakatatanda ay hinawakan ito ng mga bata. Kabilang sa mga nasawi ang 28 taong gulang at isang 10 taong gulang na bata. Nasawi rin ang isang 85 taong gulang na lola na naglalakad lang sa lugar na mangyari ang pagsabog. Isinugod pa siya sa ospital pero kalaunan ay pumanaw rin. Nasa stable naman ang kondisyon ng apat na sugatang bata na nasa edad 5, 8, 9 at 10. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, Department of Agriculture may hakbang na kontra pagtaas ng presyo ng pagkain. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kumikilos na ang Department of Agriculture para mapigilan ang patuloy na pagtaas na presyo ng pagkain matapos umakyat ang inflation itong Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maglalaan ang gobyerno ng 45 bilyong piso para sa El Nino response, kung saan 6.2 bilyong piso ang nailabas na. Layunin itong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang matinding pagtaas ng presyo. Sa ulat ng PSA, umakyat sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto. Malaki ang naging ambag ng bigas, gulay, isda at iba pang pangunahing pagkain sa pagtaas ng presyo. Samantala, inaasahan na pag-asa ang Super El Nino mula sa huling bahagi ng taon hanggang unang kalahati ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, access ng mga magsasaka sa Ilocos Region sa makabagong teknolohiya at impormasyon mas pinalawak. Para sa detalye, mula tayo galamin natin kay Mildred Coquia.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinalalawak ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 na ang access ng mga magsasaka sa makabagong teknolohiya, impormasyon at learning resources para sa mas epesyenteng produksyon sa agrikultura. Ito'y tampok sa pagbubukas ng selebrasyon ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month sa Barangay Tibag-I, Santa Barbara, Pangasinan. Kabilang sa mga pinasinayaan ang Agri Innovation Hub na nakatuon sa paggamit ng mga makabagong inobasyon, teknolohiya at idea para mapahusay ang produksyon. Inilunsad din ang Agri Amuana na Your Online Learning Hub for Agriculture and Fisheries and Innovation, isang online platform para mas madaling ma-access ang impormasyon at kaalaman sa agrikultura at pangisdaan. Pinasinayaan rin ang Knowledge Resource Center para sa mga magsasaka at extension workers. Ayon kay ATI 1 Center Director Dr. J.V. Brian Carillo, patuloy ang kanilang hakbang upang mailapit sa mga magsasaka mga serbisyong makatutulong sa produksyon. Hinihikayat naman ng mga magsasaka na gamitin ang mga bagong teknolohiya, inobasyon at learning resources. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred. 7:20 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
6: Radyo Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tayo po yung napapakinggan 738 or 104.3 The Capital. Ayan. Itong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, yun yung po napapakinggan din, 104.3 The Capital FM. At syempre pa sa Facebook, ayan, sa Facebook, 2 million, yun po yung 2 million, Radyo Pilipinas, 2 million, more than 2 million views na po tayo, or rather 2 million followers na po tayo. And syempre pa sa digital TV at free TV, tayo po yung napapanood din doon, PTV, sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ayan, at araw-araw din po ninyo napapakinggan dito sa 104.3 yung impeachment trial, ang paglilitis. Ayan, kaya tumutok lang po kayo every day, medyo napaaga lang ngayong araw na ito. Ay, kaya naman bukas ulit, di ba? Bukas meron na namang mga titistigo o kaya iuupo mga testigo sa nasabing paglilitis.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Samantala, tuloy-tuloy po tayo. AMLAC official, hindi maipaliwanag ang agwat sa SALN at bank transactions ni VP Sara Duterte. Mula Senado, alamin natin ang detalye kay Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hindi maipaliwanag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretary at Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang malaking agwat sa pagitan ng idineklarang SALN ni Vice President Sara Duterte at ang iniulat na bank transactions nila ng kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio. Sa D34 impeachment trial, pinunto ni Presiding Officer Chisi Escudero na umabot sa 424 million pesos ang kabuang perang pumasok at lumabas sa mga account na mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Batay yan sa AMLAC records. Samantala, ng pagsamasamahin ni Escudero ang mga SALN ni Duterte mula 2022 hanggang 2025, umabot lang ito ng humigit kumulang 336 million pesos. Binigyan din ni Escudero na kahit ipagpalagay na walang ginastos mula sa lahat ng assets ng Vice Presidente at lahat ng ito ay nakadeposito sa mga bangko ay hindi pa rin anya aabot ng 424 million pesos ang halaga. Tinanong niya si Buenaventura kung ano ang posibleng magpaliwanag sa naturang agwat kabilang ang posibilidad na ang pera ay paulit-ulit lang na pumasok at lumabas sa mga account. Pero sinabi ni Buenaventura na hindi niya ito maipaliwanag at maaari lang siyang umasa sa mga record na iniharap sa korte. Muling kunestyon ng presiding officer kung paano umabot ng 424 million pesos ang transactions mula 2022 hanggang 2025 gayong 350,000 pesos lang kada buwan ang sweldo ng vice presidente. Muling sagot ni Buenaventura, hindi niya ito maipaliwanag. Inaharap din ni Escudero ang mas malaking agwat sa kabuang panahon mula 2007 hanggang 2025. Ayon sa presiding officer, umabot ng 4.4 billion pesos ang combined transactions sa mag-asawa habang humigit kumulang 840 million pesos lang ng pinagsamang halaga ng kanilang SALN sa parehong panahon. Tinanong niya si Buenaventura kung paano maaaring umabot sa 4.4 billion pesos ang transactions kung ang pinakamataas na idineklarang net worth ay 98 million pesos noong 2025 at 7 million pesos naman noong 2007. Muli, sinabi ng AMLAC official na hindi niya masasagot o maipapaliwanag ang naturang halaga batay sa mga datos sa ng SALN na inilahad ni Escudero. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mula Senado, maraming salamat, Nympha. Samantala, BIR, inilunsad ang taxpayer portal para sa large taxpayers. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ipinatupad na ng Bureau of Internal Revenue ang taxpayer portal para sa large taxpayers na sakop ng Ease of Paying Taxes Act. Sa portal, maaaring tingnan ng taxpayers ang kanilang registration records, status ng tax returns, tax payments at account ledger. Maaari rin sila makatanggap ng tax reminders at iba pang system-generated notifications. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, sakop na rollout ang large taxpayers sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 109-2026. Anya layunin ng portal na gawing mas mabilis, simple at accessible ang mga transaksyon sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, dumako naman tayo sa ilang mga balita sa Mindanao. Mga pribadong guro ng Iligan na City Association of Private Elementary and Secondary Schools, kaisa ng Iligan City LGU, sa pinasiglang pagdiriwang ng World Teachers Day. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Makarambon. Gikan
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naging magkahulugan at masiglang pagdiriwang ng World Teachers Day kahapon Oktubre 5 para sa Iligan City Association of Private Elementary and Secondary Schools o ICAPES dahil sa simpleng salo-salo at pamamahagi ng regalo at iba pang aktibidad. Nagpasaya sa okasyon, idinao sa La Salle Academy Gymnasium, dinaluhan ng Alkalde na Lungsod, Mayor Frederick Shao. Nagpasigla sa okasyon ang sorpresang anunsyo ng Alkalde sa mga pribadong guro ang miyembro ng ICAPES, ang 7,000 pesos na kabuang tulong ipamamahagi ngayong taon. 6,000 piso rito ay makukuha sa pamamagitan ng regular na proseso at dagdag na 1,000 pesos ipamamahagi sa buwan ng Disyembre 2026 sa pamamagitan ng Supplemental Budget 2. Ayon kay Mayor Shao, simpleng bagay lamang ito ngunit ginagawa ito ng pamahalaang lokal dahil ramdam ang pagsisikap at sakripisyo ng mga guro. Hindi lamang ito matatawag na allowance, kundi dito sa Iligan, pinapahalagahan, pinapakinggan at iginagalang ang ating mga guro. Ayon sa Alkalde, kaugnay nito, pinasalamatan ni Mayor Shao ang mga guro, sabay paalaala sa kanila ang iba yung pag-iingat. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Dandy Makarambon. Samantala, 20 tourism products at packages bookable na sa Ilocos Region. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mildred.
15: May kabuo ang 20 tourism products at packages na maaari nang i-book ng mga biyahero sa Ilocos Region na ayon sa Department of Tourism Region 1. Ayon kay DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr., bahagi ito ng hakbang ng ahensya na gawing mas accessible sa mga turista ang mga karanasan at produkto sa rehiyon. Kabilang sa mga inisyatiba ang Mekan at Ranyag o Rediscover Artistry, Nurture Identity and Accelerate Growth na nag-uugnay sa lokal na kultura, pagkain, crafts at community stories sa mga biyahero. Kasabay nito, pinalalawak ng DOT ang market linkages sa South Korea at Thailand habang pinagpapatuloy ang engagement sa China. Layunin ng mga hakbang na mahikayat ang mga turista na manatili ng mas matagal, gumasto sa lokal at tuklasin ang mas maraming destinasyon. Ayon kay Manahan, ang tourism value chain ay mula sa destination patungo sa experience, product package, marketing, booking at kalaunan, livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Ay, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, sa pagkakataong ito, iiwan po namin sa inyo ang nangyaring presentation and exchange of signed agreements and the joint press conference of President Ferdinand R. Marcos Jr. and Poland President Karol Nawrocki. Muli po nating balikan ang pangyayaring ito.
16: May we invite the Honorable Frederick A. Vida, Acting Secretary of Justice, and the Honorable Ignacy Niemczycki, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, for the signing of the agreement. The agreement on mutual legal assistance in criminal matters will strengthen cooperation between the Philippines and Poland in preventing and combating crime, including through enhanced legal assistance and cooperation in criminal proceedings.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: May problema ka ba? Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ng Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. Pagbati sa lahat ng deboto ng Birhen del Rosario at sa lahat ng nagtataglay ng pangalan niya. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 4.
2: Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar. At pagkatapos niya ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad,
3: "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung papaanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad."
2: At sinabi ni Jesus sa kanila,
4: "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangan namin. Patawarin kami sa aming mga sala. Tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso."
1: Ibinahagi ni Cleric Anjan Mamunta ng Society of St. Paul ang pagninilay. Kapag marami tayong iniisip, minsan nahihirapan tayong manalangin. Hindi natin alam kung ano ang sasabihin. May problema sa bahay, may trabaho o pag-aaral na kailangang tapusin, at may mga bagay na gusto nating mangyari. Kaya minsan ang panalangin natin ay puro hingi, "Lord, tulungan mo ko." O kaya naman, "Lord, sana maging okay na ang lahat." Sa Ebanghelyo, nang tanungin ng mga alagad si Jesus kung paano manalangin, itinuro niya ang isang simpleng panalangin. "Ama namin, hindi kailangan ng mahahabang salita o magagandang linya. Ang mahalaga ay marunong tayong lumapit sa Diyos bilang Ama. Sa Ama namin, nananalangin tayo para sa mga bagay na dala natin araw-araw. Pagkain, kapatawaran sa ating mga pagkakamali at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Pwede nating dalhin sa Diyos ang buong buhay natin, hindi lang ang malalaki nating problema, kundi pati ang maliliit na bagay na bumabagabag sa atin. Sa dami ng ating hinihingi araw-araw, hindi ba't kapansin-pansin nakasama rito ang kapatawaran? Humihingi tayo ng tawad sa Diyos habang tinuturuan din tayong magpatawad sa iba. Hindi ito laging madali, pero dito nagsisimula ang pagbabago ng ating puso. Mga kapatid, baka ngayon marami kang iniisip at hindi mo alam kung saan magsisimula. Baka sapat nang sabihin, "Ama namin." Sa simpleng panalangin na ito, naaalala

0: ating may Diyos na nakikinig, nagmamahal at hindi tayo nag-iisa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming lumapit sa iyo ng may tiwala. Sa sayaman o hirap, tulungan mo kaming manatiling malapit sa iyo. Amen.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated na.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita, balita, balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
11: Pangulong Marcos na inaprubahan ng simula ang libreng sakay.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
6: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
9: Lunes hanggang Biyernes.
6: Dito
9: sa Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
12: 738
6: AM.
13: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Miyerkules.
6: Ronda,
13: October 7, 2026.
6: Ronda.
13: Ayan po, ha? Maganda morning sa ating mga Zucan listeners all over the Philippines, all over the world. Maganda morning po sa mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho. At syempre, ha? Maganda morning din mga brad doon sa papauwi pa lang sa kanilang mga trabaho o opisina. O dili naman kayo ipauwi mula sa kanilang mga biyahe, ha? Magandang morning mula po sa amin dito sa Pilipinas. Saan man sulo kayo ng Pilipinas, naroon. Saan man panig kayo ng mundo nararyan mga brad, ha? Siyempre, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
6: Headlines.
13: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pangangalaga po sa mental health, ipinapaalala ng Philippine Mental Health Association ngayong Mental Health Awareness Month. DepEd, Department of Health, PhilHealth at DILG nagtulungan para po sa pagtatag ng Yaman sa Kalusugan Program o yung YAKAP School Health and Protection Program. TESDA at San Miguel Corporation o SMC pinalakas ang partnership para magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Mapanganib ng pagmaniobra naman ng Chinese fighter jets sa PAF aircraft o Philippine Air Force aircraft sa Baho de Masinloc, idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs. At impeachment court spokesperson nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Bon. Alas 4:14 po na nagmamadaling umaga mga brand. Hinimok ng Philippine Mental Health Association Incorporated o PMHA ang publiko na gawing maagap at iba yung pag-iingat sa pangalaga po sa sarili. Ito ang tinura ng grupo bilang pagunita sa National Mental Health Month ngayong Oktubre. Ayon sa PMHA, malaki ang epekto sa mental health ang mga pang-araw-araw na hamong kinakaharap ng bawat isa gaya ng mahabang oras ng pagkababad sa trapiko, pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga bilihin. Gayun din ang lumalaking presyo gaya po sa eskwelahan, trabaho, gayon din sa lipo ng ating ginagalawan. Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala sila ng 354 cases ng self-harm habang 100 mahigit naman ang kaso ang naitala ng National Capital Region Police Office o NCRPO mula January 1 hanggang March 23, mga brad. Triple ito kumpara sa 33 kaso na naitala naman sa kaparehong panahon noong isang taon, kasabay na rin ang mga ulat ng karahasan sa mga paaralan at kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Dr. Jason Ligot, Public Relations Officer ng PMHA, hindi basta-basta ang usapin ng mental health at dapat ito'y bigyan ng iba yung atensyon at pagtugon. Kailangan niya ng wakasan ang paniniwala na ang mental health condition ay isang bagay na dapat

Kailangan anyang wakasan ang paniniwala ng mental health condition ay isang bagay dapat na ikahiya o itago dahil dapat itong tinatapatan ng tamang pagtugon gaya ng pakikinig at panghikayat na dapat harapin. Ito na ang may tapang at dignidad. Alas 4:17 ng umaga mga brother. Para lang po sa kaalaman ng lahat ha, ang mental health month ay ipinagdiriwan po tuwing Oktubre upang itagoid ang kamalayan tungkol sa mental health, bawasan ang stigma at diskriminasyon at ikayatin ng mga Pinoy na pangalagaan ang kailang kalusugan pangkaisipan. Ito ay tinakda po sa pamamagitan po ng Proclamation No. 452, Series of 1997, dineklara o nagdineklara ng buwan ng Oktubre bilang National Mental Health Month sa Pilipinas. Kaugnay nito, ipinatupad naman ang Republic Act No. 110336 o Philippine Mental Health Act of 2018 na nagtatatag ng pambansang pulisiya para sa mental health at naglalayong tiyakin ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip, protektahan ng mga karapatan ng mga taong may mental health condition at palakasin ang mental health promotion, education at mga programa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pilipinas. 4:18 in the morning mga brada, lumagda ang Department of Education o DepEd, Department of Health o DOH, PhilHealth at Department of Interior and Local Government o DILG sa isang joint memorandum circular para naman sa pagtatatag ng Yaman ng Kalusugan Program o yung YAKAP School Health and Protection Program. Sa pinangunahan po ang seremonya ng paglagda ni na Education Secretary Sunny Angara, DILG Secretary John Vicrimulya, Health Secretary Edwin Mercado at PhilHealth Acting President CEO Beverly Ho. Layunin ng programa na palakasin ang mga hakbang para sa kalusugan at proteksyon ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan po ng YAKAP, inaasahang mapagtitibay ang koordinasyon ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG sa paghatid ng mga serbisyong pangkalusugan at mga mekanismo ng proteksyon para po sa mga mag-aaral. Samantala, naniniwala naman ang Department of Health o DOH na ang malusog na mag-aaral ay magiging matagumpay o sa hinaharap. Kaugnay nito, lumagda ang DOH, PhilHealth, DepEd,

0: Sa ibang kaugnay na programa ng Yakap, mga Brad, pinalawak naman ng PhilHealth at Bureau of Jail Management and Penology ang serbisyong pangkalusugan para sa mga persons deprived of liberty. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, irerehistro ang mga PDL sa National Health Insurance Program para maging kwalipikado sa mga benepisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang libreng konsultasyon, laboratory test, x-ray at mga pangunahing gamot sa pamamagitan po ng PhilHealth Yakap Program at Alaga Ka Activities. Nilagdaan din ng dalawang ahensya ang data sharing agreement para sa proteksyon ng personal na impormasyon ng mga PDL alinsunod sa Data Privacy Act. Pinangunahan naman ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho at BJMP Chief Jail Director Efren Emenyo ang paglagda sa mga kasunduan. Alas 4:20 ng umaga, mga Brad, pinagtibay naman o pinagtibay muli ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pamumuno ni Secretary Kiko Benitez at San Miguel Corporation o SMC sa pamumuno ni Chairman at CEO Ramon Ang ang kanilang kasunduan para sa skills training, certification, industry exposure, and employment opportunities. Sa ilalim po ng bagong kasunduan, palalawakin ang mga programa sa training assessment at certification, industry learning at employment referral. Sa naunang partnership, mahigit 500 benepisyaryo ang nakapagtapos ng construction-related training habang halos 300 ang nakahanap ng trabaho. Layunin ng TESDA at SMC na mas marami pang Pilipino ang mabigyan ng kasanayan, karanasan at oportunidad para magkaroon ng disenteng trabaho at mas maayos na kabuhayan. Alas 4:21 po ng umaga, mga Brad, kinilala naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga finalists ng 2026 Tagasanay Awards bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Isinagawa ang pagkilala sa mga finalists sa regular na flag-raising ceremony ng ahensya kung saan binigyan pugay ang dedikasyon, kadalubhasaan at malasakit ng mga trainers at instructor ng TESDA. Layunin ng Tagasanay Awards na kilalanin ang mga mahalagang ambag ng mga Pinoy na tagapagsanay sa paghuhubog ng kaalaman at kasanayan ng mga Pinoy sa pamamagitan ng kanilang paggagabay at pagtuturo na katulong sa mga paglinang ng mga manggagawang may sapat na kakayahan, kumpiyansa sa sarili at kahanda makipagsabayan sa pandaigdigang pamantayan. Nagpaabot naman ng pasalamat ang TESDA sa lahat ng finalists dahil sa kanilang patuloy na paglilingkod at dedikasyon sa paghubog sa mga Pilipinong nagsisikap na makamit ang mas magandang kinabukasan. Ang kanilang husay, malasakit at dedikasyon ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pinoy o sa mga Pilipinong pinapaunlad ang kanilang mga kasanayan at naghahangad ng mas maraming oportunidad. Alas 4:22 ng umaga, mga Brad, idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs o DFA ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nila ang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic actions. Nabatid na nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-28 o C-208 aircraft ng Philippine Air Force, kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet watch at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft naman ang sangkot sa insidente ng posible na nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas na silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement. Alas 4:23 po na nagmamadaling umaga, mga Brad. Balitang impeachment naman tayo. Nilinaw, mga Brad, ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niyang binanggit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lamang at hindi deadline itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ng Senate President Sherwin Gatchalian at ng presiding officer. Binigyan din ni Tongol na maaring lumampas sa December 16 ang paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaari na naman anyang matapos ng mas maaga kung magkakaroon naman ng dagdag na stipulation ang mga partido. May mga testigong iuurong o may mga artikulong babawiin ang House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tongol sa mga senator judges sa kabila ng mga batikos na umano'y paulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayagan. Ito ay matapos siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulfo sa open court dahil sa naunan niyang pahayag na tila nagtatakda na posibleng pagtatapos ng impeachment trial ni Vice President Sarah. Sinabi ni Tulfo na dapat admonish si Tongol dahil sa naturang pahayagan. Ayon naman kay Tongol, tinatanggap niya ang mga puna ng mga senator judges at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng impeachment court. Alas 4:25 po ng umaga, iginiit ni Senator Judge Kiko Pangilinan na ang pagiging confidential ng mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLA ay hindi nangangahulugang bawal na itong gamitin sa mga organisadong proseso ng ahensya. Sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Pangilinan si AMLA Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura kung nagsusumite o nagsumite ang AMLA ng mga record sa Court of Appeals bilang suporta sa mga kahilingan itong mag-issue ng freeze order. Kinumpirma ito ni Buenaventura at sinabing ginagamit ng korte ang mga record bilang basihan sa pag-issue o hindi pag-issue ng freeze order. Ayon kay Buenaventura, kung ituturing na absolute ang confidentiality ng AMLAC records at hindi maaring ibunyag o gamitin ng otorisadong proseso, hindi ka makakapagsampa ng mga kaso ang AMLAC dahil mawawalan ito ng supporting documents. Dito sinabi ni Pangilinan na ang absolute confidentiality ay tumutukoy at applicable lang sa unauthorized disclosures at hindi sa mga otorisadong pagbabahagi ng pinapayagan o napinapayagan ng batas, rules at guidelines. Binagyan din niya na maging ang pagsusumite ng dokumento ng AMLAC para suportahan ang budget request nito ay maapektuhan kung hindi maaring gamitin ang mga records sa otorisadong proseso. Kinusyo naman mga brad ni Senator Judge Risa Ontiveros ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sinusuri nito ang mga Chinese companies na nagpapadala sa ng tinatayang 319 million sa Calle 88. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Calle 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ang China National Township Enterprises at Beijing Zin Wei Fang Food Company. Ayon kay Ontiveros, lumalabas sa open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ang mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Itinanong ni Ontiveros kay AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong mga linkage, ngunit di na sinagot ng tanong dahil limitado na anya sa mga record na saklaw ng subpoena ang kanyang inilalahad sa impeachment court. Nang tanungin kung ituturing niyang dapat ikabahala ang gayetong mga transaksyon, sinabi ni Ventura na kailangan muna niyang reviewin ang mga impormasyon na inilahad ni Ontiveros. Nauna rito, lumitaw sa AMLAC report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million na pumasok sa Cali 88 mula po sa China. 4:28 in the morning. Dako naman tayo mga brad sa usapin ng El Nino. Inaasa magiging operational ngayong taon ang 6 pang water treatment plants para man sa karagdagang malinis na tubig para po sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamamagitan o ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng mga iba pang pagkukuhanan ng tubig bukod po sa Angat Dama. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tig-isa naman sa Pasay, Antipolo at silangang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula po sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman sa MWSS, umabot naman sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula noong maitayo ito noong 1967. Gayun man, naiwasan ang pagkakaantala ng supply kahit baba ang level sa 150 meters. Nagsimula naman ang bakuna eskwela sa Department of Health, Department of Education. Layo nito na mabigyan ng proteksyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga paaralan laban sa mga sakit na maagapan sa tulong ng bakuna tulad ng panglaban sa measles, rebola. Diphtheria at human papilloma virus at bakuna ay para sa mga mag-aaral na kabilang sa mga itinakdang baitang alinsunod sa mga inirekomendang bakuna. Para sa grade 1 at grade 7, measles, rubella, tetanus, diphtheria. Para naman sa grade 4, grade 5 na babae, kailangan magbakuna ng human papilloma virus o yung HPV. Alas 4:30 na po ng umaga, nagbabala naman ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nararanas ng kaguluhan sa banta at banta po ng seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular sa Tigray, Amhara, Afar at Benishangul Gumuz, na tiling magulo ang pagbabago-bago ng sitwasyon sa seguridad sa mga nasabing lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta ng sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of the Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga sibilyan. Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na kararanas ng matinding kaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang laban ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces na tili ring mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria naman, nagpapatuloy ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pinoy na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago bumiyahe sa mga nabanggit na lugar. Alas 4:30 na po ng umaga, magbabalik ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:36 na po na nagmamadaling umaga, mga brother. Pinunani ang Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang kahulugan umano ng kooperasyon at data sharing ng Bureau of Customs o BOC sa investigasyon at pagkasampa ng kaso laban sa mga smugglers. Ayon kay Remulla, nakakaantala sa mga investigasyon ang delayed na pagsumite ng mahalagang impormasyon ng BOC habang nagiging dahilan din umano ang kulang na dokumentasyon para ma-dismiss ang ilang kaso. Nagpulong na niya ang Office of the Ombudsman, BOC at Department of Justice upang tugunan ang problema at palakasin ang kampanya kontra smuggling. Kasabay ito ng seri ng anti-smuggling operations ng BOC, NBI at iba pang law enforcement agencies kung saan ilang tauhan din ng customs ang nasangkot. Noong nakarang buwan, na-discovery ng NBI sa Santa Maria, Bulacan, ang tunay-tuladang frozen chicken meat na nakatakdasa ng sirain ngunit tinangka umanong ibenta ng ilang BOC personnel. Noong Agosto naman, dalawang tauhan ng customs ang nadatnan sa isang warehouse sa Bulacan na umano'y naglalaman ng smuggled cigarettes na nakatakda na ring sirain. Nauna nang nanawagan si Dr. G.V. Ejercito kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na paigtingin ang paglilitis ng hanay ng BOC, partikular sa Customs Intelligence and Investigation Service o yung CIIS. Alas 4:38 ng umaga. Pakiangat naman, madam, ang reports natin. Suporta at fuel subsidies ng pamahalaan para po sa transport sector maaasahan hanggat patuloy ang epekto ng global oil crisis. Ramon de Sabaltangayang, Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Siniguro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang masusing pagmomonitor ng pamahalaan sa paggalaw ng presyo ng langis sa merkado dulot ng epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Anya, posibleng magtagal pa ng ilang buwan ang taas-babang presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Gayunman, nakahanda pa rin umanong umagapay ang pamahalaan sa public transportation sector na lubhang tinatamaan kapag sumisipa ang presyo ng krudo. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Garin na patuloy ang paggulong ng Uplift Framework, isang whole of government response program alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matulungan ang mga operator at driver na mga pampublikong sasakyan na umaaray sa mataas na presyo ng petroleum products. Nakapaloob sa uplift ang pamamahagi ng ayuda, service contracting at ang fuel discount subsidy para sa mga kwalipikadong PUV na nagkakahalaga ng 12 pesos kada litro. Narito ang kanyang pahayag sa ginanap na media briefing na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Samantala, sisimulan ngayong araw ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting kung saan kasama sa agenda ang pagtugon ng rehiyon sa global oil crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:40 ng umaga, mga natatanging senior citizens, kinilala sa 3rd Gawad Parangal. Ramonda sa Baltang yan, Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Binigyan kugay ang mga natatanging senior citizens sa 3rd Gawad Parangal for exemplary senior citizens na ginanap sa Quezon City. Bahagi ito ng pagunita ng Elderly Filipino Week 2026 na kumikilala sa mga nakatatandang nagpakita ng natatanging pamumuno, serbisyo at ambag sa kanilang komunidad. Kasabay nito ang unang Outstanding Apo ni Lolo at Lola Award para naman sa mga apo na naging huwaran sa pagmamahal, paggalang at pagmamalasakit sa kanilang mga lolo at lola. Pinangunahan ng programa ni Senior Citizens Party Representative Rodolfo Ompong Ordanes. At sa kanyang talumpati, binigyan din ito ang patuloy na pagsusulong ng mga batas at programa na tutugon sa pangangailangan at karapatan ng mga senior citizen. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:41 po ng umaga, tatlong rainwater impounding facilities itatayo sa Maynila para matugunan ang mga pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Ramonda sa Baltangayan, Dayan Leal.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagtatayo ng tatlong rainwater impounding facility sa lungsod. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, layo ng proyekto na maibsan ang pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Nagpasalamat naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa MMDA sa solusyong inilatang nito para sa lungsod. Itatayo ang mga pasilidad sa Raa Sulaiman Park, Remedios Circle at ASEAN Garden sa loob ng CCP Complex malapit sa Vito Cruz Drainage Main Outfall. Natukoy ang mga lugar matapos ang technical study na nagpapakitang madalas itong bahain. Pansamantalang iimbak ng mga pasilidad ng sobrang tubig ulan tuwing malakas ang buhos ng ulan para mabawasan ang bigat sa mga drainage system at ang posibleng pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Maaari ding ikonekta mga pasilidad sa mga water concessionaire para magamit ang naipong tubig ulan. Target namang makumpleto ang tatlong pasilidad sa June 30, 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:42 ng umaga, mga Brad. Pagpapaigting naman ang seguridad sa Basilan, ipinagutos ng Defense Chief kasunod ng ipinapananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo. Romonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inatasan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines gaya din ng iba pang mga law enforcement agencies na paigtingin ang mga ibigay natutupad na seguridad at pag-isahin na ang hakbang kontra krimen at illegal na droga. Ito ay ayon sa kanihim ay matapos sa nangyaring pananambang sa military convoy sa Tipo-Tipo Basilan na kamakalawa na kinasugat at nang hindi bababa sa 10 sundalo. Ginawa ng kanihim ang pahayag kasunod na rin na kanyang pagbisita sa mga sundalo sa Army's 1101st Infantry Brigade Headquarters sa Camp Louisbel II sa Isabela City sa Basilan kahapon. Una rito ay nagsagawa ng security briefing ang kalihim kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, gayon din ang liderato ng 11th Infantry Division ng Philippine Army at Western Mindanao Command. Maikpit din ang atas si Teodoro sa mga sundalo at iba pang tagapagpatupad ng batas na dapat nakaangkla ang kanilang latag ng seguridad sa mga itinatakda ng prosesong pangkapayapaan sa Bangsamoro sa panahong ito ng decommissioning. Una rito, sinabi ng Philippine National Police na mayroon na silang person of interest sa insidente dahil may warrant of arrest ang mag-asawang kabilang sa mga nasa likod ng pananambang. Matapos ito, ay personal na binisita ng kalihim ang kasama ang liderato ng AFP ang mga sugatang sundalo sa pananambang at ginawaran ng mga ito na medalya ng sugatang magiting. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ron Ronda, Pilipinas.
0: Ronda. Alas 4.44, Pangasinan economy lumago naman sa 4.3%. May report si Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Lumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan noong 2025, bahagyang mas mababa sa 4.5% ang paglago ng Ilocos Region. Batay sa Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority, pinakamabilis naman ang paglago sa rehiyon sa Ilocos Norte na nagtala ng 5.9%. Sa kabila ng mas mababang growth rate, pinakamalaki ang naging ambag ng Pangasinan sa kabuuang paglago ng Ilocos Region na umabot sa 2.3 percentage points. Pinakamabilis din sa rehiyon ng industry sector ng Pangasinan na lumago ng 5.2%. Samantala, bahagyang kumontra ng 0.05% ang agriculture, forestry and fishing sector. Tumaas naman ng 3.9% ang per capita GDP ng lalawigan mula 121,837 pesos noong 2024 naging 126,562 pesos noong 2025. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa pagpaplano at pagtukoy ng mga sektor na nangangailangan ng prioridad sa infrastruktura, serbisyo publiko, kabuhayan, trabaho at pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Pilipinas.
0: Alas 4:45 na po ng umaga, mga brad. Ito ha, mayroong ibinahagi. May ibinahagi, ikinuwento sa akin itong ating kaibigang abogado. Oo, huwag na natin pangalanan. Ito po ay patungkol doon sa Bakbakang Lacson, Cayetano. Ayan ha, pamilyar ba kayo doon? Ito po yung may kaugnayan dyan sa alitan po, di ho ba? Dyan sa Senado ni Minority Leader, o Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senate Pro Tempore Ping Lacson. Mm-hmm. Ito po sinasabi na posible pong nilalabag umano ni Senador Ping Lacson ang provision ng confidentiality rule ng Office of the Ombudsman dahil sa patuloy nitong pampublikong pagpapalabas ng mga pahayag at pag-akusa laban kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahit formal na nitong naisampa ang mga dokumento sa nasabing constitutional body at nagsasagawa na ng preliminary investigation. May bawal palang ganun, ano? Naglabas daw kasi itong si Senador Lacson sa kanyang social media accounts ng isang 25-second video snippet mula sa ginagawang joint field inspection ng Office of the Ombudsman, Philippine Reclamation Authority at Land Registration Authority o LRA kasama ang DPWH sa Taguig Lake Shore na malinaw na paglabag sa confidentiality rule daw ng ombudsman. Pwede pala yun, pag naglabas ka lang pala ng ongoing investigation. Pwede pa lang posible. Siyempre lahat naman yan ay posible. Ang tanong ito, totoo nga bang lumabag? Posible. Ayon po dito sa aking tropang abogado, ipinapaalala ng mga legal practitioner na ito na sa ilalim po ng Republic Act number 6770 o yung The Ombudsman Act of 1989 at mga alituntunin sa investigasyon ng ombudsman tulad ng Administrative Order number 1 series of 2026, sa ilalim ng Rule number 4 section 5, ang anumang fact-finding investigation testimonies ng saksi at sinumang isinumiting ebidensya ay tinuturing na strictly confidential. Baka meron naman, imposible naman siguro hindi alam na si Lacson to. Pero tingnan natin ha. Posible naman kasing iba ang intensyon, di ho ba? Hindi naman talaga ibunyag, kundi ipakita lang. Pero tingnan natin. Isinasaad kasi dito raw sa legal framework na ito, ang probisyong ito ay nag-aatas sa napanatilihing privado ang mga detalye ng investigasyon habang gumugulong opisyal na pag-usuri ng constitutional body. Ay ganon. Binigyan din daw mga brad ha, ng mga legal expert na may tatlong pangunahing dahilan ang pagpatupad ng patakarang ito sa ilalim po ng batas. Una ay proteksyon laban sa trial by publicity. Layunin itong ipigilan ang paggamit sa media o social media upang ma-impluensya sa pampublikong opinyon habang wala pang opisyal na resolusyon ang investigador ng ombudsman. Tiyakin ang integridad ng ebidensya upang hindi ma-impluensya ng mga saksi at hindi mapangunahan o mabago ang mga documentary at physical evidences. At tiyakin ang karapatan na sa due process. Pinoprotektahan ito ang karapatan at reputasyon ng sinumang iniimbestigahan laban sa premature exposure at unfair public judgment habang wala pang opisyal na hatol. Dahil formal nang nagsumiting nga itong si Senator Ping ng mga dokumento sa Office of the Ombudsman na dinadawit si Cayetano at ang pamahalang lokal ng Taguig sa sinasabing mga irregularidad, binigyan din ng mga legal observers, mga brad, at yung mga abogadong tropa natin na sakop na ito ng strict confidentiality protocols at investigasyon ng nasabing tanggapan. Dahil dito, eh, patuloy daw na sa pagpapakalat itong si Senator Ping Lacson ng mga pinagputol-putol na inspection videos sa mga pampublikong pag-ako sa social media ay tinuturing na usaping makasariling o nakakasirang puri sa formal na proseso ng batas. Ayon sa mga, di ba sa ano, may ganyan yata, no? Sa sub-judice yata ang tawag dyan pag sa korte naman. Pag sa mga legal courts, di ba? Huwag mong pag-usapan sa publiko o magkaiba ba yun. No? Kaya minsan gusto ko mag-abogado. Ayon pa nga dito sa ating mga tropa, mga brad na legal practitioners, ha? Ang pagkasa publiko ng investigasyon sa pamagitan po ng social media ay pagpasa ng hatol sa publiko sa halip na ipaubaya ang pagpapasya sa ombudsman ay hayagang sumasalungat sa layunin ng batas naman at mapanatili ang patas, malinis at may kredibilidad na investigasyon. Ang sigalot daw sa pagitan po ng dalawang senador, nang ihayag po ni Senator Lacson ang kanyang mga natuklasan ukol naman sa umano'y 32 ghost flood control at slow protection projects sa lungsod ng Taguig na nagkakahalag po ng bilyong-bilyong piso. Gayun din ang sinasabing illegal na pagtambak sa humigit kumulang 170 hectares sa Laguna Lake sa pamagitan po ng kanyang mga pagsisiwalat. Iginawit din ni Lacson ang pamilya ni Senador Cayetano at ang pamahalang lokal ng Taguig. Ay, diyan po nagsimula yan. Pero sa kabilang araw po ng mga akusasyong ito, mari namang itinanggi ng kabilang panig, syempre. Natural yan, di magbabakbakan yan kung hindi tinanggi, di ba? Itinanggi po ng pamahalang lungsod ng Taguig at ng kampo ni Senador Cayetano ang mga alegasyon matapos lumabas sa mga formal na pagdinig sa Senado ng DPWH at iba pang national agencies at hindi ang Taguig LGU ang formal na proponent ng mga infrastructure at reclamation project sa kahabaan ng lakeshore. Ay, dito pag ganyan. Diba sa Senate impeachment din, no, bawal yung pag-usapan yung mga iniimbestigahan. Eto, tignan natin kung sakop. Eh, kasi baka mamaya naman merong alam na provision itong Senator Ping Lacson na pwede yung ginawa niya. Or baka mamaya, hindi naman siya naabisuhan ng kanyang mga abogado. Pero tignan natin kasi ang ending, ang magiging hatol dito mga brad, yung ombudsman. Eh, syempre, mapapansin ang ombudsman yan. Imposibleng hindi, di ba? So, tignan natin kung kikilos ba ang ombudsman hinggil sa sinasabing paglabag sa confidentiality rule ng naturang opisina. Alas 4.52, sigit 6,000 mag-aaral naman sa Pangasinan. Nakikinabang sa BBM Scholarship Program. May report si Ricky Kasipit.
18: Radyo Pilipinas. Report.
19: Aabot sa 6,655 na mag-aaral sa Pangasinan ang nakinabang sa bawat barangay makikinabang o BBM Scholarship Program. Ito ay ayon sa pagbabahagi ni

0: Mga scholar ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa edukasyon. Binigyang din din ng opisyal na bahagi ang programa ng direksyon ng administrasyon na mas mailapit at higit na maipadama sa mga komunidad ang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang direktang nakatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, The Book.
1: Pilipinas. Hey, alas 4:54 ng umaga. 2,000 mahigit na kaso ng dengue, 2 na ang patay. Naitala po yan sa Ilocos Norte. Kamang sa balitang yan, Rani Dorilag. Radyo Pilipinas.
2: Report. Umabot na sa 2,136 ang kaso ng dengue at 2 ang patay sa Ilocos Norte. Ito ay base sa datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office mula sa Morbidity Week 1 hanggang Morbidity Week 38. Ayon kay PHO Head Dr. Rickson Balalio, ang 2 namatay ay mula sa bayan ng Solsona at bayan ng Nueva Era. Sinabi ni Dr. Balalio na mahigpit ang koordinasyon ng PHO sa Department of Health, City at Municipal Health Offices, mga ospital, paaralan at barangay para sa mga hakbang kontra dengue. Base sa datos, pinakamaraming kaso ng dengue sa Lawag City na umabot sa 249. Sumunod ang bayan ng Dingras na may 214 na kaso, habang pangatlo sa pinakamarami ang bayan ng Pidig na may 195 na kaso. Tanging ang bayan ng Adams ang walang naitalang kaso ng dengue. Dagdag ni Dr. Balalio na mayroon ng mga naibigay na dengue rapid test kits, disease surveillance, mga kagamitan para sa vector control at pagtatatag ng mga dengue fast lane sa mga ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas. Alas 4:55 ng umaga, mga Brad, Cebu kay Governor Hoffer. Nagsagawa naman ng inspeksyon sa mga proyektong ipinatutupad o ipinapatupad ng pamahalaan panlalawigan sa iba't ibang munisipyo ng probinsya. Ramon sa balitang yan, Lesti Cubol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa si Governor Dolcen K. Hoffer ng serye ng pag-inspeksyon sa mga proyekto sa mga munisipalidad ng Mabuhay, Talusan, Ulutanga, Alicia, Siaya, Tipil na muling nagpapatibay sa kanyang pangako sa pagtiyak na mga pamantayan sa kalidad na papanahong pagpapatupad at epektibong paghahatid na mga mahalagang proyektong panlalawigan. Kasama niya sa isinagawang inspeksyon sina Provincial Administrator Attorney Christian J. Milena, Engineer Christopher Lazo, Provincial Engineer ng Lalawigan, at Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP, na nagpapakita ng nagkakaisang layunin para sa pagpapaunlad ng infrastruktura, kaligtasang pampubliko, kapayapaan at mabuting pamamahala. Inihayag ni Governor Hoffer mula sa mga komunidad sa isla ng Ulutanga hanggang sa mainland ng probinsya, ang bawat proyekto ay kumakatawan sa isang hakbang patungo sa mas maunlad, ligtas at matatag na Zamboanga Sibugay. Anya, dahil ang tunay na pagunlad ay hindi lamang nakikita sa mga natapos na proyekto, ito ay nararamdaman sa buhay ng bawat Sibugay noon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Ronda, Pilipinas.
5: Ang tunay na Pasko ay tayo.
1: Alas 4:57 na po ng umaga, mga brad. Time to say goodbye. Maraming salamat po sa lalo nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. 79 days na lang, mga brad, ha? Pasko na. Lawrence Tanhoko, adios.
3: Banda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mo

0: sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Gayon din, mga prutas, kakuan mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Kung sino pa yung maliit na hindi makakapagpalaot, eh sila ngayon ang hindi na rin makapag-ngisda dahil ubos na, inuubos na ng commercial fishing vessels na pumapasok dito sa municipal waters. Dahil sa laki ng mga vessels, nasisira yung coral reef formations. Eh yun ang spawning ground ng isda. Kapag nasira yun, apektado yung fish, yung yield, yung fish population sa mga nasabing lugar.
10: The 15-kilometer rule is not arbitrary. Nilagay po yan kasi yan ang layo na ligtas na marating ng ating mga mangisda. Inaagawan pa sila ng mga gulayat ng mga commercial fishing vessels na ito. This encroachment leads to smaller catch for our poor fisher folks. Kaya naman, kahit malayo at delikado, lumalayo po sila upang makahuli lang at makapag-uwi ng kita sa kanilang mga pamilya. I'm comforted by the fact that the Chair for Committee on Agriculture, Honorable Senator Kiko Pangilinan, has a true heart for our farmers and fisher folks, and that he will look into this concern. For that, I salute him.
5: Malaking problema yung overfishing. But last year, 2024 to 2025, bumagsak ang output ng small fisher folk. Habang umangat naman yung output ng commercial fishers. Ika nga eh, yung mahirap lalong humihirap habang yung mayaman lalong yumayaman.
11: Kita mo yung ilaw na yan. Yan ay commercial fishing vessel. Ayan ay kumpanya ng Mercedal.
5: During our committee hearing, the Fisherfolk organizations presented to us a video of paano pumapasok dito sa Batangas Bay. Paano pumapasok yung mga malaking commercial fishing within the municipal waters. Pinuntahan ng BIFAR, in-expect, kita mo, punong-puno ng isda itong malalaking fishing vessel na ito. Nasa video. With the permission of Senator Rafi too, so we would like to have his privilege speech referred to the Committee on Agriculture so we can conduct a follow-up hearing. And this time, we will call on the owners of the commercial fishing vessel Merkidar and other commercial fishing vessels owners.
6: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Fry Catcher Association. Sa Bangus Fry Catcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapry, ang paghuhuli po ng similya ng bangus. Noong panahon po na hindi pa po kami naabot ni BIFAR, talagang mahirap po dahil kadalasan namamatayan kami ng similya. Tapos po yung batsa po, ang gamit po namin dati ay mga kulay green na batsa, kulay blue na batsa, tapos pinipinturahan po namin siya para puti po. Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kaya mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Mas mura na kuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bultuhan.

0: 120 to 150,000 po sa isang buwan. Na-improve po yung kabuhayan namin, na-improve pa po yung pagkatao ng bawat isa sa amin. Malaki po talaga yung naging pagbabago mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po.
1: Pak BBM to, kasi ngayon lang to ginawa after 40 years. Utos ng ating Pangulo ay pakinggan ang ating mga farmers at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At ang usual na complaint, lalo na sa wet season, is hindi daw makatanggap ang NFA ng wet palay. So ito po yung sagot na.
2: Ito ay building for dryers. Maraming dryer ang lalagay natin doon.
1: Meron ng 36 na ganito na may tapos na, may patapos na, may ginagawa pa. Ito yung sagot sa problema ng ating mga magsasaka at attack BBM to. Kasi ngayon lang ito ginawa after 40 years of walang ginagawa. By June, tapos na. Sa next wet season, ready na ito.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos gamit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw po ng Miyerkules ngayon. Kapito na po sa buwan ng Oktubre 2026. Gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ko nating mangisda, kila nanay, tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sila po ng pamilyang nakatutok sa atin ngayon. Apaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapakinggan sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas, Radyo Television, na 4.3 na Capital FM, nandiyan po ang DWCSM FPD, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina, the rest of the gang. Siyempre dyan po naman sa may party ho ng Cagayan, ang DWCJ. Good morning naman kay Governor General Edgley Paiser. Kamusta ka na? Pagbati rin na rin ho natin kay General Tom Lanchon. Ganun din kay, ay kamusta ka na? Pagaling ka ng todo-todo ha? Paring Eltab Lando Marquez. Ayun. Ito sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, sa mga bahagi ng kapuluan. Manang inyo pinagkakabalahan, number 1, number 2, number 3, ay lana na kami bakilam doon. Sa amin kayong aming number 1. At doon sa mga may obligasyon ho naman, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo ha, para hindi pumanaw. Igising lang si Mamang Chopper, baka aantok-antok ho yan, delikado ho yan. Mas aksidente ho, lalo na pag may mga kagaya kahapon, di ba? Nung nirescue kahapon na driver ho, na binangga naman ang motor. Mang nilalapatan ho ng paunang lunas at nakatutok na ho yung ambulansya doon sa lugar. Saltbukin ba naman ang isang TNVS? Kado inantok yun. Kanya mahina, mabagal lang daw ang takbo. Pwede bang mabagal yung takbo? Tanggal yung pintuan ng ambulansya, sira yung harapan ng TNVS. Mahina ba yun? At ingat po sa mga nasa biyahe po natin. At syempre, ingatan din ho natin yung sunog-sunog. Ano ho? Kapag mas ilang alarm yung sunog dyan sa may barangay central, sa may waling-waling ba yun? Mukha ho yatang nasa 80 kabahayan at ilang pamilya po yung mga naapektuhan. Dahil sa ngit-ngit at galit ho ng taong bayan, numugoy isang lalaki. Sinasabing illegal daw ho nagkabito ng linya ng kuryente. Ako, ingat po tayo sa sunog, ano ho? Kamata, may mga pag-ulan din naman sa ilang lugar. Pero yung sunog-sunog talaga kumisan o may eksena po yan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada si Mamang Chopper, paikalabit lang. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules. 7 sa banho naman ng Oktubre pa rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa mga balita muna natin at tutok muna tayo sa pag-asa. Ano ho? Bago tayo lalabas ang ating mga tahanan at pupunta sa ating mga pagkakabalahan, importante alam po natin ang magiging lagi ng ating panahon. Sa ngayon po ay wala pong binabantay ang bagyo o maging LPA, low pressure area. Loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipong araw na ito ng Miyerkules, ano po, October 7. Opisyal na rin pong dineklara ng PAGASA ang pagtatapos ng panahon po ng habagat, yan po yung Southwest Monsoon. Kasalukuyan ng lumilipat ang bansa patungo po sa panahon ng amihan. Nga pangunahing sistema ng panahon natin, yung Intertropical Convergence Zone. Buhay pangunahing nagdadala ng mga pag-ulan sa timog bahagi po ng ating bansa. Namang northeasterly wind flow, nagsisimula ng magdala ng hanging galing sa hilagang silangan. Sa dulong bahagi po naman ng hilagang Luzon. Localized thunderstorms, siya po yung mga panandayang pag-ulan o kidlat sa hapon o sa gabi. Dulot po ng mga lokal na init po naman. Samantala, ito po si Metro Manila. Paglalaro ang ating temperatura sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius po naman. Lang nakataas na gale warning, kaya ligtasong pumalaot yung ating malilit na sakyang pandagat. Gamat katamtaman, sinasabing adon po naman ay hilagang Luzon, ala po naman ng northeasterly wind flow. At doon naman sa mga papanik at pupunta po ng bagyo. Ato, kabay ingat po tayo pare-pareho. Ano? Ingat lamang sa mga biyahe, sa mga tututok po dyan sa patihon ng bagyo ng car. Pagka mahamog at matindi ho yung zero visibility, pag-ingatan pa rin po natin. Ano ho? At magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan sa mga papasok, sa mga estudyante, sa mga namamasokan sa privado, sa pampublikong pa nakatanggapan. Siyempre, overcheck ho tayo pagka wala may iwan sa bahay. Ano? Yung mga appliances, hindi kinakailangan, dapat hindi na ho nakasaksak yan. Maiwasan po yung pagkasunog at mga bagay na hindi dapat mangyari. Kami nagtatalo. Ito, bago na yung kaniyang submeter. Kasi wala daw pinagbago yung kanyang metro. Bataas pa rin. Para dun sa mga ganyan ng concern, ano ho. Ibig sabihin, pagkabago yung submeter o kinabitan kayo ng bago, wala nang pwedeng magyaring magic, ano ho. Nangyayari pa rin. Oh, dapat mga titsa ko nyo talaga yung linya ng inyong kuryente. Pagkat kahit na kayo meron pong submeter, mga pagkakataon yun hong magagaling, kaya pa rin ho nilang mag-tap at kabitan kayo ng illegal do koreksyon. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Submeter nga, may nakabit pa rin iba. Naku naman, yung hoya, may pag-unayang isemeral ko pagkaganyan ho.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tuloy tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Miyerkules sa 7 sa manho ng Oktubre. Part mo na mag-i-couture, may hakbang na kontra sa pagtaas ng presyo ng pagkain.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Part mo na mag-i-couture pa rin, nakatutok na sa cloud seeding operation sa mga lugar na labis na apektado po ng drought condition, dry spell.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: DAG, tinawagan noon ang praktikal na solusyon sa food security.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: At National Food Authority, nagbukas pa ng bagong warehouse dyan po naman sa Calapan City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Orasin natin sa buong kabulang kapitbahay, 11 minuto na makalipas sa alas 5 na madaling araw. Simulan natin sa balita sa labas ng ating impilan. Mga biktima po ng sunog sa QC. Ayan ho yung nangyari kahapon. Ano ho dyan sa may barangay central, Waling-Waling. Mga biktima ho ng sunog dyan sa QC. Agad inalalayan po naman ng DSWD. Ay detalye ng mga balita dyan, si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agad na rumesponde ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Central sa Quezon City. Nagsagawa ang DSWD-NCR ng initial coordination pati na rin ang assessment para matukoy ang lawak ng epekto ng insidente. Inaalam din ang pangangailangan ng mga naapektuhang residente. Ayon sa DSWD, batay sa resulta nito, tutukuyin ang angkop na tulong na maaaring maipagkaloob sa mga naapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang yan lang naman yata yun, ito lang sunog kahapon. Ano? Yan ay sa may Barangay Central, Quezon City. Po yung mabuto sa ikalamang alarma. Ano ho? At napakalaking sunog po yan na sinasabing tumupok sa 80 kabahayan po sa may waling-waling estate. Nagsimula yung apoy, kapun po ng Martes ng hapon. Diyan ay mabilis yung kumalat dahil sa mga dikit-dikit ng mga kabahayan. Klaradong fire under control, ago po naman mag alas 4 po ng hapon. At kinuyog naman ang mga galit na residente. Buong isang lalaki hurya na pinaghihinala ang nagtap ng iligal na kuryente ay tinuturong sa hipo ng sunog. O tinamat, nasigip po ng mga pulis yung lalaki at dinala sa ospital ayon sa mga natamong sugat po naman. Sinasabi natin yun sa inyo, may pagtatap-tap-tap-tap-tap na ganyan, delikado ho yan. Check nyo yung mga linya ninyo. Ito tayong kaibigan, may barbershop. Tatayo lang ng barbershop niya, medyo malaki-laki yung kanyang pinuhunan. At tapos yung kuryente niya, ubod ng taas. Makapaniwala. Ibo. Nalibo, 5,000 yata yung kuryente niya, isang buwan. Lalo pa yung upa niya pa. Natay niya yung aircon kasi hindi maliit naman, ordinaryong aircon lang gamit niya. Anong ginagamit? Na halos na kuryente, fan na lang, aircon. 5,000 pa rin yung kuryente. At bukat mo, nagkaroon siya ng sariling pagsasyasa at binidyo niya. Mga nakatap pala, may mga magagaling maglikot. Ano ho? Ibig sabihin, meron kang bagong submitter. Lusot ka na sa wiretapping pa rin. Kaya pa rin gawin ho ng ilang mapanlin lang ho yan. Ingat at nag-double check tayo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang mga detalye ng ating balita, kumikilos na po ang tanggapan ng Department of Agriculture para po mapigilan itong patuloy pong pagtaas ng presyo ng pagkain matapos yung umakyat ang inflation itong nakalipas yung buwan ng Setyembre. Ngayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay good morning, Secretary Laurel. Ay maglalaan po ang pamahalaan ng 45 bilyong piso para po sa El Nino response. Kung saan, 6.2 bilyong piso po naman ang sinasabing nailamas na. Layunin po nitong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang matinding pagtaas po naman sa presyo nito. Sa ulat po ng Philippine Statistics Authority, umakyat po sa 6.8% ang food inflation ng Setyembre. Tapos sa 4.6 noong nakalipas na buwan ng Agosto. Malaki naman ang naging ambag ng bigas, gulay, isda, di ba pa ang pangunahing pagkain at pagtaas po naman ng presyo. Kabantala, inaasahan po naman ng pag-asa ang Super El Nino mula naman sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang kalahati po ng 2027.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa mga pinsala, sa pananim, sa kabuhayan, maging sa livestock, malaki na po yung pinsala eh. Ito pa lamang sa El Nino na advance party ng Super El Nino. Pinaho yung nawawala at pagkalugi. At more, kasi mapit pa ho yung pagdating talaga, Super El Nino na yan. Diba? Yung kasalatan sa pagkain, yung food supply, dapat eh talagang babantayan ho yan. Ano? Mantala, Dar Secretary Estrella, pinungunahan po naman ang pamamahagi ng halos sa 12,000 titulo ng lupa. Yan po naman sa may Western Visayas. Tutok tayo sa mga detalye. Yan po naman si JP Hermas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Agrara Reform Secretary Conrado Estrella III ang pamahagi ng halos 12,000 titulo ng lupa sa mga beneficyaryo ng agrarian reform sa Western Visayas. Personal na nagtungo ang kalihim sa Iloilo National High School para pangunahan ng ceremonial distribution ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA at Electronic Titles o E-Titles sa mga beneficyaryo mula sa Panay at Guimaras. Ayon sa Department of Agrarian Reform Western Visayas, nasa 11,965 E-Titles ang ipinamahagi sa halos 11,000 agrarian reform beneficiaries na sumasaklaw sa halos 18,600 na hektarya ng lupa sa buong rehiyon. Bukod dito, 166 na CLOA na sumasaklaw sa 210 hektarya ang ipinamahagi naman sa 107 beneficiaryo sa ilalim ng New Lands Initiative. Matapos ang ceremonial distribution, pinangunahan din ni Secretary Estrella ang panunumpa ng mahigit 700 chairperson ng Barangay Agrarian Reform Committee o BARC sa Western Visayas. Inaasahang makatutulong ang mga BARC chairperson sa pagpatupad ng DAR sa mga programa nito at sa pagresolba ng mga maliliit na usaping may kaugnayan sa agrarian reform sa kani-kanilang barangay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Iloilo. Good morning kay dating Congressman Rolex Obligo. Kamusta ka na, Kong? Ginig ka pa rin ba? Samantala, nagbababoy, dyan po naman sa Daragalbay, inalakas ang kalaman sa biosecurity contra ASF. Dapat lang siguro. Kasi alam niya bang may maaktibo pang kaso ng ASF sa 13 rehiyon? Masaklaw po sa 31 probinsya? Ang danat 7 lungsod? 293 barangay? Ganun pa karami. Ay nako. May natin ang mga detalye. O si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Albaya sa animal biosecurity upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever o ASF at iba pang sakit sa baboy. Isinagawa ang Animal Biosecurity Champion Training at Biosecurity Scoring Training sa pakikipagtulungan ng Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture Bicol at lokal na pamahalaan ng Daraga sa suporta ng Resilient Philippines Project ng Pandemic Fund. Ayon sa DA Bicol, kabilang sa mga kalahok ang mga benepisyaryo ng pig dispersal program ng Municipal Agriculture Services Office o MASO. Tinalakay ang wastong paglilinis at pagdidisimpekta, paggamit ng footbat, quarantine ng bagong dating at may sakit na baboy, pagkontrol sa pagpasok ng tao at kagamitan, at agarang pag-uulat ng hinihinalang sakit. Namahagi rin ang Agriculture Organization of the United Nations ng biosecurity kit sa mga kalahok. Itinuro rin ang paggamit ng biosecurity assessment tool upang matukoy ang mga kahinaan sa mga babuyana at mga hakbang para mabawasan ang panganib ng sakit. Binigyang din sa aktibidad na ang tuloy-tuloy na biosecurity ay mahalaga sa pagprotekta sa mga baboy, kabuhayan ng mga magbababoy at industriya ng panghahayupan laban sa ASF. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Base po sa official po ng tala ng BAI, dito po nakalipas na lamang na buwan ho ng Setyembre, ang bang meron pang aktibong kaso ng ASF sa 13 rehiyon na sumasaklaw po sa 31 probinsya naman, 107 na pinalungsod at municipalidad, 293 barangay. Marami pa rin yun. Bilang ho sa mga binabantayang may aktibong kaso po, Benguet, Angasinan, Cagayan, Isabela, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Romblon, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, at ilang bahagi po ng Mindanao, tulad po ng Agusan del Sur, Surigao del Sur. Pa rin po yung may mga usapin at may problema sa ASF. Ano ho? Pero dagdagan pa natin yung mga tamang impormasyon at huwag nating ipagka-ate yung mga totoong kwento. Kasi ganun, pa nating matutukan problema sa ASF. Huwag natin inililihim mo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pantala supply ng dekalidad na inbred wise seeds sa Ilocos Region ay para po sa 2027 dry season at wet season. Nagtibay po ng field rice at seed growers cooperatives and associations. I-detail riyan, Esli Jimino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Formal lang pinagtibay ng Field Rice, RCEP Seed Program at ng mga accredited seed growers, cooperatives and associations sa Region 1. Ang Memorandum of Agreement upang tiyakin sapat di kalidad at napapanong supply ng certified inbred rice seeds para sa mga magsasaka sa buong Ilocos ngayong 2027 dry season at sa darating na 2027 wet season. Sa ilalim ng kasunduan ipinabatid sa mga USGCS ang mga itatanim nilang registered inbred rice seeds ngayong 2027 dry season upang magsilbing bahagi ng supply na certified seeds na ipamamahagi sa mga kapalay sa Region 1 sa 2027 wet season. Kasabay ng paglagda sa MOA, muling ipinaalala sa mga SGCAs ang kanilang mga tungkulin at ng mga bagong provision sa Standard Operating Procedure Single sa produksyon ng certified seeds at ang maayos na pamamahagi o delivery nito sa mga munisipyo. Nakisa sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist ng Pangasinan, Ilocos Sur at La Union, Bureau of Plant Industry National Seed Quality Control Services Region 1 at Batak Satellite Office, DA Regional Field Office 1, pati na rin ang mga opisyal ng SGA sa mula sa apat na probinsya sa region. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Leslie Amino, Dayog, Pangasinan, samantala sa dati ng Bicol. Ano po yung Bicol Region? Nakahanda na po sa El Nino. Ang Maritital dyan, si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakahanda na ang National Food Authority o NFA Bicol sa posibleng epekto ng matinding El Nino batay sa mga paghandang isinagawa ng ahensya. Ayon kay NFA Bicol Assistant Regional Manager 2 Julie Llenaresas, kabilang sa kanilang paghandang patuloy na pagbili ng palay mula sa magsasaka at paggiling nito upang maging bigas. Naganda rin ang NFA ng 18 list warehouses bukod sa 15 NFA-owned warehouses para sa pag-iimbak ng kanilang buffer stock. Sinabi ni Llenaresas na nagbabago kada linggo ang presyo ng palay depende sa sitwasyon ng merkado, ngunit tiniyak niya na mas mataas ang presyo ng pagbili ng NFA kumpara sa umiiral na presyo sa merkado. Sa ngayon, nakatalaga na ang mga procurement teams sa pagbili ng ani ng mga magsasaka habang patuloy ang koordinasyon sa mga municipal agriculturist upang ma-monitor ang sitwasyon sa mga lugar na sakop nila. Tiniyak ni Llenaresas na nakahanda ang NFA sakaling magkaroon ng emerhensya sa unang semestre ng susunod na taon, alinsunod sa mandato nitong magpanatili ng sapat na buffer stock para magamit sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ano yung sasabing El Nino, Super El Nino, talaga dapat to nakafocus tayo sa pagtitipid ng tubig, ano ho? Ang alaga sa ating kalusugan, mano sa matinding init at maganda sa pabago-bagong panahon. Kamat magdudulot po kasi ng malawakan ng tuyod. Nagbabala pa rin po yung mga ilang eksperto natin dyan na maaari pa rin magkaroon ng mga biglaan ngunit malalakas na bagyo, super typhoon. Kasi nga, super El Nino, mainit ang karagatan, di ba? Kung mainit ang karagatan, mas malaki ang potensyal makabuo ng malalakas na bagyo. Ano ho? Ano ho yun eh? Kung may bihiramang ulan, may dumating, super! Ganda, mag-ingat pa rin po tayo. Ano ho? Kailangan mag-ibagdi po tayo ng tama. Sa pangatubig, magtipid tayo. Recycle tayo ng tubig. Yusin yung mga tagas, importante po yun.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Dala sa Batanes, naku tayo. Organic rice seed production, panalakasin po dyan sa lalawigin ng Batanes. Bayag Gasa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Upang suportahan ang mga lokal na magsasaka at mapalakas ang produksyon ng dekalidad na pananim, nagkaisa ang mga kawinin ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES sa isang aktibidad ng pagtatanim ng palay para sa organic rice seed production. Ang mga tauhan mula sa iba't ibang banner program ng kagawaran ay nagtulong-tulong sa bukid upang magtanim ng organic na palay. Ang mga aanihin dito, magsisilbing pangunahing pagmumula ng dekalidad at maaasahang binhi para sa mga magsasaka sa lalawigan ng Batanes na nangangailangan ng pananim. Ipinamalas din sa aktibidad na ito ang tradisyonal na kaugaliang Ivatan na Payuhuan o ang bayanihan o sama-samang lakas kung saan nagtutulungan ang komunidad upang matapos ang isang mahalagang gawain. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito, sinisiguro ang sapat na supply ng pagkain kasabay ng pagpapanatili ng kulturang Ivatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, Doshin, Bayanihan sa pagitan po ng Pilipinas at Japan. Maranggada na po. Detalye naman dyan si J. Mike Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal ang binuksan ng Pilipinas sa Japan ang ika-anim na yugto na kanilang pagsasanay sa ilalim ng Doshin Bayanihan para sa taong ito. Isinagawa ang opening ceremony sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City sa Cebu noong Oktubre 5 at tatagal ito hanggang ang Oktubre 9. Ayon kay Air Force spokesman Colonel Alvin Kapingian, nasa 106 mga tauhan ng Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay kasama ang Japan Air Self Defense Force. Bagaman 6 beses ang nagsasanay ang Pilipinas sa Japan sa ilalim ng Doshin Bayanihan, ito ang ikalawa mula ng lagdaan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Bukod sa Cebu, isasagawa rin na pagsasanay sa Puerto Princesa City sa Palawan na nakatutok naman sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations. Ilan sa mga asset na isasabak sa pagsasanay ay ang C-130 aircraft kaya din ang PZL Swedlink Sokol Helicopter. Tatayo naman bilang observer sa naturang pagsasanay ang mga kinatawan mula sa United States Air Force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, tinututukan na rin po ng Department of Agriculture ang pagkakasa ng cloud seeding operations. Ang mga lugar po nararamdaman na sa ngayon yung drought condition at dry spell dahil po sa very strong El Nino. Ayon po kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa. Namimiss ko na itong mama na ito. Kasado na po yung kanilang mga paghanda sa cloud seeding operations kung saan una muna ang matukoy ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar dumaranas po ng epekto ng El Nino. Para sa matukoy na ito, direkto na sila may maugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa po ng actual cloud seeding operations. Danila, magbe-break lang muna kami ho. O galaw para hindi bumanaw sa mga may obligasyon kila brother, kila sister, galaw-galaw na ho tayo. Munang mahalagang paalala, sandaling-sandali po lamang.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond.
13: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made. by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: Ay kinakailangan no para makaiwas tayo sa sobrang init na yan, iwas muna tayo sa mga inuming may caffeine. Matataas ho yung asukal sapagkat nakakatuyo po sa katawan niyan. Ano ho? Manatili po tayong hydrated. Siyempre, pwede rin ho nating baguhin yung schedule ng trabaho at yung mga pag-aaral. Sa mga outdoor workers po natin, po ng mga construction at agriculture, pati na mga estudyante. Ay minumungkahi po ang paglipat ng ship sa mas maagang oras. Sa 5-6 ng umaga hanggang 9:30 na makaiwas po sa heat stroke. Iwasan din po yung araw kada sa mga peak hours na yan. Huwag lalabas sa bahay hanggat mare alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng hapon. Pinakamainit na sikat po ng araw yan. Una yung mga senior citizen po natin ay sakit sa puso o sa baga. Ano, mantayan ho natin pare-pareho. Magmatigas ang ulo.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Galaw din kay sister, galaw-galaw para hindi pumanaw ho. Samantala, extension on wheels 2.0. Ilulunsod po ng ATI Locos Region ngayong buwan para tulungan ang mga magsasaka sa epekto pa rin po ng El Niño. Ay detalye sa Sara Carabia, Radyo Pilipinas na Guban.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inihayag ni Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 Director Dr. J.V. Brian Carillo na ilulunsad ng kanilang tanggapan ngayong Oktubre ang Extension on Wheels Version 2.0, isang pinalawak na inisyatiba na layong mailapit ang teknikal na kaalaman at serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda, partikular sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta sa panahon ng epekto ng El Niño. Ayon kay Dr. Carillo, naging epektibo ang unang version nito ng gamitin ito sa krisis sa presyo ng gasolina na nagdulot din ng pagtaas sa presyo ng mga inputs sa agrikultura kabilang ang abono. Sa unang pagpapatupad ng programa, tinutukan niya ang mga 4th hanggang 6th class municipalities na kabilang sa mga higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga inputs sa pagsasaka. Sa halip na hintayin makapunta ang mga magsasaka sa mga sentrong pang-training, mismong ang kanilang tanggapan ang lumapit sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng extension on wheels. Matapos ang roadshow sa 12 pilot municipalities, nakatakdang i-upgrade ang programa sa pamamagitan ng Extension on Wheels 2.0. Sa bagong version niya, muling tutukuyin ng kanilang tanggapan ang 12 initial municipalities na pag-iikutan ng mobile extension service. Pangunahing isasagawa rito ang mga technical briefing at capacity building activities upang matulungan ang mga local farmers at mangingisda na matukoy at mapagaan ang mga epekto ng El Niño sa kanilang kabuhayan. Bahagi niya ito ng mandato ng ATI na palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura upang mas maging handa sila sa mga hamon na maaring makaapekto sa kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
8: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay samantala, hinimok naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang mga stakeholder at horticulture at urban agriculture na gawing konkretong solusyon ang mga magog ideya para pumabalakas ang food security sa bansa. Dawari Chiu Laurel ang panawagan sa pagbukas po naman ng Pagsibol 2026 Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit sa Manila. At sa kalihim, halagang horticulture at urban agriculture hindi lamang sa produksyon ng pagkain, hindi maging sa kabuhayan, kalusugan ng komunidad at climate resilience. Gayun pa niya, dapat matapos sa talakayan ng mga ideya. Dapat na niyang hindi dapat matapos. Oh. Tanda niya makita ang resulta nito sa bukid, rooftop, city garden o sa negosyo po naman.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Kamustahin po natin ang tanggapan ng SINAG. Makakasama natin this morning si Cassian Doso, ang presidente po mismo ng SINAG, Engineer Rosen Doso. O kaya yung kanilang mga mungkahi at mga aksyon ay sinasagawa nila dito po sa matinding banta po ng Tagtuyot. Ano ho? Ano-ano po yung mga bagay na kanila tinututukan dyan? Ano mga rinarekomendang pananim ng SINAG habang meron pong El Niño? Di ba? Ano naman ang babala ng SINAG ukol po sa supply ng presyo ng bigas sa merkado at marami pang iba? Diyan, nasa linya natin. Muli natin makakasama sa ipapawid si Engineer Rosen Doso. Asendo, magandang umaga po. Welcome po sa Usap ng Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, gandang umaga. Kamusta ka na, Asendo?
10: Kahiro, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat.
7: Magandang umaga po. Eh, kamusta muna ang panahon natin dyan? Kamusta ang panahon natin dyan sa Pangasinan? Naramdam na ba yung init talaga?
10: Yeah, mainit, no? Pero yes, kahapon around 5:30 umulan ng malakas dito sa area ng Pangasinan. So far yung harvest natin mag-start na, no, itong October up to November ang harvest natin ng palay dito sa Northern Luzon area.
7: Oh, okay. Pag-usapan nga natin, Casendo, bagamat alam natin malaki na po yung pinsalang bitbito ng matinding tag-init na yan, yun is na pinag-uusapan eh. Parang advance party pa lang yan, no? Wala pa yung Super El Niño eh. Advance party pa lang itong mga figures na yan. Pero yung mga pangunahing hiling po ng inyong tanggapan dyan sa SINAG, sa ating pong pamahalaan, ang kayong matindi na po yung banta ng Tagtuyot. At may mga minumungkahi ba kayo sa gobyerno?
10: Yeah, yung itong next cropping season na doon natin makikita yung effect ng ano itong El Niño, no. Itong cropping season nabanggit din ng Department of Agriculture ang affected is around 175,000 tons lang eh, no? Pero yung ani naman natin, in-expect natin June to December, around 12 million metric tons. So, maliit dun sa total harvest naman natin. So, dahil yung harvest ng October, November, hindi pa apektado dun sa Super El Nino. Yung El Nino is between November to itong February, no, itong Super El Nino. So far yung cropping season na ito, sa tingin naman natin hindi ganoon katindi yung effect dun sa Super El Nino.
7: Okay. Sabay po niyan, Kasendo, tama ho ba na ang inyo pa rin ilan sa mga hiling sa pamahalaan? Sana direktang cash assistance na po yung tulong pinansyal na pinag-uusapan sa mga magsasaka natin. Bali pong mga farm inputs tulad po ng abono o binhi. Tama bang mas makakatipid, mas magiging mabilis na makatutugon yung mga magsasaka natin kung hawak nila yung pondo para makabili ng angkop na abono sa kanilang lokalidad? Iwasan din daw yung burokrasya at korupsyon sa pamamahagi. Ganun ba ang isa sa mga hinihiling nyo? Dapat cash assistance na lang, hindi po yung mga abono, hindi mga binhi?
10: Yeah, ayun ang tingin natin, no, yung sa binibigay na pataba, mas maganda na lang kas na ibigay sa ating mga magsasaka, no. Dahil yung mga it's a municipality naman, may mga accredited outlet. So kung cash ang ibigay sa ating mga magsasaka, anytime pwede silang bumili doon sa mga outlet. Hindi na hintayin yung procurement, no? Tsaka yung mga procurement na iba, ang nangyari is yung dating 3x14, yung 50 kilos ngayon, ano na lang, 1 kilo binibigay sa ating mga magsasaka. So hindi ito makakatulong dun sa production side, no? And ang tingin natin, kung cash na lang, at least mabibili nila doon sa mga outlet yung kailangan ng ating mga magsasaka. Sa tingin natin, mas mabilis na makakarating, and at least yung presyo makompera ng ating mga magsasaka na kung anong gusto nilang piliin, kung anong kailangan nila.
7: Hindi naman kaya ang magindating niyang kasendo, yung pangamba naman, baka pagbinigay namin ng cash yan, baka kung saan lang mapunta, saan lang gamitin, hindi talaga sa mga agri products at mga abono at patama at mga binhi. Yung bang ganun, possible bang mangyari, may yung pangambang ganun?
10: At alam mo, Kahiro, yung mga magsasaka, ano yan eh, silang nagtatanim, no? And imposible na hindi sila bili ng magbumili ng pataba at i-apply sa farm nila kung may binigay na pera. Kasi kung wala nang binigay na pera, bumibili na sila ng ano eh, nag-uutang sila at bumibili ng pataba. Oh. Diba? So, yung binabanggit na ganun, ang tingin natin eh, hindi totoo yun. At for the past year naman, yung mga magsasaka nag-uutang at ginagamit yung nauutang nila pagbili ng mga pataba.
7: Yun. Kasabay pa rin po niyang kasendo, mukhang ang hiling pa rin po ninyo pag pag-uusapan ng pagtatanim. Maari, mga fast-growing crops na lamang, ano po, yung mabilis anihin at hindi po nangangailangan ng labis-labis na tubig. At kagaya ng mga gulay, yung mga root crops na yan, agad pagkakita natin mga magsasaka habang tuyo yung ating mga sakahan. Ganyan po ba ang nilalayon din ninyo?
10: Yeah, yung maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung mga ibang dam natin, kagaya ng San Roque, yung water level this year, mas mataas pa rin dun sa level compare last year. No? Yung naibaisihan na Isabela, medyo mas mababa yung dam level. Pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig doon sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol doon sa patubig, no? Pero yung siyempre yung non-irrigated area, ang tingin natin, yung fast crop na lang ang pwedeng habulin, no? Or itanim, dahil ang tingin natin is 45 days pwede nang anihin yung mga gulay na nakikita natin between 40 to 45 days.
7: Okay. Pinag-uusapan pa lamang po natin yung strong El Niño'ng kasalukuyan nagaganap. Pero pagdating po sa super El Niño, may malaki bang kaibahan ang nakikita ninyo pagdating po sa mga dapat nating tutukan at posibleng pangamba natin para sa bagay na yan?
10: Yeah, yung sa super El Niño, of course, yun ang gusto natin tutukan para at least yung cropping kung paano gagawin, dahil between November to February yun, no? Pero ang tingin natin yung irrigated area, kung makatanim, eh hindi pa rin ganun kaapektado dun sa area nila, except yung mga sinabi natin na non-irrigated, yun, huwag na natin i-risk, no, magtanim ng palay. Dahil yung pump ng tubig, mahal yung fuel, and of course yung groundwater na kukunan ng tubig, baka yung shallow tube well apektado. So huwag na tayo mag-risk na magtanim doon sa mga area na yan.
7: Dahil po sa mga bagay na yan, Kasendo.

0: από εδώ, no? Παρά της Hindi yung pag-ipo ng tubig dun sa mga area na yan, hindi maapekto. Pero siyempre, ang inaano natin ngayon is itong this coming cropping season, ang tingin natin eh yun, bantayan natin mabuti at yung mga area na hindi kayang tamnan, no, ng palay, mag-shift na lang ng crop. Yun ang nakikita natin. Pero yung irrigated area, since doon eh, may tubig naman, i-maintain na lang yung area, at least may production pa rin tayo ng bigas.
1: Okay, opo, sama-sama na lang tayong magbantay, sama-sama na lang tayong magbungkahin ng mga dapat gawin na pamahalaan. Siyempre, yung totoong partisipasyon po ng taong bayan, dapat nakikisama rin po tayo. Tendo, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag. Naabala ko sumba mo, naabala ko exercise mo. Balikan mo muna yung favorite breakfast mo. Tendo, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Thank you po.
0: Maraming salamat, Kahiro. Magandang umaga.
1: Maraming pong salamat sa Engineer Rosendezon ang sinag po, ang aming nakaugnayan.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Pagayong itong mga damage sa strong epekto ng strong El Nino, advance party pa lang yung mga figures na yan. Dapat matutukan pa rin po natin yung mas matindi, ano? Super El Nino, yung sabi nga ng iba, Godzilla El Nino, ang tawag ng iba. Dapat matutukan, sana masama-sama pare-pareho. Dapat lahat ng effort at lahat ng sangay ng gobyernong kinakailangan, galaw-galaw tayo para hindi pumanaw.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Salamat po sa ating mga nakaugnayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa lutong ipila ng Radyo Pilipinas. Marami pong salamat sa mga tumutok sa atin. Kaya may isa-isa bukas tayo mag-shoutout. Okay. Ngalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Marian, Milios. Pa rin po sila Nida, Susan, Jamond. Tama pa rin po natin sila Sam Reyes, Mercil Malimbang, Julius Ungap, Camilo Mali, Ron Esperanza. Sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Ilustre Brigado. Iwan, anumang bagay na matweet, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Saban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Yan po isang paraiso. Isang pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayo magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery.

0: accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore.
3: Headlines.
0: Super El Nino puspos ang pinaghahandaan ng Department of Energy.
3: Headlines.
0: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at iba pang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino, lumagpas na sa 5.5 billion pesos.
3: Headlines.
0: Impeachment ruling para mapabilis ang presentasyon ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel.
3: Headlines.
0: Armed Forces of the Philippines idudulog sa Foreign Affairs Department ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jet sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore. Ito'y kung saan magkakaroon ng punong ekutibo ng oportunidad na may presenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24th Forbes Global CEO Conference bilang bahagi ng 5-day working visit nito sa Singapore. Sa naturang kumperensya ay magkakaroon ng oportunidad ang punong ekutibo na maipresenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mahigit sa 470 business leaders ng Singapore at iba't ibang mga bansa ang lalahok sa nabanggit na conference na inorganisa ng Economic Development Board sa ilalim ng Ministry of Trade and Industry ng Singapore. Sinasabing magandang pagkakataon din ang okasyon para maipakita ng Pangulo ang investment and economic priorities ng Pilipinas sa mga industriya o larangan na mabilis lumalaki at malaki ang potensyal na kumita o lumikha ng trabaho. Ilan naman sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa working visit ng Pangulo sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque, at PCO Secretary Dave Gomez. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Pangulo, nakabatay ang ugnayan sa magkatuwang na pagpapahalaga, paggalang sa international law at bukas na komunikasyon. Sa joint press conference, binanggit ng Pangulo ang pagbunlad sa defense cooperation kabilang ang pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula sa Poland.
8: The immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and the respect for international law. Of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that he lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilagdan din ng Pilipinas at Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nauna na rin napagtibay ang kasunduan sa paglipat ng mga convicted persons o sentenced persons. Inihayag din ng dalawang bansa ang kahandaang simula ng negosasyon para sa isang extradition agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at batas. Samantala, sinabi rin ni Polish President Karol Narocki na kailangang palakasin ang pagtutulungan sa civil at military security, maritime security, disaster response at industriya. Umaasa rin siyang susuportahan ng Pilipinas at ASEAN ang hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng pwesto sa G20.
9: We are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines.
0: Iyon po ang bahagi ng pahayag ni President Karol Narocki ng Republic of Poland.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Super El Nino, puspusang pinaghahandaan ng Department of Energy. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Walang humpay ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa media conference na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na makakaapekto sa mga planta at presyo ng kuryente, ayon kay Secretary Garin. Kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak na magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang nararapat na aksyon. Kasama dito ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagtitipid ng kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Garin.
11: This will have an impact on our demand. Hotter the climate is, the higher the demand basically. So this is something we need to prepare and also try to do our education campaign, energy savings or demand management.
10: Samantala, nakatakdang buksan ngayong Miyerkules ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang pagtugon sa epekto ng climate change sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lumagpas na sa 5.5 billion pesos ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang naapekto ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley, sumunod ang Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen at Caraga. Patuloy namang namamahagi ng tulong pinansyal ang national government at mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang suporta para sa mga alternatibong kabuhayan ng mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay sa mga lugar na kapos sa supply ng tubig upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga susunod na ani.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang magiging operational ngayong taon ang 6 pang water treatment plants para sa karagdagang malinis na tubig para sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig bukod sa Angatnam. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tig-isa naman sa Pasay, Antipolo at silangang ang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, sumabot na sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula nang maitayo ito noong 1967. Gayunpaman, naiwasan ang pagkakantala sa supply kahit bumaba ang level nito sa 150 meters.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maagap na ayuda sa mga magsasakat mangingisda mula sa banta ng Very Strong El Nino. Pinanawagan, yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinanawagan si Akbayan Portilis, Representative Shell Jokno sa pamahalaan na palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahandang sa banta ng Very Strong El Nino na posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Jokno, hindi dapat hintayin na maramdaman ng todo yung epekto ng El Nino bago kumilos at dapat iyakin na merong sapat na resources sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture na nakakuha ito ng 45 billion pesos na fertilizer assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Gayunman, sinabi ni Jokno na kailangan pang dagdagan yung suporta upang maprotektahan ang kabuhayan, mapanatili yung produksyon ng pagkain at matulungan yung mga apektado ng El Nino na makabangon. Din pa ni Jokno na dapat unahin ng sapat na supply ng tubig at gayon din yung agricultural inputs pati na ang financial assistance dahil mas magiging mahirap at magastos ang pagbangon kapag lumala pa ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office mula nang itas ito noong September 21. Nilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na walang kaugnayan ang heightened alert sa kilos protesta sa Office of the Vice President. Ibinatayaan niya ito sa iba't ibang factor at sa assessment ng regional director. Sa ngayon, handang NCRPO sa anumang posibleng sitwasyon. Matatandaang nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong City kahapon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa impeachment trial ng mga record mula sa mga bangko at insurance companies. Ito'y matapos mapatunayan ang pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Sa ruling ni Escudero, pinuntong direktang isinumite ng mga bangko ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o sa iba pang mga interesadong partido. Tiniyak naman na itinala, inimbentaryo, iningatan at kinopya ng clerk of court ang mga dokumento para magamit sa paglilitis. Binigyan din pa ni Escudero na hindi lamang simpleng pag-iingat sa mga record na ang batayan ng korte, kundi ang ligtas, dokumentado at court-supervised na proseso ng pagsusumite ng mga ito. Nilinaw din niya na maaring ituring na orihinal na dokumento ang electronic printout ng mga record basta tama nitong naipakita ang datos. Gayunpaman, sinabi ng presiding officer na hindi nangangahulugan ang ganitong proseso ng authentication na otomatikong totoo o tama ang bawat nakasad sa dokumento. Maaari pa rin anyang questionin ng depensa ang mga record o hilingin ang testimonya ng custodian kung makakapagpakita ito ng partikular na ebidensya ng pandaraya, pagbabago sa dokumento o iba pang mga irregularidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment ruling para mapabilis ang presentation ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Welcome sa House Prosecution ang desisyon ng Impeachment Court na pasimplihin ang proseso ng presentasyon ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Jay Tolosa Jr., malaking tulong ito upang mas maging mabilis at epesyente ang paglalahad ng kanilang ebidensyang pinansyal. Para ngayong araw, nasa 11 pa na bank officials mula sa 8 bangko ang haharap sa impeachment court para i-authenticate ang bank records ni Vice President Sara at ni Attorney Manassas Carpio para sa unexplained wealth. Maalalang sa day 34 ng paglilitis, nagdebate ang magkabilang panig hinggil sa pagpapatunay ng mga dokumentong direktang galing sa mga financial institutions. Naging mabagal din ang presentasyon dahil tumanggi ang depensa na mag-stipulate. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpasok ng pera sa pamilya ni Vice President Sara Duterte mula China, tinuturing na national security risk ng Defense Department. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagbabala ang Department of National Defense hinggil sa seryosong implikasyon ng pagpasok ng pera mula China patungo sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraan lumabas sa ulat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial na tumanggap na mahigit 319 na milyong pisong remittances mula China ang kumpanyang Calye 88 na pagmamayari ni Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Nabatid ang nasabing kumpanya rin mismo ang nagsusupply ng banana chips sa China mula 2021 hanggang 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nangangamba siyang posibleng maka-impluensya sa mga opisyal ng bansa ang perang nanggagaling sa mga banyagang bansa na may tuturing na national security risk.
15: Well, kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng lalim pansin ito kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maaaring umimpluensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
14: Bukod dito, lumalabas din sa ulat ng AMLAC at ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may 150 milyong pisong donasyon ang Embahada ng China sa Pilipinas kay Vice President Sara Duterte nung siya ay alkalde pa ng Davao City noong 2019. Una rito, sinabi ni National Security Council na kanilang iniimbestigahan ang usapin lalo't seryoso anya mga naturang impormasyon. Kaugnay nito, inatasan na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang intelligence gaya din ng investigative agencies na makipag-ugnayan sa mga iba pang ahensya upang ma-assess ang implikasyon ng mga naturang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kapag wala ka ng mahanap na pandepensa, wala na talagang mangyayari kundi ang magturo na lang ng iba. Itong pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Monoy Malacanang ang nasa likod ng lahat ng aligasyon at akusasyon sa kanya. Ayon kay Castro, dapat tandaan na may na balitang may mga pondo na Monoy naibigay sa Vice Presidente at sa asawa nito, subalit wala namang ebidensyang may pakita na wala silang natanggap. Sinabi ng Palace Press Officer na kung may natanggap mano-manong Vice Presidente at asawa nito, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito at hindi ang administrasyon ang nagpasasa sa di umano'y tinanggap nila.
16: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. Hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delegadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang mapanganib na pagmaniobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Baudi Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nilang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic action. Nabatid na nangyaring insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-208 aircraft ng Philippine Air Force. Ito'y kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet wash at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft ang sangkot sa insidente na posibleng nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement.
18: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Pilipinas, i-host ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Narito ang report ni EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
19: Report. Pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na gaganapin hanggang sa Oktubre 8 sa Pasay City. Bahagi ito ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Na layuning palakasin ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa pagtataguyod ng papel ng kababaihan sa kapayapaan at seguridad. Pinapangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at Philippine Commission on Women o PCW ang pag-host ng nasabing kumperensya. Inaasahang magiging tampok sa mga talakayan ang pagpapalakas ng regional cooperation, paglalapat ng mga programa sa WPS sa mga lokal na komunidad at pagbabahagi ng mga karanasan sa peace building. Kasama sa mga kalahok ang mga kinatawan ng ASEAN Member States, Civil Society, Women Peace Builders, Development Partners at mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang bubuo ang mga kalahok ng mga rekomendasyon para palakasin ang pagpapatupad ng Women Peace and Security Agenda sa buong ASEAN. Isusumite naman ang mga rekomendasyong ito sa mga opisyal ng ASEAN para sa kanilang pagtalakay sa darating na summit sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nakakaranas ng kaguluhan at banta sa seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular ang Tigray, Amhara, Afar at Benishangi Gumuz na nanatiling magulo at pabago-bagong sitwasyon sa seguridad sa nasabing mga lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga civilian.
18: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding gaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang labanan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces. nananatili na ring mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria, nagpapatuloy naman ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pilipino na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago bumiyahe sa mga nabanggit na lugar.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagrepaso sa Ombudsman Act, welcome kay Ombudsman Crispin Remulla. Naritong report ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Report.
20: Mukha si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagrepaso ng Ombudsman Act of 1989 para mapalakas ang anti-corruption efforts sa pamahalaan. Kasunod ito ng pagtalakay sa Senado ng Senate Bill 2394 ang proposed Ombudsman Anti-Corruption Law Enforcement Powers Act. Ayon kay Ombudsman Remulla, handang makipagtulungan ng kanilang tanggapan sa Kongreso para repasuhin ang mga umiiral na polisiya at mapubuti ang pananagutan sa gobyerno. Sa pagdinig ay tinukoy ang layo ng panukala na amyendahan ang Section 15 ng RA 6770 at tugunan ng mga enforcement gap sa anti-corruption investigation at pagpapatupad ng mga legal na utos at direktiba ng Ombudsman, kabilang sa mga tinalakay ang mga mekanismo para sa search, arrest at contempt na dapat sumunod sa mga itinatakda ng konstitusyon at batas. Ayon naman sa Ombudsman, bagamat malawak ang investigative authority nito, limitado ang pagpatupad ng mandato dahil sa kakulangan ng kaukulang enforcement mechanisms. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Flood inlet sa Espanya Boulevard sa Maynila, mas malaki na ayon sa Department of Public Works and Highways. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Report.
21: Triple na ang laki ng apat na drainage inlet sa kanto ng Espanya Boulevard at M. De La Fuente Street sa lungsod ng Maynila matapos itong palaparin mula sa dating 0.5 meters hanggang 1.5 meters. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layan itong mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan. Patuloy din ang pagpapalapad ng 16 pang lumang inlet sa paligid. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na ayusin at palakasin ang mga drainage at inlet sa mga pangunahing lansangan at flood-prone areas sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagbawas sa paggamit ng single-use plastics, sinusulong ng bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island, Cebu. Narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas. Report.
22: Kaugnay ng pagbubukas ng kauna-unahang Blue Dot Store sa bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan sa Cebu, target ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng mas maraming katulad na tindahan upang muling mapanumbalik ang kultura ng refill and reuse sa pamimili. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Municipal Administrator Attorney Jay Contento, ibinahagi niya ang planong pagbubukas ng karagdagang refill and reuse stores sa nalalabi pang 9 na barangay ng Santa Fe tungo sa pinaigting na kampanya sa pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa isla.
23: What we're hoping din po is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
22: Ang Blue Dot Store ay naisa katuparan sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng Eco-Waste Coalition, katuwang ang impactblue.org. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump pinaprubahan ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa 2009 Fort Hood shooting. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
5: Radyo Pilipinas. Report.
24: Inaprobahan ni United States President Donald Trump ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa karumaldumal na pamamaril sa Fort Hood, Texas noong 2009. Ayon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, sinang-ayunan ni Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth na bitayin si dating Army psychiatrist ni Dal Hassan sa pamamagitan ng firing squad. Squad. Anya ang United States Army ang magdedetermina kung kailan at saan isasagawa ang bitay. 2013 nang ibinaba ng military jury ang parusang kamatayan laban kay Hassan buwat sa 45 counts ng premeditated murder at attempted murder. Nag-ugat ito sa kanyang walang habas na pamamaril sa Fort Hood, Texas na siyang ikinasawi ng 13 individual at ikinasugat ng 32. Bibihira ang military execution sa Estados Unidos at ang kaso ni Hassan ang inaasahang magiging kauna-unahan magmula noong 1961. Ang firing squad ay isa lamang sa mga federal capital punishment na inaprobahan ng Administrasyong Trump. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
0: PBA 50th Season Governor's Cup muling magbabalik ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Matapos ang halos 2-month break, magbabalik ang PBA 50th Season Governor's Cup Elimination Round ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkaroon ng break ang liga matapos magbigay daan sa FIBA Basketball World Cup at Asian Games 2026. Mamayang 5:15 p.m., una maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra sa Macau Giant Pandas. Nasa 7-2 ang record ng NLEX samantalang 2-6 naman ang Giant Pandas sa Group A. Magsisilbing 7:30 p.m. nightcap naman ang tapat ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G. 4-4 ang kartada ng TNT na reigning champions ng torneo. Samantalang 3-5 naman ang Jeep heading into tonight's game. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at data.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 40 million pesos na halaga ng emergency cash transfer pinagkaloob ng DSWD sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
6: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang halos 8,000 rice farmers sa lalawigan ng Isabela na naapektuhan ng nararanasang El Nino sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng ahensya. Umabot sa mahigit 41.6 million pesos ang naipamahaging cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa halos isang buwang payout sa 24 na local government unit. Bawat kwalipikadong rice farmer tumanggap ng 5,250 pesos bilang tulong sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagsaklolo ay kasunod ng naging deklarasyon ng State of Calamity sa buong Isabela dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga listahang isinumiti at na-validate ng mga City at Municipal Agriculture Office. Ang ECT ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian mula sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Lalawigan ng Pangasinan, pinaigting ang tulong sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda naman sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Ricky.
7: Pinalalakas ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam kay Pangasinan Governor Ramon V. Guico III, kabilang sa mga hakbang ng lalawigan ang umiiral na corporate farming program na naglalayong mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani sa pamamagitan ng farm consolidation, mahusay na paggamit ng production inputs at farm machinery at pag-aangkop ng mga teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Guico, maring maapektuhan ng hamon ng supply ng tubig ang produksyon ng agrikultura, kaya mahalaga ang maagap na koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration o NIA upang matiyak ang pagpapatubad at pagpapaunlad ng mga proyektong patubig na makakatulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guico na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council at Corporate Farming Program, layo ng pamahalang palalawigan na matiyak ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong sa mga magsasaka sakaling maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dole at the Department of Agriculture na bahagi ng mayigit sa 4 na milyong pisong halaga ng agri-tupad assistance sa lalawigan ng Sorsogon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Diana.
8: Aabot sa 3,603,600 pesos na tulong pinansyal ang hatid sa mga benepisyaryo sa Sorsogon sa ilalim ng pinagsanib na programang Agritupad Beyond Emergency Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Department of Agriculture o DA Bicol. Ayon sa DOLE Bicol, nasa 88 tupad workers ang saklaw ng programa mula Hunyo hanggang Oktobre 2026 bilang tugon sa pangangailangan para sa agarang trabaho habang isinusulong ang agricultural sustainability sa lalawigan. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ng DOLE, ang mga benepisyaryo ay tinalaga sa 90 araw na proyekto sa mga DA Dairy Farm sa Sorsogon City na may 455 pesos na daily wage. Binigyang diin ni DOLE Bicol Regional Director Geraldine M. Panlilio na bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho, layunin ng Agritupad na mabigyan ang mga benepisyaryo ng aktual na karanasan sa operasyon ng mga sakahan. Ayon kay Panlilio, nakatutulong ang programa upang magkaroon ng mga manggagawa ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa agrikultura at livestock production na maaari nilang magamit sa paghahanap buhay maging matapos ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mayigit sa 30 kabahayan na sunog sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Jillian.
9: Tinupok ng sunog ang 36 na kabahayan sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay SFO 1 Paulo Lumanang, Chief ng Public Information Unit ng CTBFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang silid sa Batalya Residence dakong alas 7:26 ng gabi kamakalwa. Anya ay rumesponde ang ng BFP, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, CDR, RMO at iba pang pribadong fire brigade upang apulangin ang apoy sa komunidad. Naapektuhan ng insidente ang 53 pamilya at 177 individual habang 29 na bahay ang totally burned at 7 ang bahagyang napinsala. Nagtamo naman ng mga sugat at pilay sa paa ang 63 taong gulang na si Ginoong Arsenio Josefino Batul matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang pinsala habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naghatid ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ng 150 kilos na bigas at halos 200 mga delatang pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: LTFRB sa Region 7 nagsagawa ng final payout para sa mga unclaimed fuel subsidy sa lalawigan ng Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Angeli.
10: Muling binigyan ng pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas ang mga kwalipikadong binipisyaryo ng fuel subsidy program na hindi pa nakakuha ng kanilang financial subsidy. Halos 500 mga traditional public utility jeepneys at TNVS beneficiaries mula sa Cebu at Bohol ang nakakuha ng kanilang fuel subsidy sa isinagawang final payout ng LTFRB 7. Ang final payout schedule na itinakda noong Lunes ay para sa mga natukoy na benepisyaryo na bigong makakuha ng kanilang fuel subsidy sa mga una ng itinakdang schedule. Ang mga benepisyaryong nasa lalawigan ng Bohol ay hindi na kailangang lumuwas ng Cebu dahil ang team na ng LTFRB 7 ang pumunta sa kanila upang maihatid ang tulong pinansyal. Bahagi ito ng commitment ng LTFRB na gawing accessible ang mga programa ng pamahalaan at maging responsive sa pangangailangan ng transportation sector lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Police Regional Office sa Eastern Visayas pinaigting ang kanilang Safe Eastern Visayas program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Micate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ria.
11: Naobserbahan ang mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan sa pamagitan ng Safe Eastern Visayas Program ng Police Regional Office Eastern Visayas sa panayam ng Radyo Pilipinas kay 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa programang Oras sa Panglawas. Inihayag nito na ang Safe ay nagagahulugang seen, appreciated, felt an extraordinary police service. Hinihikayat anya sa programa ang mga pulis na hindi lamang magpakita ng presensya sa publiko kundi aktibong makipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular at overlapping checkpoints, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pulis na lumapit at makipag-usap sa mga mamamayan upang direktang marinig ang kanilang mga concern tungkol sa public safety. Ayon kay Macariola, hindi na kailangang hintayin ng pulisya ng publiko ang lumapit dahil ang mga pulis mismo ang lumalapit sa komunidad. Sa ganitong paraan, higit na napapalakas ang komunikasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugun.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Grass fire muling naitala sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Darito ang report ni Raymond Aplaya.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Raymond.
20: Muli na naman nagkapagtala ng isa pang insidente ng grass fire ang lungsod ng Tandag dito sa lalawigan ng Surigao del Sur. Nangyari ito kamakailan lang sa Purok Maganda 2, Barangay Rosario, sakop nitong lungsod. Agad naman itong narespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Tandag City Fire Station, na kung saan ay dali-daling nagsagawa ng paunang pagsusuri sa sitwasyon upang malaman ang laki ng sunog at matukoy ang posibleng mga panganib na makakapekto sa mga ari-arian, istruktura at sa seguridad ng mga residente dahil ang grass fire ay mabilis kumalat lalo na sa mainit at tuyong kapaligiran ngayong panahon ng El Nino. Kinakailangan ang agad na pagpapatay ng sunog upang ito ay mapigilan at hindi na kumalat pa. Kaugnay nito, ang Tandag City Fire Station ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko na manatiling mapagbantay at ugaliin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa sunog lalo na sa panahon ng mataas na init.

0: Dahil itong report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ryan.
2: Ayon sa isang Regional Economic Policy Forum na ginanap sa Xavier Ateneo, ang Cagayan de Oro City lang ang tanging highly urbanized city sa Mindanao na humigit sa national revenue benchmark sa labas ng Metro Manila. Dumalo ang mga opisyal ng City Hall kasama ang mga kinatawan ng World Bank Philippines, DepDev Region 10 at Xavier Science Foundation sa regional launch ng policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo. Binigyang diin sa forum ang ulat ng World Bank na pinamagatang Building the Filipino Middle Class Toward the Resilient Futures and Poverty Eradication. Binanggit sa ulat ang poverty reduction status ng Northern Mindanao, kabilang ang Cagayan de Oro na namukod tangi sa local revenue na nagkakahalaga ng 3,389 pesos bawat tao. Higit ito sa average na 3,114 pesos na nakukulekta ng ibang mga highly urbanized city sa buong bansa sa labas ng NCR. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.

Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Biyerkules, ngayon ay October 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ano man ang inyong pinagkakabalan this morning, do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood naman din sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Miyerkules, Miyerkules ha! Siyempre may number coding ngayon ha. Ito ho mga kaibigan ang ating traffic update direkta mula naman sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
7: Good morning po Sir Alan Alianegie at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayong umaga. Unahin po natin ang EDSA southbound mula North EDSA. North EDSA po natin, southbound lane, papunta po ng Kamuning. Medyo maluwag pa po ang ground din ang trapiko natin. After naman po niya, may flyover, pababa po ng Kamuning. Pakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating na po tayo ng EDSA, Monte Dipidad, Cubao area, Pito Aton. Hanggang pagbaba po ng Main Avenue at hanggang pakyat po ng Santolong flyover, moderate, heavy na po tayo. ito po ay tuloy-tuloy hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut. Hanggang pakat po ng EDSA Split ng Ortigas. Ito naman po noon, makakaranas po tayo ng konting ganda ng daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate to heavy naman po tayo. Makakaranas po tayo ng moderate to heavy Shaw Boulevard. At ito naman po noon, hanggang makarating po ng Guadalupe, maluwag po tayo. At ito po ay moderate to heavy na po, wala sa Rockwell Drive ng Buendia hanggang makarating po tayo ng Magallanes Flyover. Ito po ay luluwag hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Ito naman po noon, tramo, makakaranas po tayo ng moderate to heavy na po tayo. After, hanggang makarating po tayo ng EDSA. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po natin, malawag pa po tayo hanggang makarating po tayo ng C. Zamora. After naman po na, makakaranas po po tayo ng malawag na daloy ng traffic hanggang Magallanes. At ito po ay bibigat sa northbound ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. Turn naman po na, medyo lulog na po tayo. At babalik na po ulit tayo ng heavy traffic mula ng Mega Mall. Light traffic naman po tayo, papunta ng People's Power Monument. At ito po ay masusundan na po ulit ng moderate to heavy hanggang makarating po ng gate rin ng Camp Aguinaldo, paket po na Santolan Flyover. After naman po noon, makakaranas tayo ng konting bilis ang daloy trapiko at bibigat na uli na paket ng Pituason. After ng Pituason po, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Q-Mart hanggang mapupunta na po ng SM EDSA. Ngayong araw po ay meron po tayong tinatawag na number coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na may plakang 5 at 6. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayo magatubiling tumawag sa hotline 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Ay, ito ho, eGovPH Caravan. Lilibot sa iba't ibang panig ng bansa ngayong buwan ng Oktubre.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa. Mary!
8: Tuloy-tuloy na mag-iikot ang eGovPH team sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Oktubre para mas mailapit sa mga komunidad ang eGovPH app at iba't ibang digital government services nito. Ayon sa DICT, layo ng caravan na magbigay ng impormasyon at gabay tungkol sa mga feature ng app at kung paano ito magagamit para mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno gamit lamang ang cellphone. Ngayong araw, kabilang sa mga pupuntahan ng eGovPH Caravan ang Tibanga Gymnasium sa Iligan City para sa Region 10, Mandurao sa Iloilo City para sa Region 6 at ang Bawang North Central School sa La Union para naman sa Region 1. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang caravan, magtanong at alamin kung paano magagamit ang eGovPH app para mas papadali ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. 12 minutes na makalipas ang 7 AM, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Ha? Dahil nga po dito sa El Nino, na ang kategori ay strong patungo na sa very strong. Yan, makikibalita tayo sa NIA. Ha? Sa mga hakbang na kanilang sinasagawa para matiyak na magiging maayos pa rin ang irrigation system in anticipation sa mga posibleng epekto po ng very strong El Nino. Uy, meron na rin hong higit na pagpapalawak ng tinatawag ng mga solar-powered pumps sa mga irrigation system. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 17 minutes, makalipas po ang 7 AM. At ngayon, makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration o NIA. Baka kausap natin ang administrator ng NIA, si Engineer Eddie Gillian. Sir, magandang umaga po. Admin
14: Hello,
5: Eddie.
14: Yeah, magandang umaga po. Good morning.
5: Yes, sir. Good morning. Una, sir, makikihingi lang kami ng update from your end sa NIA, of course, kaugnay ng inyong mga paghanda dito po sa unti-unti nang nararamdaman na epekto ng El Nino patungo ng strong El Nino. Engineer Gillian, sir.
14: Yes, sir. Ang NIA po ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya, no? DA, DSWD, DOLE, para po sa whole of government approach na gusto ng ating presidente.
5: Opo.
14: Para po harapin itong strong El Nino na tinatawag ng pag-asa, no? So gumagawa po kami ng El Nino dashboard para ho pinpointed yung specific po na gagawin sa iba't ibang area.
5: Okay. Naalala ko noon na nagkukwentuhan din tayo tungkol sa mga weather forecasting. We understand na sa panig ng NIA, base doon sa inyong nabanggit din, ay minamaximize ninyong paggamit ng artificial intelligence sa pag-determine kung anong magiging mga weather patterns. So ito po ay magiging applicable din kung sakaling titindi ang temperatura in most parts of the country, Administrator Gillian, sir.
14: Yes, sir. Actually, hindi lang dyan natin nagagamit yung AI capabilities ng NIA, no? Pati
5: Opo.
14: Dun sa soil health and plant health, may real-time monitoring po ang NIA dyan. So nakakapag-advise po tayo sa mga farmers natin kung ano po ang dapat gawin. But pagdating ho rito sa weather system ay makakatulong din po ito ng malaki, ano? But on the lighter note, sir, yung mga dams po natin malalaki ay puno po lahat dyan. So ang main concern po ng NIA ay yung mga diversion dams lamang. Alam naman natin, pagka sa mga ilog, wala namang impoundment na malalaki upstream.
5: Opo.
14: Kapagka diversion dam lang, yun po yung talagang tinututukan po ng NIA sa ating ano, sa ating operation.
5: Ayun. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, Administrator Gillian, sir. Dahil dito sa nagdaang mga pag-ulan, ang mga dams natin, mga major dams natin ay magandang water level, puno. At kumbaga, ito ay magandang sitwasyon, bahagi ng preparasyon dito sa El Nino, sir.
14: Totoo po yan. Ano? Nagamit din natin yung ating weather forecasting dyan. Ano? Kaya noong mga sunod-sunod na monsoon, na-maximize po natin ang tubig ng dam. Hindi po kami nagre-release ng ating tubig. Hindi kami nagbubukas ng gates kasi, komportable kami at nakikita namin yung dumarating na volume ng tubig sa ating catchment area. Kaya ho ngayon, puno lahat ho yung dams natin. Nung nakarang El Nino yung 23-24,
5: yes,
14: yung pantabangan halos kalahati lang noon eh.
5: Mm-hmm.
14: Pero ngayon, puno ho talaga sila. So noong 2024, ang vulnerable area natin noon was at 50,000 hectares dito po sa pantabangan area, no? Eh ngayon ho, puno yung mga dam natin eh. Kaya malakas po ang loob namin sa NIA. Tataas talaga yung production natin ngayon doon sa mga may reservoir type dams.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, yung pagpapalawak pa ng paggamit ng mga solar-powered irrigation pumps natin, admin, sa aspetong yan, makikihingi din po kami ng update, sir.
14: Totoo yan. Ano? In fact, ayun po, around 3,000 units na po ang na-install ng NIA mula noong 2022. Kaya malaking bagay po ito eh. Isipin nyo ho, may mga malalaking areas din kami na nalagyan ng mga solar pump irrigation projects, no? Na wala noong nakaraang El Nino, katulad sa may Visayas area.
5: Opo.
14: Doon, ilan na ho doon, sa Camarines Sur pa lang, maraming electric solar pumps ang nilagay natin doon, no? So, malaking bagay po talaga ito.
5: Okay. At so nakikita niyo na rin ba, Administrator Gillian, sir, na ito talagang paggamit ng solar power ay magiging mas malawak sa narating na panahon? Dahil nga, siyempre, ang Pangulo binabanggit na na kumuha tayo ng mga alternative na energy sources para mabawasan din ang dependence natin as a country sa fossil-based fuel, sir.
14: Totoo yan, ano? Bukod na sa mas mabilis naming gawin ito, malayong mas mura pa ang gagastusin ng gobyerno per hectare compared doon sa regular dams, ano? Kasi yung regular dams, sa 1.6 million pesos per hectare yan eh. Pero ito, 1.6 million minimum yun, ha? Pataas pa po yung cost ng per hectare yan. Pero ito po, ang average namin dito, nasa 280,000 pesos per hectare. Yung mga sobrang komplikado na, umabot naman ng 700,000. Pero kaya, you know, kalahati ang ginagastos natin sa mga system na ito at madali pong mapakinabangan ng ating mga kababayan. At ang maganda dito, talagang magagandang klase rin ang nilalagay ng NIA ng mga solar pump irrigation projects. Ganoon pa man po, okay. May mga long-term solutions din tayo. Marami rin pinapagawa ang Pangulo ngayon na yung mga big dams, ano? Para pang long-term solution naman po ito. Dahil alam niyo naman, pag solar pump, wala ka nang gagamiting diesel and kuryente.
5: Mm-hmm.
14: Ganoon din po sa high dams, no? Kasi gravity lang po yung ang pag-deliver natin ng tubig dito. Bukod doon, nakakapag-produce ka pa ng kuryente through yung hydropower.
5: Ayun, yung hydropower na inyong binabanggit. Kumbaga, dalawang approach ang pangunahing benepisyo rito, no? Yung aspeto ng patubig at yung aspeto ng pag-create ng power o kuryente, admin sir, ano?
14: Ganon din po yung solar pump irrigation projects natin dahil po ang design ng NIA ay 200% solar to load ratio. So kahit na nagpapampo tayo ng tubig sa ating mga solar pump irrigation projects ay pwede rin mag-supply ng kuryente yan. So tinitignan din ng NIA kung paano natin you know, may share o may benta sa grid yung excess na production ng NIA. Kasi since 2022 may 100 megawatts na po kami na ipatayo na solar pump irrigation projects sa nationwide. So
5: may sumobra pa.
14: Malaking income sa NIA yan.
5: Ayun, ika nga yung kuryente ay sumobra pa dun sa target na gagamitin lamang para sa irrigasyon, sir.
14: Ganun po talaga ang design ng NIA kasi tandaan ho natin, hindi ho under yung solar pump irrigation kapag hindi ho tama yung wattage na natin ng ano eh, ng pump. Diba kaya dinadamihan na ho natin ng panel para kahit alas 7 pa lang ng umaga at padilim na, you know, pababa na yung araw, nakakapag-pump pa rin po tayo. Mas mahaba po yung pumping hours ng ating mga solar pump irrigation projects.
5: Opo. Yung aspeto naman po ng pakikipagtulungan din at koordinasyon with the various farmers organizations natin. Kanina nabanggit nyo, isa sa mga katuwang nyo ang Department of Agriculture. Of course, sila naman po ay napaparatingan natin ang kaukulang mga impormasyon at paalala kung paano makakapagtulong-tulong sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig o sa mga patubig nila sa kanilang mga taniman, administrator, sir.
14: Yes, tama po yan. Kasi ang, alam niyo po, ang NIA, very unit po ang system, ang water management system ng NIA. In fact, malayo pa po ang pag-release namin ng tubig. Nagsasagawa ang NIA ng tinatawag po na system management conference, no? Kasama dyan ang lahat ng stakeholders, meaning yung Irrigators Association natin, Municipal Agriculturist, DA. So lahat po ng stakeholders kasama dyan. At sinasabi ho ng NIA dyan kung kailan magre-release ng tubig, gaano kadami yung mapatubigan. Base po doon sa schedule ng NIA, doon po gumagawa ng pagpaplano po ng lahat ng sectors kung paano makakapagtulungan.
5: Ayun, okay. And base sa monitoring po na inyong tanggapan, wala pa namang, may mga reports na ba, halimbawa, na nakakarating sa inyong tanggapan na, sir, dito sa area namin, nakakaramdam kami, let's say, ng pagbaba ng volume ng patubig sa mga taniman. Wala namang mga ganun sa kasalukuyan, sir.
14: Meron na sir, ano po, at ang wala lang, ang pero ang kagandahan lang ulitin ko po ay puno yung mga high dams natin. So yung 25% ng production area ng NIA, nakasecure na kagad, no? So yung remaining areas, may mga report po sa atin, pero ang bilin ko po sa field, proactive dapat kami. Isang buwan bago dumating ang problema, dapat alam ng NIA yan.
5: Mm-hmm.
14: Yun po yung ginagawa ng NIA ngayon, kaya tayo gumagawa ng tinatawag naming El Nino dashboard para precise po yung ayaw namin na sinasabi na mataas ang tubig ng dam. Hindi dapat ganun ang reporting. Eh.
5: Yes.
14: Dapat ang reporting, ilan ba ang mapatubigan, ilan yung hindi, asa yung vulnerable.
5: Mm-hmm.
14: Ito yung mga kailangan natin na mga paghahanda. Ganun. Para preposition kaagad kung nasaan yung mga mga pumping ko natin, yung mga diesel pumps, kasi kailangan pa rin namin mag-fill ng mga diesel pumps, no, for augmentation.
5: Mm-hmm.
14: Para sa preposition po tayo.
5: Ayan, okay. Well, Administrator Gillian, sir, in closing, mensahe, message of assurance po mula sa ating National Irrigation Administration para sa ating mga magsasakay. Ika nga na ang mga farmlands ay sakop ng napapatubigan ng NIA. Please go ahead, sir.
14: Well, ang pinakamabisa po talaga na panlaban natin sa El Nino ay yung maaga po na paghahanda. Ano po? So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga Irrigators Association, sa IDOs natin sa NIA, sa Municipal Agriculturist at sa DA. Ano po? At pagdating naman po sa suporta ng gobyerno ay talaga pong matindi ang utos ng presidente sa amin. Yung gusto niya yung multi-government approach, ano? Whole of government approach, yun po yung gusto niya para po mas maramdaman ng ating mga magsasaka ang mas malaking tulong ng gobyerno sa kanila.
5: Opo. Engineer, yes sir, Administrator, salamat po naman namin for the updates mula sa National Irrigation Administration, sir.
14: Just tagging na po. Thank you.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Engineer Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration, NIA.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa OCD Mayamaya, Office of Civil Defense. Ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Uy, makakausap natin ang spokesperson po ng OCD. Uy, welcome back, sir. At congrats, ha, si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng OCD. Good morning, sir.
19: Maraming salamat, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Well, una, hingi kami ng mga detalye tungkol po rito sa IRR, Implementing Rules and Regulations, para po dito sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Ayan, meron hong batas na earlier ay naipasa na tungkol dyan. And ngayon ay officially naipalabas na ng NDRRMC, OCD, itong mga implementing rules and regulations tungkol dito. Sir Juni, please.
19: Tama, Sir Alan. Ano? Meron na tayo ng implementing rules and regulations noong Declaration of State of Imminent Disaster Act. O, ito yung RA 12287. No? Ibig sabihin po nito, no? Yung pamahalaan, ito po ay nagbibigay ng mga mekanismo para doon sa mga anticipatory actions, kung tawagin. Ito po yung mga, para makakilos tayo, no, bago pa mangyari, lumala yung inaasahang disaster. So, sa pamagitan po ng mga anticipatory actions, batay po sa forecast, no, ganun din doon sa mga pre-disaster risk assessment, no, ay makakapagsagawa tayo nitong mga anticipatory actions o mga paghahanda, no, para maiwasan po, no, o mabawasan man yung mga pinsala sa ari-arian at sa kabuhayan at siyempre mahalaga po sa buhay.
5: Okay, para na rin sa mas malinaw na impormasyon para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Pag sinabi pong State of Imminent Disaster, yan, ano po ang ibig sabihin nito base doon sa nasusulat sa batas na yan, sir?
19: Opo, dito po sa Declaration of State of Imminent Disaster, ibig sabihin po, no, bago pa man po, no, mangyari yung mga kalamidad, eh kapag ka nakikita na natin na maari pong magkaroon nung kalamidad, no, sa mga lugar, no, iba't ibang kung anumang mga hazards, no, eh maari pong magdeklara ang mga lokal na pamahalaan sa rekomendasyon na rin po ng regional na DRRM Council nito pong State of Imminent Disaster. Ibig pong sabihin, yung mga pre-identified po, no, na mga anticipatory actions o mga dapat gawin bago pa man tumama ang anumang hazards o kalamidad, no, ay maari na pong gawin, mapondohan, at saka para po, no, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang example po nito, Sir Alan, ano, halimbawa, kapag mayroong bagyo, no, hindi kailangan maghintay ng na tamaan na, no, nung malala o ng masamang epekto para magdeklara nitong State of Imminent Disaster, kasi ito po ang deklarasyon nito ay bago mangyari o tumama yung hazard o yung kalamidad, no.
5: Opo.
19: Ang kaibahan po nito, no, doon sa State of calamity, no, kapag di ba ayun, ito yung meron na tayo, no, yung pagdedeklara ng mga state of calamity kapag ka nandiyan na po, no, may masamang epekto na.
5: Yes.
19: Yung state of imminent disaster naman, bago pa tumama yung mga peligro, hazards at kalamidad, maari pong magdeklara ng state of imminent disaster para po maisagawa na at pondohan at saka magawa po yung mga napakahalagang mga anticipatory actions o paghahanda.
5: Mm-hmm. Ayun, ang keyword na binanggit nyo, this is basically anticipatory in nature. Eh, nandiyan na nga, paparating na eh. So, ba't pa natin naantayin na humataw ng husto bago tayo mag-declare noon ng state of calamity? Pero ito, anticipatory. So, mas makakapaghanda down to the level of the ELGUs. Halimbawa, kasama rito yung pag-access, halimbawa, sa mga quick response fund kung sakaling kailanganin dun sa kanilang lugar, Sir Juni.
19: Pagdating naman sa pondo, Sir Alan, yung ating state of calamity, di ba, yun yung nagbibigay sa atin ng permiso para opo gamitin yung quick response fund po ng mga opo local government units.
5: Yes, sir.
19: No? Opo. Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions. And then ganun din po no, kapag meron mga plano para sa anticipatory actions, maaaring din po maglaan dito ng pondo no mula doon sa iba pang mga sources of fund no ng mga local government, as long as na kumbaga na kakamit ito or the requirements no are met at saka yung mga alituntunin doon sa state of imminent disaster anticipatory action measures ay na kumbaga are being met no at saka pasok doon no. So ito po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito.
5: At ang pagkilos o pagsasagawa nito under the procedure doon sa IRR ay doon na mismo sa level ng LGU, sir, ano?
19: Tama po no, magkakasa, although ang implementation po kasi siyempre dapat locally led pa din ano,
5: yes,
19: pero in terms naman po no sa pagtutulungan ay kasama pa rin natin dito yung mga regional na mga DRRM councils dahil kailangan yung rekomendasyon ano ng RDRRMC, and then ganun din po ano kung kakailanganin ng augmentation o tulong mula naman sa national government agencies, so may mga ganoong mekanismo pa rin po no na pagtutulungan ng iba't ibang level ng ating pamahalaan. Pero tama po kayo no, napakahalaga at malaking tulong po ito sa ating mga lokal na pamahalaan.
5: Opo, ika nga base doon sa mga napag-usapan natin, paano nito ika nga higit na mapapabilis ang pagdugo ng pamahalaan ano, down from the national level down to the various local government units, Sir Juni?
19: Tama po no, kasi mapapabilis po no, kasi unang-una dahil nanggagaling ang pondo at saka yung pangaplano no doon sa preparedness part ng ating mga mekanismo. So mayroon na pong dating nakalaan no o na pondo para dito sa anticipatory actions. Pangalawa po no, mapapabilis kasi hindi kailangan maghintay nung state of calamity.
5: Opo.
19: Ang kakailangan lang po ay makamit kumbaga yung mga triggers o ito yung mga parameters ng mga kumbaga makikita natin na maaring masamang epekto na mangyari, kaya pwede na siyang paghandaan o gawan ng mga anticipatory actions. And then pangatlo po no, syempre hindi kailangan na maghintay po no nang tumama yung kalamidad no, dahil gagawin natin ito bago pa man mangyari yung pagtama ng peligro o kalamidad. Mm-hmm.
5: Ayun, at yung pagdedeklara ng state of imminent disaster ika nga over a particular area, ang partisipasyon ng pagdedetermine kung mag-e-exist ngayon ay hanggang sa level ng regional disaster risk reduction and management council. Ganun po 'yon.
19: Yung sa regional DRRM council, Sir Alan, ito yung kumbaga rekomendasyon ano para doon sa mga local government units.
5: Okay.
19: Maari rin pong mag-request ang mga LGUs no ng rekomendasyon na yon sa kanilang mga nakakasakop na regional DRRM councils no, para ganun po ang kumbaga kasama doon sa mga alituntunin no. Ang local government units ay magdedeklara ng state of imminent disaster na rekomendasyon po ng regional DRRM council.
5: Ayun, okay. So, merong process pala na in place. Kaya matitiyak na magiging mabilis at makatotohanan yung deklarasyon ng imminent ng state of imminent disaster sa isang particular na lugar. Sir Juni, ano po?
19: Tama-tama, Sir Alan. Merong triggers and thresholds kung tawagin. Ano? Ito ay manggagaling una siyempre sa mga science-based agencies natin.
5: Yes,
19: ano?
5: Yes.
19: Kung ito magyo, tapos ganun din, may dapat magsagawa ng mga pre-disaster risk assessment no, para malaman gaano matindi, saan at kailan ito tatama, yung mga ganun. Tapos katulad po ngayon ano, ito nga po no, merong nagbabantang El Nino at
5: yan,
19: in fact may mga lugar tayong nakakaranas ng El Nino.
5: Opo. So ito, looking forward naman dito sa aspeto ng El Nino na sabi ng PAGASA strong hanggang very strong. At sa Pacific daw, ang kategorya na strong to very strong. Ano po ang mga anticipatory actions naman on the part of our Office of Civil Defense para dun sa mga areas na naapektuhan na? Halimbawa, sa South, may mga areas na parang nagde-declare na may drought sa kanilang lugar, Sir Juni.
19: Sir Alan, yung Office of Civil Defense po, no, kami ang naatasan na mag-monitor ng epekto at saka ng implementasyon po noong mga anticipatory actions man ito or yung mga nandoon nakasaad po doon sa National Action Plan.
5: Opo.
19: Para naman dito sa El Nino. So ngayon, Sir Alan, base sa ating monitoring, no, at sa mga isinumite ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
5: Yes, sir.
19: Umabot na po, no, specifically galing sa Department of Agriculture. Kung losses, Sir Alan, umaabot na sa 6.87 billion yung damage, no, sa mga karamihan sa mga magsasaka, no, dahil doon sa mga pananim, no, damage sa pananim dahil kulang nga po sa pag-ulan, no. Yung Department of Agriculture naman po, no, ay nag-report din nung 10.96 billion na assistance na naibigay, no, doon sa mga kababayan natin. Ito po ay magkakahalo, no, meron dito yung doon sa cloud seeding, yung mga artificial po na pag-ulan, no, na isinasagawa. Ganun din po yung mga assistance sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga crop insurance, patubig na suporta, no. So magkakaiba po, no. Limang sektor kasi ito, Sir Alan, no. Yung nabanggit ko ay about sa food security, which is led by the Department of Agriculture, and then yung meron din po sa enerhiya na pinamumunuan naman po ng Department of Energy, no. Mm-hmm. Kasi mahalaga din po, no, itong enerhiya at saka yung meron tayong mga hydropower plants, no. So yung mga ganon. So mayroon din po mga paghahandaan at mga mitigation na ginagawa dito, no, sa energy. Napakahalaga, Sir Alan, siyempre din, health security.
5: Yes.
19: Led po ito by DOH, no. Lalo siyempre pagka ganitong drought o tag-init, tag-tuyot, may mga heat-related illnesses o mga karamdaman, no, na may kinalaman sa tag-init at tag-tuyot. So ito po naman po ay ang ginagawa dito, no, mga paghahanda ng DOH. Ayon sa kanila po ay may sapat naman tayong mga gamot, pondo, at saka ganun din po siyempre yung mga health workers natin at facilities, no, para dito. Sir Alan, yung isa pa po, no, siyempre yung public safety and security natin, ano?
5: Yes,
19: kasama na diyan siyempre, no, DILG, ganun din, kasama po siyempre yung mga katahimikan, peace and order, no. And then isa pa, Sir Alan, dito ay yung fire safety, you know? Kasi pagkatag-init at tag-tuyot, isa rin po ito sa tinitingnan na maaring maging epekto, no, yung mga sunog. Forest fire or sa mga kabahayan, no. So dapat din pong magbantay tayo sa ganito at saka nakahanda naman po ang ating mga BFP and other agencies for that. Sir Alan, yung pinakahuli po, no, yung napakahalaga, water security, no. Dahil nag-init at tag-tuyot, ito man ay supply ng tubig sa mga kabahayan o sa mga pananim. So ito naman po ay pinamumunuan ng DENR. So may mga ginagawa pong mga paghahanda rin dito, no, at saka napakahalaga po kasi, no, yung preparation and conservation pagdating sa water supply. So dito po sama-sama tayo dito, no, sa tamang paggamit at pagtitipid po nung supply ng tubig.
5: Okay, yes, sir. In closing, Sir Juni, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, please, mula sa inyo sa ating Office of Civil Defense, sir.
19: Mula po sa amin po, no, sa Office of Civil Defense, sa pangunguna po ng aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold N. Cabreros. Oh, na by the way po, ang karawan niya ngayon. So happy birthday sa aming CDA.
5: Happy birthday, okay, sir.
19: Ayun. Ang Office of Civil Defense po ay nakatutok dito sa mga paghahanda at implementasyon nitong pong mga action plan, no, dito sa El Nino. Rest assured po na ang mga sangay po ng pamahalaan dahil direktiba po ng Pangulo sa NDRMC Chairperson natin kay Secretary Gibo Teodoro na tutukan po, no, yung implementasyon ng iba't ibang ahensya dito nga po sa nangyayaring El Nino at sa kasangharap yung panahalaan natin sa mga susunod na buwan. Sa ating po mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayong magtutulungan, no? Lalo na dun sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig para po dun na tuloy-tuloy ang maging supply natin ng ating tubig. Maraming salamat po.
5: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 48 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Ito pong utak ng paranambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan. May kaugnayan sa illegal na droga. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark.
7: Boss Alan, magandang mga paghiganti. Ang nakikita nga motibo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyari pananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan noong Lunes. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sangkot kasi sa kalakalan ng illegal na droga itong si Saddam Salik sa Mindanao na kamakailan ay nasangkot din sa inkwentro habang nagsasagawa ng law enforcement operations ang mga otoridad. Nabatid na nasawi sa naturang inkwentro ang asawa ni Saddam Salik dahilan upang maglunsa dito ng pananambang laban sa puwersa ng pamahalaan. Iit ng kalihim, malawak ang operasyon nito si Salik na may kaugnayan sa illegal na droga na dapat anyang matuldukan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: Makikipag-ugnayan talaga din sa PIDEA kasi ang kailangan matumbok yung supply din ng droga. No, so isang mission area yan na kailangan matumbok, no? At kung saan galing ito, anong source nito, at paano ma-interdict ito. Dahil ito ang punot dulo ng kaguluhan na regarding nitong insidente na ito.
7: Magugunitangan 10 sundalo, Bosalan, ang nasugatang matapos paulanan ng bala ang kanilang military convoy sa sitio Bauno, Dagao sa Barangay Badya. Ito rin ang nagtulak sa kalihing para bisitahin ang mga naturang sundalo at ginawaran sila ng medalya na sugatang magiting kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, J. Mark Dagala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 54 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang Department of Energy, nakipag-ugnayan po sa mga content creators.

0: Forest and Nuclear Safety. Isinagawa ang pagbisita, nakatanggap ang mga kalahoks ng briefing tungkol sa kasanayan at teknolohiya at sumailalim din sa safety orientation at nagpabot ng ilang mahalagang bahagi ng pasilidad. Ayon niya sa DOE, patuloy nilitong palalakasin ang public information at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder bilang bahagi ng paghahanda sa mga pulisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippines nuclear energy program ng ating bansa. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nagatid po ng balitang yan mula sa Department of Energy.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time na po kami. Pero siyempre, happy, happy birthday muna sa ating executive producer ng programang Boses. Happy birthday, Paula Antulin. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Pagbate mula sa Tropang Boses at siyempre sa PBS Radyo Pilipinas. Bye-bye time na kami ha, sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paula Antulin, birthday girl, si Glory Fe Bagon, thank you. Ganon din ang mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige, maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny Dating hirap magbasa, ngayon